0: May Tuan Stanfield. Magandang umaga po sa lahat.
1: Danny Mendoza, Navarro, Maying Buntag. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Kababata ko yan.
1: Maying Buntag. Thank you for listening.
0: John Rosiel Concha Bunayog. Magandang umaga, watching from Dulugod.
1: Ayan, si Merly Rasa Kagampang. Happy morning from Lombok, Valencia City, Bukidnon.
0: Yun. Sino pa ba? Si... Okay, Barifel de Quito Eyes wearing unbranded clothes does not mean poor ka na. Wala akong pakino. Nasa pagdadala. Nasa pagdadala yan. Gaya mo, idol, at Ma'am George, kahit anong suot nyo, napakagwapo at napakaganda. Branded niya suot mo, basura naman ugali mo.
1: Ay, oo naman. Diba?
0: Totoo
1: yun. Thank you, Ate Marie.
0: Well said, well said.
1: Very well said. Tutski Ligaspi, loud and clear. Ayan, dyan sa may Tutski Car Wash Kibawi. Maraming salamat. Dagang salamat sa inyong pagpamina.
0: Yun na. Salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa ating ngayon. Abangan nyo po yung mga winners ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Oras natin, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arciaga at Tony Gonzalez. Pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho.
2: Servisyong may puso.
3: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM Bukidnon and we get 13 after 8 o'clock soda pop sadya boys for you. That song was brought to you by Big Jet Hot Dog Bigati Salasa Swank sa Bulsa. Last hour na ng ating program. Sweethearts, ha? Naku, kumusta naman ang lahat? Flags Racing Ceremony ng mga students natin kanina. Sana walang na-late, no? Sana nakapasok ka lahat ng mga students natin. Pero, ha? Yung mga sweethearts natin, papasok naman sa trabaho. Back to work as usual. Back to the usual thing every day. Limang araw na naman, di ba? Palapit na palapit ang ating Higalae Festival, yung pinaka-piesta day natin. Naku, ilang araw na lamang yan. Apat na araw na lamang. Marami na tayong mga activities na masasaksihan pa. Lalo na po yung sa Hard FM. Abangan natin yan sa darating na 27. Anyway, pagigyan nyo muna ito, ha. Ang hassle, mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in. May kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash. Patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-Load dahil 66 sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kinakailangan o hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call to 882 Globe TM 0272139999 for other networks. Fees may apply to no more. G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Eto na, last hour natin, sweethearts. Kumusta naman? Yung mga papasok na sa opisina ngayon, magandang umaga po sa inyo. Sige lang, padayo na sa inyo yung mga preparations dyan. Eto, good morning muna natin ang mga sumusunod, ha? Madami nag-text, ha? Tinambakan ako, ha? Magandang umaga, Angelo Pitogo Gaid. All the way from Kamamanan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang kumbaga na HBG Noel. Kahapon yung motocross doon sa Kanituan. Okay. Talaga ba? O yung sa Higalae pa rin, ano? Sa Kanituan pala ginaganap yun. Okay. Sige. Magandang kumbaga na Jason. Si Karen Torres. Magandang kumbaga din po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, sa inyong lugar. Sana naman ay maganda ang inyong mga buntag diha. Di ba? Habang kayo nagpiprepare ng kung ano man dapat i-prepare nyo dyan. Ito, magandang umaga. Yung anak daw niya na si Lovely Luz Torres, ha? Belated happy birthday kahapon. Yun! Ito, magandang umaga rin kay Lady M. Yun, thank you so much for always listening. Sana ay maganda ang inyong mga sitwasyon at kondisyon sa ganitong umaga. Ha? Loud and clear, Toji Carwas, good morning. Lorimer Sakala, good morning. Dami, oh. Arellano Family, Balasabas Family, Manzano Samuel, Maramag, Crystal, palagi po kami nang ikinig. Lada ng Motorola Drivers. Yan, thank you so much sa inyong pagpaminaw, dihang dapita. We got 17 minutes after 8 o'clock. Commercial break muna tayo sa glit. Kabalik ba tayo with more? Magandang kumaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Ako pa rin si Jason Steele. Patayin lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call. 93.7
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imo ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buwa, Alabitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon, mamahimong murisulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest. Mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM ke gandhi or seri 93.7 FM bukidon eh selos siloso basya o silosa basya. This Valos Day Orbit Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go sa sulit 27 pesos SRP lang. Magandang umaga sweethearts, ha, isang good morning na good morning sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga tipong nasa opisina na oy talaga sa mga oras na ito. Ang tanong, nagkatrabaho na ba? Nagtatrabaho na ba kapag ganitong oras? Nagsisimula na ba? Wala, chika-chika muna, Lunes eh, no? Matagal lang gano'n eh. Nagbakasyon, ta. Long weekend kasi nung nakaraan. So, ibig sabihin, kanya-kanyang kwentuhan muna ngayong umaga.
1: Ah, muna yan to. Ay, Saturday ay dito.
0: Mga ganun muna yan. Diba? So, trabaho na kayo eh. Lunes na Lunes. Mabihira talaga. Ay, isang good morning. Shoutout natin, ha? Napaka-piyesta ng ating feels talaga, no? Kasi piyesa-piyesa tayo. Magandang umaga, mga taga-Balubal. Si Douglas ng Normin Transco Taxi. Shoutout, Robinson Boys. Maraming salamat, ha? Ulitin natin yan. Si Douglas ng Normin Transco Taxi. Shoutout, Robinson Boys. Yo. Sana'y maganda ang inyong mga buntag niya. Ay, ito magandang umaga rin. Mga taga-Carmen Public Market. Kumusta, ha? Maraming salamat kasi naman eh, naka-centralize ang tunog dyan. You know. Oh, thank you. Sa inyong palaging pakikinig. Sa ano, Raniego family. Sa may ano, sa may vegetable section. Yun. Neris Karinderia, magandang umaga din. Jomar Store, lakas sa monitor. Yan, good morning. Thank you. Salamat sa inyo pagpaminaw. Alright, 31 minutes after 8 o'clock. Abangan natin mamaya yung another draw para po sa ating bugas at saka groceries, ha? Ako, sweethearts, baka naman pangalan mo na. Baka naman kasama mo. Oo, yung mabangit natin at mabunot natin mamaya ng konti lang. Alright, oras natin yun. We get 31 minutes after 8 o'clock.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
0: Ay, wait lang. Sitwasyon muna ng mga kalsada, alamin natin.
2: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
3: Good morning, Jason Steele. Kanina, galing po tayo ng Bloomingdale, Lipunan. Maluwag pa naman dyan, lalo na pagdating dyan sa intersection ng tinatawag na crossing Ipunan. Jason, may kaluwagan pa hanggang nakarating tayo ng Ipunan Bridge. Intersection papunta po ng Para, may build-up na po dyan. Diretso-diretso tayo. Diyan po, Jason, sa banda po ng sentro ng Bulwa, may heavy traffic na po, Jason, yung papasok, papunta po ng Cagayan de Oro City. Diretso-diretso tayo, hanggang nakarating tayo ng Kauswagan Highway. Stopan ko lang po yung mga sasakyan dyan. Talo na po dyan sa may same rate to, Marcos Bridge natin, may Kaluwagan pa. Stopan ko lang po yung mga sasakyan. Nakarating tayo ng Lapasan. Ganun pa rin, Lapasan Highway, ganun pa rin, Jason. Maliban lang dito sa banda po ng intersection, papunta po ng Kampalagar, may build-up po dyan. Pero dumadaloy po naman yung mga sasakyan. Dito tayo ngayon, banda ng Gusa, papunta po ng Kumpan. May kaluwagan pa naman dito sa ngayon sa banda po ng Gusa, Jason.
0: Ayos, may pasayro ka ba?
3: Yes, si Ma'am Ethel, papunta po kami ng office.
0: Okay, ingatan na pasayro at ingatan na pagmamaneho. Thank you, ha? HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Ayan ang liti sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon at Pasada Group Juicy Boy Kulatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: FM ka gaya the other city 93.7 FM booking on if you get 45 minutes after 8 o'clock time check brought to you by Playtime Entertainment Born for Happiness and also brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. Magandang umaga muna ha. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Dami nagpapabati pa rito. I-shoutout natin sina HBG Joseph. May pa-shoutout ka? Dali ha. Shoutout daw lahat ng mga SG ng Minergy Power Plant, Baloy CDO. Magandang umaga sa lahat ng mga gwapo mga SGs ng Minergy Power Plant, Baloy. Yeah, thank you so much for always listening. Magandang umaga, always kapamina mga taga Balubal. Ayun, isa pa yun. Thank you so much. And, isang good morning! Oy! Lahat ng mga nandyan sa May Kogan Public Market, present na present na ang Marlong RM Station. Wow! It feels good to know. Alright, na napakalakas ang inyong monitor dyan. Na dami pati silingan. Si Mar at si Long. Kaya nga Marlong eh. Marlong RM Station. Good morning po ha. Ganun din sa mga katabi nila mga stalls dyan. Yan, salamat sa inyong pagpamino dihang napita. Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Makinig mabuti. Pangalan mo na to. Sigurado ako. Roleta. Pili kung saan Dropbox bubunod. Ang aming studio matatagpuan dito po sa May Fico Admin Building, Mamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City, Central School. Oy, driver! Driver, ha? Puno tayo sa Dropbox ng mga driver. Yun, taxi, oh. Ayun, oh. Taxi. Ang pangalan ng taxi ay E2M Taxi. Ang pangalan ng taxi ay E2M Taxi. Ang pangalan na nakadaog ng bugas at groceries, driver ng E2M Taxi, Jael Momo. Jael Momo. Congratulations ha. Ganda sa ating first winner kanina. Itong si Lita Montero ng Makasandi. Congratulations po sa dalawang naunang mga winners natin para sa ating The Prize is Rice Overload. Samantala, ito po yung mga pangalan pa ng mga nanalo pa oh. James Galandia ng Bloomingdale Phase 3. James Galanida pala. Sorry. James Galanida ng Bloomingdale Phase 3. Congratulations. Si Rito Yabut ng Bacolonga Street. Rito Yabut. Okay, congratulations sa Douglas Dacer ng Normin Transco Taxi. Douglas, nakadaog sa gang bugas at groceries, ha? Ganun din si Tito Sano Jr. ng Ipunan. Tito Sano Jr. ng Ipunan, congratulations. Ganun din kay Dania Rose Degana. Dania Rose Degana ng NHA Kauswagan. Congratulations po sa inyong lahat. Yung mga pangalang nabanggit ko, mga nanganalo po kayo ng bigas at groceries. Bring your valid IDs to claim your prize. 48 minutes after 8 o'clock, another break is in queue. Uling mga minuto na ng ating programa. Kaya naman, sweethearts, padayon gyapo sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
4: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
6: Taga Santa Rita, Samar.
5: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
6: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
5: Mm-hmm.
6: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
9: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Poginon. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. That's a museo for you, Eliza Maturan. Time for me to bounce. Maraming sinamat po. Giving way, syempre pa, give way sa ating susunod na programa, ang ating Music from the Heart program. Kasama naman si Dr. Heart at si George para sa ating mga paborito mga love songs. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Enjoy the rest of your Monday. Alam nyo, ako'y may kasabihan eh. Ako'y naniniwala sa kasabihang ang love life at ang daloy ng tropicos dito sa CDO, parehas lang, parehas na nakaka-stress. Di ba? Ganun talaga. Oo, kapag lalo na papasaway na. Padayon sa pagpaminaw ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mas maraming Pilipino ang nagsabing mahirap at nakaranas ng gutom sa second quarter ng taon batay sa survey ng Okta Research. Batay sa sinagawang survey noong Hulyo 4 hanggang 11, 39% ng respondents ang nagsabing mahirap ang kanilang pamilya mula sa 35% noong Marso. Tumaas din sa 21% ang hunger incidents mula 17%, habang bumaba naman mula 24% sa 18% ang nagsabing hindi sila mahirap. Pinakamataas ang self-related poverty sa Mindanao sa 58%, habang nanguna naman ang balanced Luzon sa hunger incidents sa 27%. Ayon sa Okta, maaring may kinalaman dito ang pagkakaiba sa presyo ng bilihin, trabaho, kita ng pamilya at iba pang panandaliang disruption. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Magandang umaga mga sweethearts. Unang araw ng Linggo, Lunes na Lunes. Sing init mga ngiti ninyo ang araw ngayon. Maganda ang ating panahon. Kaya naman, dapat lang na mag-enjoy tayo sa mga love songs para mas masaya. Hello po, ito po si George and I'll be with you till 11 o'clock dito po sa ating programang Music from the Heart. Mga love songs na tutunaw, hindi ng inyong mga tutunaw ng mga negative feelings o mga negative vibes ayan, sa mundo. Oh, hopefully. Kaya naman kayo din ha, mga sweethearts. Be ready as we are gonna be talking about yung ating question of the heart. Ala! George, ayos ba kay buntag pa? Pero pag-uusapan natin ang medyo makahinoktok sa inyong gamay. And that goes with this question of the heart of ours. Kayo ba para sa inyo mga sweethearts? Unfair ba para sa inyo o para sa iyo kung may feelings pa siya sa ex niya? Unfair ba yun? Kung may feelings pa yung partner niyo sa ex niya? Sige, tell us about it. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ating Facebook page, Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's start our day with a relaxing mood. Here's REO Speedwagon for you. Can't fight this feeling coming right next. You stay with me. Stick with us. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Bilang ikaw kasama pang ex.
1: Ay.
0: Ay. Jury's right there. Oras natin is 35 minutes after 9 o'clock. Good morning, sweethearts.
1: Good morning, Dr. Hart. By the way, the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Kumusta kayo? Monday na Monday. Lunes na Lunes. Eh? Shut up. Sana'y good vibes tayong lahat, di ba?
1: Yes. At ang panahon natin, hindi na ganun kainit.
0: Oo nga. Oo nga. Nakita ko nga dun sa weather outlook ng aking keypad phone. Nagdi-display yun, yung keypad phone ko ng weather outlook. Sabi niya, medyo mababa nga konti yung ngayon, yung temperature. Diba? Ba't ka natatawa, George?
1: Tawa ako sa Kasi parang ang tagal ko hindi nakarinig ng...
0: Oo, 3310 nga itong gamit ko.
1: Nostalgic?
0: Oo. Oh, oh.
1: Nostalgic yung cellphone na yan. Good morning, Doctor.
0: Ha? Good morning, George. At syempre, masaya akong kasama kayong lahat on this great Monday. Today is August 24, 2026. Magkakasama tayo until 11 o'clock in the morning para po sa ating programang Music from the Heart. Alam ko, inaabangan niyo itong programang ko.
1: Yan, nag-stretching na sila kanina.
0: Oo nga, nag-stretching na ba?
1: Ano na naman kaya yung pag-uusapan natin?
0: Ano nga ba yung pag-uusapan natin?
1: Dr. Hart, yung mga sweethearts ko na hindi nakarinig kanina ha, nag-ating question of the heart, unfair ba para sa'yo kung may feelings pa siya sa ex niya?
0: Ay!
1: Alam mo kasi...
0: Pwede pala yung ganun.
1: Ay, Dr. Hart, bilang siguro itong taong ito ay naging parte ng buhay niya. Or ikaw din, baka ikaw nga din, baka hindi natin alam, may feelings ka pa din sa ex mo. Pero malaking bagay na ma-bridge yung gap na yan between the two of you para hindi ka alanganin, hindi ka doubtful.
0: Uh-huh.
1: O yung parang, okay, so at least masabi niya, hindi naman super feeling, pero andun pa rin, nakasting pa rin yung taong to sa akin.
0: Ay. Alam mo, paano mo malalaman din?
1: Paano?
0: Pag nagsiselos ka pa rin, pag may kasamang iba yung ex mo.
1: Ay, kunwari kapag nasa, kunwari isang circle of friends lang kayo,
0: Kunwari, nakita mo sa boulevard. Diyan sa Higalay Market,
1: di ba? Kasi madaming tao.
0: Kasi maraming tao.
1: Siyempre. Maliit lang ang mundo.
0: Yan naman talaga yung pinupuntahan natin ngayon eh. Kasi Higalay. We're celebrating Higalay Festival, di ba?
1: Yes. Biglang.
0: Dami kang makikita dyan.
1: Oh yes, nakasalubong mo.
0: Tapos biglang magkukurus yung ilang das ninyo.
1: Ay! Ano naman kaya yun? Parang pelikula.
0: Alam mo,
1: stun ka siguro.
0: Diba? Baka hindi din. Depende din siguro. Siyempre, sinasabi natin, nagkakaroon ka ng siguro ng feelings, kahit konti, no? Kahit sabihin natin. Ipokrito man tayo pag sinabi natin, wala na kagad.
1: Yes.
0: Kasi ikaw, base dun sa mga kakilala ko, sinasabi sa akin, kasi wala nga akong karanasan sa mga ganyan.
1: So may mga nakikiaw.
0: Mga sinasabi lang nila sa akin. Kasi nga daw, naging parte ng buhay nila yung taong yun.
1: At naging din yun, naging parte din ng pagmamahal ng tao. So the way din siya magmahal sa'yo, naging parte din dun yung naging relasyon niya with this person.
0: Sinabi pa nga ng isang kakilala ko na talagang hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng pagsasama ninyo masakit lahat.
1: Correct. May mga happy memories naman siguro kahit pa paano.
0: Makakalimutan yun. Sinabi niya sa akin yun. Oo. Diba?
1: Yes.
0: Pero may pero. Diba? Eto na ngayon si present. Diba? Hindi mo na kailangan imbalik ko ano pa meron. Kung nagkaroon kayo ng eksaktong closure.
1: Ayun, maganda yung naging graceful exit ninyo doon.
0: At least man lang walang hanging sa inyong dalawa. Diba?
1: Eh, paano kung ginos? Yung parang nawala.
0: Bilang wala na lang.
1: Parang
0: hirap
1: wala.
0: Naman yan. May kakilala din ako ganyan.
1: Ay, wow. Ang dami mong kakilala. Pwede ba makilala yung kakilala mo?
0: Eto tanong ko ngayon. Kayo ba? May feelings pa ba kayo sa ex ninyo? Sweethearts?
1: Back to you.
0: Ayan. Paabot nyo sa amin. Ano po ang take ninyo sa ating question of the heart? Do text us through our text lines. The 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
1: At sa mga online naman, do visit our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. You can comment on our post or message us through our messenger.
0: Oras natin, 9:40 in the morning. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: This is Heart FM. Nangandoy.

0: Susunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganhiota City, 93.7 Heart FM Buginoy. Trying to get the feeling again. That's from Barry Manilow.
1: And that song was brought to us by Cedio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: 9:53 is our time. Still glued to 92.7 Heart FM. Of course, the program natin Music from the Heart. Dr. Heart and George. Could
1: you? Gandang usapan ngayong Lunes to. Uh-oh. Yung ating question of heart. Pero kasi Dr. Heart, dalawang bagay lang kasi yung pagiging or my feelings ka sa ex mo.
0: Mm-hmm.
1: Number one, feelings lang na parang, you know, dun sa for the sake of the good old days.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Parang nandun pa rin yung special na feeling. Pero hindi ibig sabihin no, na you would pursue the person.
0: Aha.
1: Parang,
0: kasi nga, base nga doon sa pag-aaral, George, normal lang na hindi agad mawawala yung nararamdaman mo doon sa ex mo, ha?
1: Oo.
0: Dahil nagmahal ka ng totoo. That's one very strong reason.
1: Correct.
0: Mm-hmm. Kasi nga, nagmahal ka, buhos na buhos ka doon sa taong yun, di ba? Ayan.
1: Genuine
0: so,
1: yung pagmamahal.
0: Siguro kaya, proseso din ito eh. You have to go through that process na eventually, makakalimutan at mawawala din yan.
1: Oo. And also, to add to that, kung hindi ka pa totally healed talaga, andun pa din yung attachment mo sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ayun nga, yung attachment naman kasi, may ano ka na nun eh, may intention ka na of getting back to the person.
0: Aha.
1: Yung, kahit na may kasama siyang iba, andun pa din yung feeling mo, andun pa din yung gigil mo na, ay, talagang dapat mapasaakin ka. Hindi
0: may
1: ka
0: attachment na ganun. Kasi nga, meron kayo, nagkaroon kayo ng malalim na koneksyon dun sa isa't isa.
1: Correct.
0: Diba? Kaya nga, hindi agad nawawala yun.
1: Totoo.
0: Pero yun na nga, ang question of the heart natin is para dito sa present, di ba?
1: Yes, yes.
0: Unfair ba para sa'yo kung yung ex mo may feeling, yung
1: partner
0: present,
1: mo.
0: Yung partner mo ngayon, may feelings pa dun sa ex niya.
1: Pero kung, diba? Kung mag-confess sa'yo ba, yung parang, alam mo, nakita ko si ganito, ganyan. Parang may iba akong nararamdaman.
0: Ay, no.
1: Di ba, given na, bakit pa, gaganon yung reaction natin, initial reaction natin eh, na, bakit may feelings ka pa? Eh, andito naman na ako.
0: Buti sana ko, nakita ko yung ex ko, nakita kami, alam mo, may feeling ako. Feeling ko, gusto ko siyang sabunutan. Diba?
1: No to violence.
0: Huwag namang ganyan.
1: Huwag namang ganon.
0: Hayaan na na mawala. Yung galit na yan na nasa puso nyo, kailangan i-release mo yan.
1: Diba? O kunwari ganon nga, yung example mo kanina.
0: Mm-hmm.
1: O yung nagkita kayo sa isang, dyan, sa Mahigalay Market siguro. Pagpalagay natin.
0: Balik na naman tayo ng Mahigalay Market.
1: Balik natin doon. Eh kung kaya mong umiti sa kanya at nangiti din siya sa iyo.
0: Hoy, baka ibang signal 'yan, ha. Baka
1: magandang
0: ibang ano din, baka ano isipin niya, ay gumiti siya sa akin uli.
1: Oo.
0: Ay, parang pero gusto niyang buhayin uli kung ano meron kami, 'di ba?
1: Alam mo yung ngiting? Alam mo yung ngiting? Happy ako para sa iyo.
0: Ay, ano, talaga. Di nakita mo ba ex mo ganun ba feeling mo?
1: Hindi eh. Ano
0: yun, hinahatsit ka na naman yun.
1: Nabasa yun tuloy sa akin.
0: Diba? Kasi nakita ko doon sa mga smile mo eh. Na parang ganito, Dr. Heart. Oh. Pinapakita talaga niya sa akin kung paano siya nag-smile. Parang
1: Parang may na
0: parang based on experience talaga to.
1: wala na yung ngiting may romance, pero yung ngiting maligaya ako para sa iyo.
0: Mga tipong pag nakita kayo, eto na ako ngayon, tapos ibang ngiti yan eh. Ito
1: may,
0: lang naman sinayang mo.
1: Magsisika ngayon?
0: ano ngayon? Sige, tingnan mo ako. Ito lang yung sinayang mo. May abs na ako ngayon. Dati, ab lang.
1: Ngayon, abs na. Ano ngayon?
0: Tinangan natin reaction ng mga sweethearts natin, George. Ang dami, ha? Tagsaka agad yung mga messages. Unahin natin sa ating text line mula kay 9269. Magpapabate. Gateway Taxi. Si Charles nakikinig. Good morning.
1: Good morning din sa Bahar family. Ay naku, matagal na itong nakikinig sa Bahar.
0: Ay, oo.
1: Diyan sa may barangay Puntun.
0: Talaga.
1: Ingat po kayo. Magandang umaga.
0: Hoy, Arabella. Hi to you. Ano to? Arabella Pastries,
1: right? Arabella's Pastries. Thank you, ha?
0: Talaga.
1: Kasi nung Saturday may may blessing sila para sa ating birthday po.
2: Ay, talaga? Naku naman. Oh,
1: thank you po.
2: Ay, yung pala yun, yung masarap
1: yes,
2: na.
1: Yes, oo. Oh, diba?
2: Matsalam, ha? Arabella.
1: Thank you. Yan, sa ating Lizelle Dikdikin ng Zulman Bulwa. Ayan, maganda umaga.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Lady M, good morning sa'yo. Sabi niya, para sa akin, it's a big and fair para sa kanyang present na karelasyon. Na naging, noon sana panakibutas lamang, no? Di niya inisip ang mararamdaman na may nararamdaman sa kanyang ex, no? Kahit sino naman masasaktan talaga. Galing kay Lady M yan.
1: Totoo yan. Totoo yan. Dem Soy Robles, ano Dems? May comment ka?
2: Sige nga, tinangkuha yung hugot mo, Dem Soy.
1: Gusto ko marinig eh.
2: Ayan. Wala naman kay 0804, sabi niya, good morning Dr. Hart and Mom George. Always dugo gapaminaw sa Heart FM. Ay, nakasigurado ito. Wala na, hindi mo na malalis ito. Oh. Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Buong Gales family yan.
1: Yes. Yes. Happy morning. 2745. Oh, si Rai. Lahat ng mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village Zone 8 Carmen na nakikinig ha, maganda umaga. Sabi niya, nangako magsama hanggang sa pagtanda, pero ang ending, sumama. Sa matanda. Ano na naman yung
2: ay, ganun?
1: Tisha Eatery, good morning. Maganda umaga. Hi to Mr. Ryder.
2: Yan. Sige, keep your messages coming ha. Yung ating text line po, dalawa po yan. Kahit saan po dyan. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At online ha, sa mga online sweethearts natin. Facebook page, Heart FM 92.7-Kagendia or City. Message na at comment.
2: 2 minutes before hitting 10 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart. 93.7 FM.
4: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang pakigbisog sa klasiklasing hagit sa kinabuhi, dili lalim. Apan kung ikaw adunay pagsalig sa Ginoo, baskog o himsog na panglawas, tanan problema, mabatukan. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus VCL All-in-1 Skincare Oil. Maayong panglawas, higog maon og ampingan.
6: Makabuhay!
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Email at responsiblegaming@bancor.ph.
11: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
12: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
13: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
14: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:21. Yes, I know the feeling. I know the feeling na parang yung ex ko attach pa dun sa ex niya. I mean, yung partner ko attach pa dun sa ex niya. Chika lagi na ba? Chismis. Second hour ng ating programa, Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart. Magbibigay sa inyo ng mga heartwarming love songs para kalimutan ang mga ex niyo. Ay, hindi. Wala magpapasaya sa inyo, ha? Oo. Ito, sa mga hindi pa nakakarinig ng ating Question of the Heart, just wanna let you know that it goes like this. Unfair ba para sa'yo kung may feelings pa ang partner mo sa ex niya? I'd like to read some messages here through... Oh, dito tayo muna sa ating Facebook page. Ang daming mensahe. We got one from Mark J. Villanueva Hundina. Good morning, mga ka-heart. Sa akin, di naman unfair. Kasi tao lang naman tayo, di natin hawak ang damdamin ng isang tao. Shoutout ko kay Jean Villanueva na taga-barangay Pagatpay. Good morning. Galbanaa, good morning, Heart FM. Hello to Kuya Takong. Fair enough, kasi ako lang, niya siya lang may feeling sa ex. Kung ikaw mayroon ka din namang ex, feeling, ex-feeling. Oh, totoo. Di ba, hindi lang naman siya, pati din naman ikaw. Somehow nakaka-relate tayo dyan. Appear. Ayan, perfecto, Ibanez. Hello po, morning, ka-heart. Para sa ako lang, if ever may feelings pa siya sa ex niya, it's okay. I respect his heart. It depends naman kung kinsa iyang right choice. Just sports lang. Pag kamunjud forever, kamunjud. Bisan unsa pa mga babag diha kung itugot lang sa panahon. Oy, I like that. Diba naniniwala tayo sa fate at tadhana? Oy, tama ka dun, ha? Oh, sige, let me know. Let us know. Kasi kami ni Dr. Heart, excited na kaming malaman ng mga experiences. Oh, hindi, mga thoughts po ninyo. I-text nyo kami. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 10:25, magbabalik ang inyong inaabangang duo after this break. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa atong mga pinalanggang isuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kageno, and 93.7 Heart FM Bukinon, 10:37. Rita College with I Can't Afford That Feeling Anymore. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Kakasama tayo hanggang alas 11. Medyo dumadabi na din yung mga nagre-react sa ating Question of the Heart, Dr. Heart.
1: Oo.
0: Ang dami.
1: Gusto mo yung kanta, Kenta Ford. Mahal na siguro yung pili.
0: Magkano per kilo?
1: Uy, nakakain ka lang na litson. Per kilo.
0: Shout out. Maraming salamat.
1: Unfair nga ba daw para sa'yo kung may feelings pa rin yung partner mo sa kanyang ex?
0: Pwede ba yun? Kasi nga, di ba, dapat nasa...
1: Pwedeng-pwede yun.
0: Oo.
1: Lalong nat hindi pa nakapag-move on. Di ba?
0: Kapag na nasa relasyon ka, kailangan magkaroon ng open communication.
1: Mm-hmm.
0: At dapat daw lahat-lahat sasabihin mo.
1: Ay, ganun.
0: Even sa mga ganitong bagay.
1: Pero minsan, meron din sila sinasabi, George, na parang, anong tawag nito? White lies, di ba?
0: Yes.
1: Na para wag na lang masaktan daw yung partner mo, di ba?
0: Oo. Pero alam mo sa sarili mo kasi, yung epekto nung tao sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung naging, siya yung naging reason kung bakit ikaw ay mas naging matatag at mas naging mature sa buhay. Kasi alam mo, bawat galaw mo, maalala mo siya, Dr. Heart. Eh. Kung mara, ay, eto. Oo, sabi niya, ganito, turo niya sa akin, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Ba, alam mo,

0: ka may feelings ka pa sa kanya, sa ex mo, pero siya, nag-move on na siya sa'yo.
1: Ikaw na lang ngayon.
0: Ikaw na lang parang natitira sa relasyon. Nabilin ka.
1: Yan ang mahirap dahil masastuck ka dun.
0: Oo.
1: Hindi ka makapag-move on, hindi ka makapag-focus dun sa present mo. At maaaring magkakaroon niya ng problema dun sa kasalukuyan mong partner.
0: Correct.
1: Diba? O at kasalukuyan mong relasyon na rin. Diba?
0: Sabi nga nila, minsan may taong bagong dumating pero hindi pa talaga tapos ang nakaraan.
1: Mm-hmm.
0: Pero, hindi ibig sabihin noon na niloloko mo na siya agad.
1: Mm-hmm.
0: Baka kasi may bahagi lang ng puso niya na hindi pa nakakaalis doon.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung maintindihan mo, pwedeng handa ka magmahal, mahalin mo siya ng buong-buo even with that kind of situation.
1: Sa ating na natin yung mga reaction ng ating sweethearts dun sa ating Facebook page. May post po dyan. Saan ba ako magsisimula? Mula kay Mark G. Villanueva Hundinay. Sabi niya, sa akin, di naman unfair kasi tao lang naman tayo. Di natin hawak ang damdamin ng isang tao. Shout out kay Jean Villanueva, taga Barangay Pagatpat. Hi po sa'yo.
0: Good morning. Sabi ni Regine Galenzoga, sabi niya, it's a tie.
1: Bakit daw? Bakit it's a tie?
0: Bakit it's a tie? Si Christine Canoy naman, for me it's unfair naman, pero wala tayong magagawa kasi feelings niya yan. Hindi natin madidiktahan yung puso niya.
1: Aha. Sabi naman ni Susan, ano yan, kake? Cake or kake? Sabi niya, for me it's unfair naman, pero ayun na nga, parang parehas lang din sila ng ano. Oo. Hindi daw madidiktahan pa rin yung puso niya. Galing ha? Magkaiba sila ng ano, pero pareha sila ng sagot.
0: Ito naman si Eugene Acoderos Fabrocar. Ay, parang it's a tie din daw.
1: It's a tie din? Bakit? It's a tie sila.
0: Pare-pare.
1: Ayan. Sabi ni Salvo Mondihar, yes, unfair talaga.
0: Bakit naging unfair?
1: Bakit nga ba, Salvo? Yan.
0: Ako siguro dun sa mga taong may ano na eh, ano mo yun, may experience na sa mga ganitong bagay. Nakaka-overthink din kasi minsan yung mga ganitong sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: Eh paano kung yun nga, may feelings nga siya, andun na tayo, may feelings. Eh paano kung may pagkakataon, mabigyan pa sila ng pagkakataon na ma-develop kaya?
1: Sinasabi ng iba, sinasabi nga ng karamihan doon sa mga nagre-react, di ba? Unfair. Unfair talaga.
0: Unfair.
1: Kasi di ba, parang kailangan mo ituon yung pagtingin, yung focus mo, yung emotion mo doon sa kung sino yung present ngayon.
0: Correct.
1: Diba? So unfair, kasi nga, especially pag may feelings ka pa,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: So parang nakahati kahit papaano yung yung feelings mo
0: correct.
1: Towards dun sa present mo.
0: Yes.
1: Diba? Sana ibaling mo na lang lahat dun sa present.
0: Sa present.
1: Pero bahagi na lang. Siguro gawin na lang natin bahagi ng ating alaala.
0: Yes.
1: Magandang
0: diba?
1: Alaala. Sabihin na natin kung meron mang magandang alaala. Diba? Kasi hindi naman natin kahit nasabihin natin merong masakit na mga experiences, kaya nga naghiwalay kayo, kaya nga hindi naging mabuti yung inyong pagsasama at nauwi na nga sa paghihiwalay kasi nga, di ba, nasaktan ka, nasaktan. Both ways siguro, no? Pero kahit papaano, meron pa rin mga magandang alaala.
0: Yes. Andun pa din yung naging bahagi siya ng iyong pagkatao.
1: Ayun.
0: Naging bahagi siya ng character mo.
1: Asya, patuloy po kayo magpadala ng inyong mga mensahe at babasahin namin ni George lahat po ng mga reactions ninyo, inyong messages, ang take po ninyo, ang POV ninyo dun sa ating question of the heart. Again, for those who tune in late.
0: Ayan, ano nga ba, unfair nga ba para sa inyo mga sweethearts? Kung may feeling pa yung partner nyo sa ex niya.
1: Oras natin, 10:45. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Excellent health. Excellent life. EXL Magka Buhay Plus.
3: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was

0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Barra Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: You've lost your love and feeling. Daryl Hall and Janos right now. Ay, bakit wala na yung feeling mo sa akin? Kasi meron nag-haunt sa iyo dyan, sa isipan mo. Na meron ka pang feelings dun sa ex mo.
1: Ex na nga ni.
0: Ex na nga ni.
1: Ba, na para bang ano? Na para bang kayo pa rin, ano?
0: Ay, nako. Shoutout ha kay Michael Jude Sabido ng M&R Taxi. Thank you so much for listening.
1: Ayan, 0261 naman. Sabi niya, George and Dr. Hart, ask ko lang if hindi ba awkward na naging kami ngayon ng ex ng ate ko.
0: Uy, iba din yan.
1: Teka lang, wala silang closure but my sister has her own family now. Uh-huh. At na-awkward din ako, naaamin sa kanya about her ex and me. At hindi naman sana awalang ako sa guy na na-betrayed ng sis ko, but we are deeply, madly in love with each other. Teka lang.
0: Iba din ito.
1: Kakaiba din.
0: Parang pelikula lang ang datingan.
1: Sabi nga, yung tanong niya kasi, Dr. Hart, awkward ba? Ask ko lang ba? Hindi ba awkward na naging kami ngayon? Parang, siguro, I mean, it's a, di ba meron kayong tinatawag na bro code or yung male to male, parang unconscious agreement, yung mga ganong klase. Para meron din kaming ganyan.
0: Meron din kayong ganyan.
1: Oh, may girl code.
0: Sis code.
1: Sis code pwede. kasi siguro para sa akin ha, kapatid mo, ex ng kapatid mo na naging kayo ngayon, di ko alam kung ate mo ba,
0: Ate niya.
1: Ate
0: niya yung girlfriend ng boyfriend niya ngayon.
1: Oo. Mm-hmm. Parang
0: naging girlfriend ng
1: siguro
0: basta yun.
1: Yun. Oh, come to think of it, talagang awkward.
0: Oo naman.
1: Oh, awkward naman talaga din. Pero kasi ang pag-ibig, sabi nga natin, mahiwaga.
0: Aha.
1: Hindi natin nadidiktahan kung sino yung mamahalin natin at kung sino yung magmamahal sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung kayo naman ay genuine naman ang inyong pagmamahal at andun kayo sa punto na wala naman kayong tinatakpan na tao, sabi mo nga, ex na. So, perhaps your sister...
0: Ito lang kasi yung sa akin ang take ko dyan, George. Kasi hindi...
1: Parang
0: hindi maganda yung paghihiwalay nung sister niya at saka ng ex niya, ng ex ng sister niya, di ba? Kasi, di ba, wala silang closure. Pangalawa, parang na-betrayed ng sister niya.
1: Yung lalaki.
0: Di ba? So, parang...
1: Parang
0: awkward nga talaga.
1: Awkward talaga.
0: Kasi, mababalik lahat din, di ba?
1: Correct,
0: yung mga
1: correct,
0: nakaraan.
1: Correct.
0: Ganun. At syempre, hindi mo naman maiwasan na magkakasama kayong apat or kayong tatlo, sabihin na lang natin. Ikaw, yung sister mo at yung boyfriend mo ngayon, di ba? Which is ex ng ate mo, di ba? Medyo awkward talaga yan.
1: Yes.
0: Di ba? Pero sabi mo nga, love is very powerful.
1: Yes. Di ba?
0: So as prayers too.
1: Correct.
0: Di ba? So, pag-usapan niyo ng sister mo, maging open kayo sa isa't isa.
1: Correct.
0: Kadugo mo yan, iha. Ha?
1: Totoo. At hindi talaga may iwasan na talagang darating ang panahon na malalaman at malalaman niya yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero para sa akin, this is perspective ko lang, ano?
0: Mm-hmm.
1: Mas mabuti nang manggaling sa'yo kaysa sa ibang tao.
0: Yeah. Iba pa yung magsabi. Tsaka ito, for the guy, hindi naman siguro natin masasabi na panakibutas ka or what.
1: Correct, correct.
0: Kasi hindi malayong ma-in-love din yung guy dun nga sa kapatid. Diba?
1: Oh.
0: Kasi parang nandun eh. Kumbaga lalong-lalo na open ka na dun sa family. Nandun ka lagi, tapos nakikita mo yung kabutihan ng kapatid. Ito, ikaw nga, yun. 0261, di ba?
1: Although yung kanyang kapatid naman ay may family na.
0: Yeah.
1: Pero, alam mo yung parang maalala mo lang dati na maliit. Siyempre, ato mo yun.
0: Sa pelikula ko lang ito nababanood.
1: Pero ano ha, again, we don't judge, but we tend to see on the other side. Kasi ang pagbibigay naman ng advice, hindi naman yan yung dapat ganitong gawin mo. lahat ilalatag natin at nasa sa inyo yung dalawa. It all boils down to you kung ano ang karan, kailangan yung gawin.
0: Yeah. Tingnan nyo lahat ng angulo, anong posibleng mangyayari, di ba?
1: Correct.
0: Kasi baka magkaroon din kayo ng lamat ng kapatid mo.
1: Oo.
0: Posible din yung mga ganyan. Di ba? Which is ayaw natin na mangyari yung mga ganyan. Pag-usapan. At syempre, idasal.
1: Yes, yun ang pinaka-importante. Yung ipagdasal naman. Eto, si 5719. Karun lang yun, nag-chat akong ex. Nga nawala for almost 2 years. Love pa ba na ako siya? To answer the question, nihilak lang ko while driving. Nag-pray dayon ko. Naa naman good ko.
0: Bago na inlaban.
1: Mm-hmm. Ayan, pa-request ako ng song. Ay, grabe na. Ito din talaga sa kanya, no?
0: Grabe talaga yung Heart FM, ba?
1: Ay, si Doc, ano to? Si Doc Hover.
0: Ay, ganun. Ay, Doc, ha? Lumalove life ka din ngayon, ha?
1: Oo, ang saya ni Doc.
0: Talaga, kumusta? Uy, ano, di ba may event sila?
1: Yes, nung, kailan ba to? Nung Saturday.
0: Mm.
1: Oh, may play sila.
0: Sayang, sayang, hindi kami nakapunta. Yun. Sige lang.
1: Congrats, congrats, Doc. I know it was a successful one.
0: Yeah. Sino pa ba dyan? Mula kay...
1: Dito tayo, tingnan natin.
0: Dito na tayo.
1: Ay, dito, sa ating Facebook page.
0: Efren Wayan, good morning sa'yo. Maraming salamat for listening. Mula naman kay... Eto, may hugot si Demsoy Robles. Yeah, ha? Sabi niya, normal na hindi agad makalimutan ang nakaraan. Pero dapat marunong siyang maglagay ng hangganan at piliin kung mahalin ng buong buo araw-araw.
1: Ayaw.
0: At piliin kang mahalin ng buong buo araw-araw. Yun!
1: Dapat ganun. Despite of, hindi naman siguro nakakabagabag yung feelings niya sa ex niya. Basta alam mong kayo talaga.
0: Asha. Okay. Ayan na. Eto na. Eto, siguradong sigurado ako sa feeling nito. Feeling ko may mananalo. The prices rise overload na.
1: Feeling right. Blessed tayo, feeling happy.
0: Paikot tayo ng ruleta, George, kung saan manggagaling yung winner natin. Ayan na. Inikot na nga ni George. Ay, sa mga mananalo, ha, huwag kakalimutan, huwag palapasin ng 14 days. At syempre, when claiming your prize, magdala ng ID. Saban tumigil, George?
1: Dito tayo, napatigil sa Barangay Kauswagan.
0: Kauswagan. Alright, bumunot tayo. Bumunot ka lang, George, mula sa dropbox ng Kauswagan.
1: At ang aking nabunot mula sa Barangay Kauswagan, ang kanyang address ay Pasil, Barangay Kauswagan. Congratulations, Jay Obshoma Anastasio.
0: Jay Obshoma Anastasio ng Pasil, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw po yung winner natin para sa oras na ito sa ating The Prices Rise Overload.
1: At yan po yatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: 11:04, magbabalik pa kami ni George. Final set sa ating programang Music from the Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM 가게엔 디오로 and 93.7 Hearts FM 북에논. Ay, ang hirap tamanon until I get over you. Magandang umaga sa inyo. Sa mga nakatulala ngayon dahil nga dito sa ating ano, question of the heart din at sa ating usapan ngayong morning together with Dr. Heart. Ay, nakakahay naman talaga yung ating mga mga nakukuhang comments sa inyo. Makuha natin mga ano, yung mga question din nila, Dr. Heart.
1: Mm-hmm.
0: Diba? May mga sitwasyon din silang parang i-share nila sa atin.
1: Oo nga.
0: Nila sa atin. Na tayo rin ay parang na, I mean, related din naman sa ating question of the heart. Ano?
1: Alam mo, nakakataba ng puso for us, no? Handling this show, ganitong ating programa na Music from the Heart na pinagkatiwalaan tayo.
0: Correct.
1: May trust sila sa atin kaya sinishare nila sa atin yung kanilang
0: mga karanasan.
1: Experiences. Oh. And syempre,
0: yung mga bumabagabag.
1: Mga nangyayari sa kanila na ay hindi nila malabas. Yes. Diba? Kasi minsan kasi talaga tayong tao, no? Meron tayong parang hindi natin nalalabas. Nandiyan sa puso natin na talaga nakakabigat na ating damdamin na minsan, bigla na lang tutuloy yung luha natin.
0: Correct.
1: Dahil hindi naman natin mailabas sa ating bunganga, sa ating mouth na ma-share natin dahil nga wala tayong lakas para, di ba, maikwento natin sa kung sino man.
0: Sa family natin.
1: Oo.
0: Sa mga kaibigan.
1: Bigla na lang tutuloy yung luha mo.
0: Oo.
1: Pero nandito si Heart FM, handang makinig sa inyo.
0: Kaya nandito po kami.
1: Sige, mag-wrap up na tayo.
0: Thank you sa lahat. Ito muna mga nalalabing text, Dr. Heart. We got from 8603. Paki-greet lang sa akong mga kauban karon nga si Mary o si RC. Papuntang CDO na Mino ng Heart FM.
1: Yeah.
0: Worry bars, mag-ingat kayo ha. Thank you.
1: Ingat sa inyong biyahe. Wala naman kay 5574. Good morning, Dr. Heart. That's Witty George. Hi kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala. Kay Wilma Osorno at sa lahat po ng mga taga-kamamanan BBQ family. At sa kanyang cousin na si Camila Bentilo na naa din hirun o kang Marilyn Gonzalez and Clark Montibon. Para kilala ko itong mga ito.
0: Si Mami Amy. Thank you, Mami Amy Mayor Miles. Pagkita umaga sa inyo. And 1978 naman, greetings to Adrian Putayre. Ayan, sir, laban lang. Oh, talaga ba? We're so sorry to hear about that, ha?
1: Ayan. Sabi naman ni 3854, shoutout naman mga sastre sa Carmen, kang Jobo, Efren, Ramil, Joy, kay Gigi, Runel, and Wayne. Salamat from Dondon. Sabi niya, okay lang yan, basta magaling ka magtago ng feelings for good reason. Not unfair.
0: Ayaw naman. Pwede naman, di ba?
1: Pwede naman, itago mo na lang sa sarili mo. Di ba? Kung meron. Para what na isa mo?
0: Correct.
1: Pero di mo ba alam, parang micro-cheating din yan.
0: Yes. So, kasi diba? Syempre, nasa ano mo yun eh. Mas para sa akin, it's better to be, you know, honest at may open communication ka with your partner.
1: Ayun.
0: Diba? 6896, sabi niya, para sa akin, it's unfair talaga. Pero wala akong magawa kasi feelings nyo yun eh. Beat lang ko sa Lusod family, dyan sa may Mars Laundry Hub, kay Richard, kay Anne, kay Crizal May, and Krisha May.
1: Yeah.
0: Good morning.
1: Shout out din natin, George, mga friends natin, mga sweethearts natin sa Game Tech. Sa kanya mga kasama daw, si Habibi, Kenth, Edit, and ayan, sige, we'll try to play your song. Ricky, maraming salamat for listening.
0: Ito, 8706 naman. Uy, parang kasamahan na tato niya, no? si Kenth Edit.
1: Si Kenth Edit.
0: Magandang umaga sa inyo dyan sa Game Tech Only Fiber Patag Branch. Kay Habibi, kay Ricky, kay Ma'am Ching, at sa kanilang buutan na owner na si Sir Romnick Amarille.
1: Mm-hmm.
0: Good morning. Thank you.
1: Ayon.
0: Ay, ito kay Mami Nilda Padel, binabisi luto ang cake.
1: Hi. Maraming salamat for listening. Wala na tayong oras. Magpapaalam na po kami ni George. Overtime na talaga kami.
0: Oo.
1: Sorry, Harvey Stone. Susunod na po si Harvey Stone, 11 na until 1 para sa programang music, Heartbeats.
0: Okay.
1: Mag-i-end na ng music from the heart.
0: Bukas ulit.
1: Si George, makakasama niyo mamayang hapon.
0: Mamaya po, dear heart, alauna hanggang alas 3 po tayo. Kita-kits.
1: Ayan. Ingat kayo sa mga feelings na yan, ha?
0: Agree.
1: Sa mga ex. Ayan. Baka lumago ulit. Naway, okay lang yan pag wala kang presence. Pero mahirap yung magiging resulta niya. Alright, magpapaalam na kami. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga messages, sa kanilang reactions. Doon po sa ating question of the heart. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Abangan si Harvey Stone. Bye for now. Take good care. Always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest Natin Sweethearts, 46 minutes after 11 o'clock. And time check brought to us by Ophelia's Catering Services, City's most recommended catering. And also brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Happy, happy Monday sa inyong mga sweethearts. Kumusta po yung weekend natin? Sulit na sulit ba? So how did you spend your weekend? Paki-sulat ha, dapat 3 pages ha. Send mo sa akin, i-text mo sa akin, i-explain ko ano nangyari sa'yo nung weekend. Masaya ba yung weekend natin, sweethearts? Diba? Oh, grabe, bibo na kayong Cagayan de Oro. Of course, ang ating Higalaay Festival is very fast approaching. And ano ba yung mga paghahanda natin, mga sweethearts ha? Meron ba tayong bisita from our province? And of course, galing sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Diba? At saka, sana mag-enjoy sila dito ha. Ako, ang daming artista, ang dami ding mga kasiyahan dito sa ating Higalaay Festival. Kaya maya-maya ha, mag-update tayo sa mga pangyayari at saka yung mga upcoming events natin para sa ating Higalaay Festival 2026. Batiin natin ng happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts na nakatutok na ngayon sa ating programa, ha? Eto! Oh, yung mga sweethearts natin dyan sa may San Jose Seminary, kamamanan. Shoutout to Leia Bana Gagang, Kang Yasi Delmar, Joy Ethan Apolinar, Alec De Los Santos, and especially sa kanyang BFF daw na si Lola Amy Balumadres. And that's coming from Rosa Macha. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Rose. And happy listening din kay Demsoy. Maraming salamat, Demsoy, ha, sa pabati. At saka pasalamatan din natin ng Arabella Pastries. Nako, maraming salamat po sa inyong lahat, ha. At yung ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan. Oh, eto rin. Balos tayo no, greet po si Lola Amy, ha. Kay Roxanne Macha. And of course, kay Lorimer Sakala, Wilma Ozorno, kay Camila Bentilio, at saka sa BBQ family natin si Minel, Susan Kalel, Jessa Kyler, Hayden kay Princess Prime, Jim Cell, Samuel Musqueda, and also kay Mommy Marilyn Gonzalez. Happy, happy listening po sa inyo. Happy Monday sa inyo.

0: Mga sweethearts ha, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. Alright, oras natin, 11:48. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Beats on a Monday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
3: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertigbahoa. Bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon doy. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, we've got 58 minutes after 11 o'clock. And that song was brought to us by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! Oy, happy listening kay Rosalyn at saka kay Marifel ha. Oh, sila lang yung nag-share kung ano nangyari sa kanilang weekend ha. Eto si Marifel. Nako, ang saya-saya. Kasi nagdahilayan siya. Na-meet pa niya doon yung mga barkada ko ha. Yes. Oh, ngayon alam mo na Marifel ha, mga barkada ko 'yan, sina to, mga Jake Cuenca, si Maymay, oh, yung mga artista daw. Oh, grabe, enjoy na enjoy ha. At eto rin si Rosalyn. Ang ginawa niya yung ano ba 'yun, naging successful ang kanyang weekend. Oh, kasi nakapagawa daw siya ng bakod sa kanyang mga pusa. At saka nahag niya yung pinakamalaking pusa. Oh, ano pangalan ng pusa? Si Shamsi. Uy, idol ko yan ha. Rosalyn, oh. Yung nag-ibang boses. Yung boses niya na nagiging lalaki. Anyway, sa mga sweethearts natin na nag-enjoy nung over the weekend. Well, good for you guys. Sana magiging enjoyable yung weekend natin ha. Oh, dapat lang talaga. Kasi puro na lang trabaho yung inatupag natin, di ba? May karapatan din tayong lumigaya. Oh. Shout out sa ating mga sweethearts ngayon na kumakain dyan sa may kauswagan dito sa may Kapiston. Yung pamilya po ni Miriam Acera, happy listening po sa inyo. Dito po sa may Bayabas, happy listening kay Rona. At saka yung masarap na masarap niyang Japanese cake dyan. Nako, why sample di ha? Happy listening din, Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash. Happy listening din sa ating 3C's Eatery. Kay Ate Cha, Kuya Lito, Chacha, happy listening po sa inyo di ha? Mom Cathy of Mom's Cake, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. At ating Bloomingdale Zumba Mommies, of course. Araw-araw yan. Kahit wala sa bahay yan, dala-dala nila yung radyo nila. Hindi yung nakikinig sa ating streaming app. Maraming salamat kay Ate Carla and the rest of the gang. Happy listening at saka happy Monday sa inyong lahat. Oras natin, exactly 12 o'clock. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Terms and conditions apply. For TTI Fair Trade Permit Number FDEB 262940, Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Dagang salamat sa pagpahabot ka makabuhay. Welcome sa atong tulumanon. Sudsaw sa kaoras managkuyog kita. Dagang tagisgutan. Abaw sa tanan ng atong pagpanambag sa atong tulumanon. Tambagi ko, Lady Batod.

0: kasing-kasing diamond daw ang uban kay Kamungay man. Sa barahan na ni. Welcome once again kamakabuhay sa atong tulumanon. Manambag again, kitaon yung tagdaod. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duha,
3: ayaw kabalaka.
4: Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay
6: EXL Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Hello, hello, hello. Hi. Welcome na usab sa atong tulumanon o sa kaoras ng tumanagkuyog. Maunang pwede rin gihapon ko ni mausikan sa imong panahon diha. Pero actually ka ng usik, di gina mausik sa tinuod ka kahulugan. Kaya dagan ka magmakatunan na pwede mong ikishare sa imong mga friendship, sa imong mga silingan. Basta magsugod ka na ipagpanglibak imong mga silingan, sugdin na sa dahin pag-divert. Marie, lain pa'y ato. Anak, dayon ka. Dili dapat ginatolerate. Dili kayo mayingon ka, unsa to Marie, unsa to. Imong dutan og maayo para mo padayon sa iyang pagpanlibak. Nga, wala tayo makuha ng manglibak kas laing tao. Dira ba nato na ikadato? Labaw sa tanda din nato, ikagwapong ikagwapa. Unya ka na rabang tabi ngayong nadungog kay kinuhaan na niya, dinungagan. Pero sa atong tuluman nun, di ba nang bonggang-bongga? Madungagan ang imuhang kahibaw. Labi na sa isgutan ng panglawas. Anyway, kamakabuhay, unsa man ang oras ni mo di asay mong nahimutangan, samtang gihimo ni mong background, og naminaw ka sa tambagi ko, Lady Batod. Sa gihapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas mo, yatong iampo kanunay sa labawang makagagahom. Ako si Lady Batod. Magkuyog kita katulad ng sinabi ko, sud sa usa ka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod sa umaabot pang mga panahon. Dagan kita kisgutanan as usual kabayan sa panglawas ug sa atong mismong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay niya ng sumpay sa revelasyon niya mong ipaabot everyday. Karong adlaw mong ikaunom ngayong to kung chapter 6 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Are you ready? You are so ready indeed. Charas, sa pamilingan na nato, magpadayon na sa itong pagbasag pagdrama. Karong adlaw sa sumpay sa revelasyon ni Candy, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.

Kabisado sumang-ayon sa akin si Denver na ipaalam sa kanyang pamilya ang aking estado na may tatlong anak sa magkakaibang lalaki sa magkakaibang panahon. Sa balaking yun pa lamang, Lady Bato, nag-alala na po ako dahil alam kong mas lalong hindi magiging maganda ang sasabihin ng pamilya ni Denver patungkol sa akin. Pero bago pa man nangyari yun, tila nakatakda yatang sa ibang paraan umabot sa kanila ang kaalaman.

0: Nga lubang ingon sa tensyonado ka man ambit.
1: Kukwan, lotasyo kini.
2: Unsay ni tabo ambit?
1: Kandi, naanasab kay bisita. Nagpaabot ni Musgawas.
2: Ha?
0: Kinsa man nga ingon sa nahadlo ka man.
1: Isog magod kaayo. Siga pagigig mata. Mura mo kaunog tao.
0: Unsa?
2: Kinsa man ay ang bisita ambit?
1: Ang igsoon ni Denver, katumbayot ba? Si Abby.
2: Ni anasab siya.
1: Ikay toyo kandi. Ugun imo atubangon kuyugan ka na ako kahit tingali kung saon kaniya.
2: Ayon na ambit. Ani lang ka mo si Lulo sa sud sa bahay. Ako ni makigatubang niya. Wa ko mahadlok niya.
3: Magpakasal yun doon ka mo sa kong igsoon?
2: Maoy iyang gusto.
3: Mas gusto ni mo kay aron mahitapik ka sa among pamilya. Aron makapanghok-hok ka.
2: Abi,
3: giing na nati ka nga dili ko musugot. Mubabag ko, kandi.
2: Nasulti ko na usab ang akong bahin mahitungod sa among relasyon. Dili ka mo ang akong ikatipon, busa. Dili ko mabalaka kung musuod nga kauban si Denver sa kaminyoon.
3: Kwarta ang imong toyo. Ang among katigayunan ang imong agenda.
2: Abi, mahimo ba?
3: Pero for sure, gusto ka sab na makabatunog anak sa kong igsoon, dili ba?
2: O,
3: gusto kang magpaliwat sa kong manghod, kandi?
2: Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpakigrelasyon ko sa mga igsoon na ibao ko.
3: Kwarta ang toyo mo. Pero ni alagi kong mubabag.
2: Ha?
3: Dili ko musugot na makabaton ka mugliwat nga mahi-appeal sa listahan sa Technicolor mong mga anak.
2: Unsa?
3: Ayaw na pang ulipas pa. Nasayod ako nga may mga anak ka.
2: Oh,
3: tuwa kabuok ang mga anak mo. Anak mo sa linlaing mga lalaki. Ang imo mga anak nga mga bastardo. Mga anak sa sinuroyan.
2: Hinay-hinay sa pag-insulto mo sa akong mga anak, Abi.
3: Oh, so tinuod gyud ang gitaho nako sa akong sinugo nga pinaangkan ka tuod sa to ka mga lalaki unsa. Wa ka gyud sama ka kun datan. Dili ka saligan, hugaw, basura, humok og ilong. Dili ka ikabilin sa bay.
2: Gisagpa ko nimo. Kung gihugawan ka nako kay may anak ko sa lainlaing mga lalaki nga pinaangkan lang ko. Ayaw ka balaka. Kung ikumpara naman lang sa imong batasan o kinaiya, mas ubos o mas hugaw ka pa.
3: Unsa?
2: Karon, biya samtang nakapugong pa ko. La!

tatod, wala na po akong itinatago noon kung kaya't wala na rin akong kinatatakutan. Pero lumalabas ang kakaibang ako kapag kinukutsa noon ang estado ng mga anak ko, lalo pat pamilya ni Denver na ang liit ng tingin sa akin. Pero kapag mga anak ko na kasi ang kinanti noon, makikipagpatayan ako.

0: Well, well, well.
1: Sir Lucas.
0: Nag-propose og kasal nimo nga akong anak, si Denver, og imong gidawat. Feeling mo, magmadaugon ka kay makasal ka mo. Wa ka maghuna-huna nga niya pa kaming iyang pamilya nga mahimong mubabag kay dili ikaw ang matang sa babay nga mahimo kong daughter-in-law. Ikaw nga salin sa dagang mga lalaki, gipunit lang sa akong anak aron siya ang mamahimong salvador del mundo sa imong mga anak. Ang imong mga anak, igo na, husto na.
1: Baraho na ti ka, Sir Lucas. Og warningan, ayaw pagpakasayob sa pag-insulto sa akong mga anak. Igo na ang ako ang uwanon ninyo og insulto, pero nungkang ang akong mga anak malaki pa, wa sila isa kun unsa man ko sa inyong pananaw og pag-ila. Suway sa pagsultig dili maayong puwang sa akong mga anak. Kumunia ka sa among teritoryo, mahayan mo nga may anhi ka pa.
0: Unsa?
1: Gidawat ko ang marriage proposal ni Denver kay mahal ko siya, Sir Lucas. Pero kung dili ninyo dawat nga iyang pamilya ang among kamalipayon, dili ko na kana problema. Ug kun misamot ang inyong pag-ayad nako tungod kay nadiskubrihan ninyo nga may tuko ka mga anak sa lainlaing mga lalaki, inyo sab ka ng problema. Kay wa magpasabot daotan kong pagkataog pagkababay. Ayaw ko ninyo pugsa nga adlaw-adlawon ang pagkumpara sa akong pagkapinaangkan diha ninyo mga adunahan, pero way mga batasan.
0: Wa kay uwaw.
1: Si Denver ang hangyo ang isibog ang among pagpakasal. Kay kun siya mo balibad nako, masakitan ko pero madawat ko. Dili kamo ang mumandar nga makigbuwag og mopalayo ko. Unta, kanang tanan, klaro nimo.
0: Kandi.
2: Ingon na gyud isog mosukol no kung necessary. I mean kung gikinahanglan, dili ba? Anak, para walay mo lupig, walay mo daog-daog, walay mo tunob, walay mo yatak. Anyway, kamakabuhay, unang ikanahog na pa lamang sa chapter 6 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy ang atang nabati. Mupadayon pa dang tanan, kabahin sa iyang drama. Human sa pipila ka mga painom, dumunya sa itong pagbalik, ipadayon itong pagbasag pagdrama. Kaya na pa ikatulog katapusang tipag kang aparte sa chapter 6 sa iyang istorya. Kanang tanan, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapan gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok kog lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Dagay salamat Ate Anne, and syempre gusto yang gisulti ka makabuhay mao na nga everyday ginatong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus capsule, ang atong dietary supplement. Syempre kung doon na kay tambal yang gikan bitaw gihimo nimo maintenance, ayo lang pag i baliwa og ipadaplin. Idungan sa pagtumar diha ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bonggang nga tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay tungod kay dekang kabanga bitamina, mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kay dekang mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula. Ug usa na diha sa daghan kay nga mga ingredients ang cinnamon. Usabay mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar, ang pagkonsume og cinnamon doon na gibonggang health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. O pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanapitong epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, ya sa may Bryo Medical o sa Ka-Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona, sa Amerika na. Unya, ang cinnamon sab ka makabuhay, makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon, doon ay mimic nga effect sa insulin. Og 8 ka buok kapag tuon, ang mipakita na sa pruweba ka makabuhay, nga ang cinnamon, makapa-improve sa fasting blood glucose o postprandial or kanang humanimog kaon, kanang blood glucose levels. O usaw-usab ka-review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume o 120 mg per day or matag-adlaw nga to sa 6 kagramo matag-adlaw sa 4 nga to sa 18 kasimana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon. Nang bonggang-bongga. O gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiya nga mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon og sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga nga ito makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao labi na dito sa Amerika o even din sa Pilipinas. Doon ay review pod sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod pod sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level kung duha ka risgo factors for kanabitaw ang ginatawag na itong heart diseases. Kunya doon na po ay review nga ipakita kabayan sa research na itong tuig 2020, nadiskubrihan na ang pag-consume o gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon, makapareduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa imong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese, ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay, makareduce sa inflammation. Mo act na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds nga protektar batok sa oxidative damage nga ikahatag sa free radicals. Kada bitong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas or gikan sa external sources sama sa air pollution nga mo'y makaingon nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical or dalitang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis mi-demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 gato sa 4 grams matag-adlaw makapasakap po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon, dagan kayo itong makuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan o makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiya nga mga cancer. Dungang pa sa pagka-anti-inflammatory sa cinnamon ka makabuhay, ang cinnamon usab doon ay anti-cancer properties matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo mi-conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon ko na matayik na nimo sa imong lawas, maunay mo babag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Ug labaw sa tanan ang cinnamon ka makabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Oo, makatabang para ma-improve ang atong oral health, makaprotekta batok sa nagkadaiya nga mga bakterya nga mosulod sa atong lawas, nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang na tungod kay na idaot sa imong ngipon, inana. Depende po na sa imong gikaon, sa imong gi-intake. Usahay, bisag way daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, bugawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities, o kana mga infections sa imong baba mismo. Naku, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, naagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon, nadiskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadiha sa range of antibacterial activity, maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental care caries. Ang cinnamon oil, available na online o sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para imong i-consume? Nga ang cinnamon o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mo ng everyday na nimo ng tumaron. Kaysa cinnamon palang daan na daghan na kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients kauban sa cinnamon nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
8: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nao sa mga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka muinom tungod kay acidic ka, or magka-acid reflux ka, or magpalpitate ka, maglipong ka, or maglabad baron imong o, or murag maghaw ang imong tiyan kung magkape ka, kada tungod kay imong kape, dagag sugar. Unya, wapad yung kay benepisyo nga makuhaan na. Kung unsa man ang wahinungdan nga kape imong giniinom diha, bihain na ipadapli na, ay napagpalitan na, mag-switch ka na sa atong EXL coffee mix, 17 in 1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL coffee mix, 17 in 1. Ug usa na diha ka makabuhay ang ingredients nga maka-avail kag taman-taman ug makaayo sa atong lawas mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin, kami tao, masumasubrahan po kag kanang intake ka ng caramel, di man po maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take na ito og caramel. In moderation lang ha, kanang dili na ito palabian kay too much of something is bad enough. Di na ito palabian kanang eksakto lang. Ang caramel, kamakabuhay makaboost na sa itong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa itong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Oy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana, no? Palakpakan siguro na, oy. Ganyan. And syempre, maka-enhance na sa atong digestion. Kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon nga imong gina-take, diya ka makabuhay, makatabang ang caramel, ana. Para mapapaspas ang imong metabolism. Ganyan. Ang imong digestion, paspas active. Kunya, syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw, mao ng ayagyud pag-skip o breakfast. Kay mao nang gitawag o breakfast, kay gi-break ni mo ang fasting atong natug ka. Kunya, kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usap, makapaboost atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batukan ng mga nagkadaiyang mga kalaban. Like bacteria, virus, anak, og mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas, ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pwed sa atong kabukugan ang caramel. O niya makapromote og healthy nga skin ang caramel. Og ang caramel ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17 in 1. Mauna nga, manginom na ta. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kape-kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17 in 1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
7: Lady Batu.
2: Huwag ka makabuhay niya na ang imong ipaabot nga sumpay, ang ikatulo katapos ang tipaka nga parte sa chapter 6 sa revelation ni Candy Avdip. Now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
7: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Batog tila walang nagawa noon ang pamilya ni Denver sa aming pagpapakasal. Pero ang payo ng aking lolo at kaibigan sa akin, huwag umano akong pakampante dahil batid nilang gagawa umano sila ng paraan na hahadlangan ang aming pagpapakasal. Pero lagi ko po noong hinihiling kay Denver na huwag na niya akong isasama sa bahay nila upang umiwas lamang sa gulo. Pero ang kanyang pamilya naman, Lady Batod, ang laging pumupunta sa tinitirahan namin.
1: Nasurpresa ka tingali kay duha kami sa akong amahan ang mianhi kandi.
2: Abi, ayaw kahadlo. Dili away ang amogi anhi kandi.
0: Una sa tanan, wasab ko'y ikahadlukan. Kay wa ko'y gibuhat kadautan kang bisan kinsa. Labaw na ninyo. Wa ko mahadlok ninyo. Kay wa ko'y atraso niyong amahan o anak.
2: Well, moderetso na kami sa mong toyo ni mo kandi.
1: Ang tinuod, andam na nga mong tuyo. Itunol na lang namo nimo, human kamutando og mooyon.
0: Ha?
1: Niya? Dawata, igo na tingali niya. Siyaro kun kuwang tani. Dawata. Kana. Dawata.
0: Oh. Unsa ba kining unod ining sobre?
2: Bililhon ka na, kandi. Dako kay ka ng gamit sa kinabuhi mo o sa kinabuhi sa imong mga anak.
0: Oh,
1: why bisan kinsa ang muhatag ni mo ni anak, Candy? Kamira.
0: Check.
1: 500,000 pesos.
2: Bugti ka na sa pagpalayo mo kang Denver.
0: Unsa?
1: Lauman na mo nga matuman ka, ha? Dako na kay ka ng kandidara. Kung makamao ka mo gamit, anak, mapadako mo pa ka na, Candy. So gamita sa husto. Makasugod ka na. Kamo sa imong to ka mga anak. Ug nindot ka kinabuhi tungod yan ang kwarta.
2: So kad karon, dili na kami gustong magpakita ka pa kang Denver, Candy.

0: unsay bot mong ipasabot, kandi? Apo, iuli mo nang cheque, kandi? Iuli mo naman lang di ay, nganong gidawat mo pa? Unsa may plano mo, kandi?
1: Si Denver ang ulian ko ni Inilo. Amit.
0: Unsa? Kadakong gobot!

Patod hinintay ko noon na magpakita sa akin si Denver para sa kanya ko isauli ang cheque na ibinigay ng kanyang ama at kapatid sa akin. Inisip pa naman nila noon na nabayaran na nila ako. Naisip ko rin, Lady Batod, kalbaryo yata ang buhay ko sa piling ni Denver kasama ang kanyang pamilya dahil hindi nila ako tanggap sa kanilang pamilya. Ang ikinagulat ko po noon, Lady Batod, mahigit isang linggo na hindi nagparamdam sa akin si Denver. Niayaw sagutin ang aking mga tawag at text message sa kanya. Kung kaya't bigla po akong nag-alala.

0: buhay ang ikaunom nga yugto kon chapter 6 sa Revelation sa tong sender nga si Candy. Wa pa mi ended to. So ibig sabihin na paray sumpay. Paminaw nato sa mosunod nga episode sa tong tulumanon ang continuation sa iyang revelation. Pero unya, human sa pipilak mga painumdom sa tong pagbalik atong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 6 sa kasaysayan ni Candy. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!
3: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 6 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
6: Daghang salamat ka makabuhay. Yun, daga na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan kaayong mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday. Kagihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Dagan kaayo again ang mga ingredients nga naadya ka makabuhay. Usa na diha ang moringa oleifera. Kaybaw ka ba ka makabuhay nga ang moringa oleifera? Dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema, kundi ang moringa oleifera makabenepisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang moringa dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayos sa imong skin. Duna sa vitamin C ang moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang moringa doon na sa vitamin E. Ay bongga na ang vitamin E para sa itong skin. Para glowing lamang ang skin. Dili dry, as in dili uga. Isag dili mag-lotion, glowing kaayo. Ganyan. Unya, gawas ana doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa ato ang pamanit or skin. O diba? Hindi nila makaayo sa mga balatian, makapanindot pa sa tong skin ang moringa. O ang moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Sa mga gusto ng coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic o nag-acid reflux, dili mabalaka kay dili mutukar ng tanan, dili manghawi inyong mga bukton, sabrag napingis lang ang peg, or dili magpalpite, dili maglabad ang o, dili magpanlipo, dili maghawang ang tiyan. Mag-switch na sa pag-inom sa makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. When we say 17-in-1, this is 7, giusa lamang. This is 7 ka mga ingredients in 1, as in giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pag-usan di diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lami kaayo, makabinipisyo tagtaman, na diha ang ginatawag na toon Arabica Coffee Beans. Ang Arabica Beans, doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine o nagpangita ka cutback, ang Arabica Coffee, great kaayo, nindot na nga choice. Naanay, half lang the caffeine of Robusta Coffee. Mas moderate ang option, ada. Ang Arabica Coffee, makatabang na sa pagbaba o paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, nadiskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagakonsume og Arabica Coffee, doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas tailhan nga ka na pagtaas bito sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo ng dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica Coffee, kamakabuhay, makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makatabang nga atong Coffee Mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita, kamakabuhay, og EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang inyong lingkod,
8: Lady Batu.
6: Salamat ng bonggang-bongga ka makabuhay sa pagpaminaw sa atong pagbalik mismo dinhi sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
8: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
6: Siyempre, oo, kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Mogi na ang naghimong posible sa itong tulumanon para makauban nato nimo labaw sa tanan kamakabuhay every day. Para naakay, pamparelax nimo diha, samta ikaw galingkod, nagpahuway, ganon, mirest, ganyan. Siyempre, ang EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang kasaligan, kasaligan, protection mismo sa itong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian, kamakabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, daling kapagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanan, depression, UTI, constipation, and many more. Kila may inumonimo o pamina, kung ikaw adult, wa kay gibati, wa kay sakit, healthy ka pa. Pero ayaw kumpiyansa. Kinahanglan din nga na akay panangga. O ka nabitawang pambato, panagang, ganon. So ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang ni mo. Usang ito sa 2 ka kapsula every day. Unya inadlaw na tubig ang pag-ainom, dili bugnaw ha, as in warm water lang yun. So kana 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip ni mo ang food supplement. Gintahay na nakay sakit, na nakay balatian, di nakay tantong healthy, kinalang tambalan na, so mas naghano na ito ang dosage, mamahimo ng duha, nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw ka makabuhay. Nga inadlaw nga tubig yapon na pagainon, dili gibugnaw ha. Kana sa dili ka pamukaon, pwede na sa nga after mukaon, pero paabuto sa nimo ang usa ka oras, gikan ka nga mikaon, isipin mo ang food supplement kihapon, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dungan ni Ana, mahimo usad nga everyday kang nga moinom sa atong all-in-one nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Para safe kang tanan, og himsog, baskog, unya hamloy, ganon! Sama na akong sa uban pa, manginom kita, himo na itong partner good everyday. Dili lang kay kung mahinom duman lang ha, kamakabuhay. Himoon yun na itong partner, as in everyday good, himoon na itong tuluman nun. Religious gid ang atong pag-inom ni ini, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule o ang ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Kamu kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kagani atong nabati na ang kinatibuk ang chapter 6 sa revelasyon ni Sender Candy. Again, wa pa matapos dito ha, napatoy sumpay. Pero kung basihan nato ang chapter 6 sa iyong kasaysayan, well, naatay siyempre ikasulti. Pero before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyo, mapag-smile, ang umiti, huwag kalimutan ng bongga, naku, kaya nagkatabang para bongga o sabang atong panlantaw sa kinabuhi sa matag adlaw. Smile, smile, smile, and everything, and God bless us. Anyway, kamakabuhay ni mga tungura, ato ng hisgutan o blakbitan, ang ato nabati nga kinatibuk ang chapter 6 sa revelasyon ni Candy. Candy, thank you once again sa pagpadangat mo sa imong kaagi ha. Appreciated kay nako ang imong effort nga gi-exert para maging parte ng ating palatuntunan. Well, kung basihan nato ang chapter 6, dili gid ana kasayon no nga kanamagunahuna ka bang mahal nimo usa ka tawo. Pero naidako jud kaayong posibilidad nga kumaking dayon ko aning tawhan na. O kung kinsa man ang tao nga akong gimahal o niya iyang pamilya kay dili ko dawat magkagubot yun kanunay. Guba yun permi ang imong mood ko ikatubang na mo sila kasi sila ba'y mangitag paagbi sa pag-ikay muli kay no? Kaya minini nga mga tang sa mga tao ba kung muli kay ka masuko sila. Sila gigapon mo duduho silang kaugalingon para makasamok-samok lang nimo. O mo pa doon po kasamot na masuko saan sila di kakaibaw sa kanapit mo lugar. Pero kung inini ang matang sa senaryo bitaw, halimbawa kanon yun mismo nahitabo no? Kana bitawang tama man imong gibuhat kandi nga ikay mulikay pero maulagi sila sa may magsigig sunod-sunod nimo pero kanang paglikay sa dimo di masagod hangtod sa hangtod kay the fact nga magpakasal mong duha kung basihan nato ang chapter 6 imong kasaysayan nung magpakasal mo si Denver di man gid pwede og kanang hangtod sa hangtod sa nimong kalikayan no nga kanang mo divert kag kalsada para di lang nimo ikasugat ang iyang pamilya kay magkasugat man gid mo di man gid pud pirmi mahimo nga di na lang jud kamo pakita. Kay mura bag imo lang pong giangkon nga dautan gyud ka nga pagkababay sama sa ilang gisulti, di ba no? Pero kung yun ini nga matang sa mga o sa scenario og inaani nga mga matang sa tao, wa gyud tila imbuhaton ko dili magpaubos, sabton, dili na tutugbangan ang ilang mga dautan nga mga pulong. Pero kung mo below the belt na, di ba po dautan nga musuki ta or musukol ta or kanang depensahan nato atong kaugalingon. Di lang gyud sila mulapas sa linya kay na may kaso nga tugbang. Kung ilahan natang yama-yamaan og taman, minana, no? So, at the end of the day, ang atong makatunan nga leksyon is that, walay dautan kung magpaubos ta, walay dautan kung kanabitaw mo sabot na lang ta, mo adjust ta, walay dautan kung magpakahilom na lang ta, walay dautan kung mo distansya ta sa gubot, no? Dili na pagtinalawan, dili na pag-angkon sa ilang mga akusasyon, pero kana usa sa mga papaagi para ato ang ikabilin kanunay ang value nato isip tao, ang atong dignidad na we don't need to stoop down to their level. Kaya kung musukul ta, mura tag ni kanaog sa ilahang kaubos, no? Mean, ana, di ba na sa pagka-pride o sa paghinilas, pero we need to choose our own battle. Kung kininga gira, wa ko ikasarang diri, or mausik lang akong piso ani, di na lang, magpuyo na lang tang malinahon. Pero lagi, kung mag-below the belt na, naway tugmang mga kaso. Not necessarily nga imong tugbangan o gautan nga pulong, not necessarily nga musukul ka or imo mo dapat ka mag-usik kagkusog. No, dili kinahanglan. Kay pagpakaubos po na o paglimot na nimo sa imong kaugalingong importansya. Noon niya, iampo na to sa labaw makagagahong nga unta, smooth lang ang dagan sa kinabuhi. Bahalag doon yung mga pipila ka mga suliran, kay normal man tingali na. Kanabitaw ang mga taong inani mo, bisag di kunya dawat Lord, unta, mabawas-bawasan man lang ni iyang kamaldito, kamaldito. Inaana bitaw, wa maimposible sa ginawa sa kinasingkasing ta mga muyo, di ba no? Anyway, kamakabuhay, sundan na to sa musunod pang episode, ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin ang sigla.
3: Kamakabuhay, palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay
4: plus. Halina't magmakabuhay.
5: O
4: eto na nga ang imong ipaabot nga. Espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay ang balos sa pagkamapaubsanon ug pagkahadlok sa Dios mao ang pagkaadunahan ug kadungganan ug kinabuhi. Kana nga espesyal nga mensahe ato mabasa sa mga panultihon 22 versikulo 4. Kamakabuhay ayo kalimot health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon sa samang takdaw ni istasyon sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Okay, may adlaw sab kanatong tanan mahigala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Ug kinilagyapon yung higala si Kuya Arn ngayong ikaw bang karon sabay sa paghatag na usab laing pagtagad sa laing pampo sa usa ka babae nga si Gina Lynn nga lumulupyo kini sa barangay Mangagoy, Bislig City. Barangay Mangagoy, kumusta? Mayong adlaw di sa inyong tanan, inyong kabayan, inyong kabarangay ang atong sindir karon nga si Gina Lynn. Kung asa ni sa Mangagoy si Gina Lynn, dili gihapon mo sulti kung asa siya sa Mangagoy, kaya daghan ay balo sa iyang kaagi. Pero sa dili pa mahigala, no, kumusta-kumusta ang tanan dapit nga sakop sa Bislig? Sa tanan ato mga listeners, manghinaot ko, walay puwas o walay hunong inyong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Taga Bislig, no? Manghinaot ko nga nasa mayong panglawas, umanghinaot ko padayon niya po inyong suporta o paggamit sa ato mga produkto. Ug sa uban mga lugar nga naabot sa atong programa, kumusta-kumusta ang tanan? Isa pa man sa kasuksuokan sakop sa Mindanao ug sa mga Kabisayaan nga diin naabot ang atong mga programa. Sa tanan nga mga naminaw sa ato, kumusta di ang tanan? Ug manghinaot ko, usbon ko nga naa sa mayong panglawas ug minti ninyo nga ginagamit ang atong mga produkto. Ang mga users nato sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mahigala, padayon lang mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay aron nakanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect kay mudaghan gud ang imong ihi. Mahigala sa higayon nga maminti ninyo ang atong Coffee Corn with Malunggay and Santon sa pagpangapi. Og regular na sa imong pagbawas sa imong hugaw sa matag adlaw. Og maangko na nimo ang taas-taas nga hinanok sa imong pagkatulog. Sa kantidad lang ang 4 pesos mahigala o pinakataas 5 pesos. Makaingon kong 4 pesos mahigala kay kada timpla ninyo ana sa 4 pesos, tunga lang sa kutsara. Makatabang na kayo na ang tunga sa kutsara mahigala sa patang inom ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nara sa inyo, sa gula ninyo, powder nga gatas, basta kayong coffee corn na agin na kanunay. No? Nga di mo mabalaka kay organic ka na itong coffee corn, walay chemicals. Pwede nyo usahon ka kutsara. Kay rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free sugar, og pure organic ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Usbon ako ha, dili na mao ang giingon ni doktor nga bawal sa kamangapi tungod kay nakigibati. Lahi ito nga kapi ang giingon ni doktor. Kay kanatong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pure organic na og walay chemicals nga sagol. Mais, malunggay og mangustin ang naa sa iya. Una, makatabang sa pagbawas sa matag-adlaw mahigala, ug dayon malimpyohan imong tinai. Dili na kita magka-problema sa gitawag nga colon cancer. Basta, maminti na nato sa pagpangapi. Kay muhinlo man sa sulod sa atong lawas nga mga hugaw nga pinagis pag-ihi, nga daghan imong maihi ug pinagis pagbawas sa matag-adlaw. Ayaw gyud pagsugot nga di ka makabawas sa imong hugaw sa matag-adlaw. Kay sa ngadto-ngadto, kung mamintin ka na nga dili ka makapagawas sa imong hugaw sa matag-adlaw, kita ra gyapon ang magproblema mga higala. Magkadaot ang atong lawas o atong tinai. Busa, kung kape na magaling mga higala, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, maupo na inyong isulti sa parmasya ha. Mapalit mo dito sa parmasya, mutisting mo, ikumplito ang pangalan, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay moingon lang magpalitatag Coffee Corn, unya walay gold with Malunggay and Santon. Lamag yung mga coffee corn, pero lahat ito ila, mga coffee corn to. Pero kining ato, coffee corn, no? Coffee corn gold. Kung epektibo man ang atong coffee corn gold with Malunggay and Santon, so layan sab ninyo ang epektibo usab nga coffee corn purple. Itawag niya plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga naani ini. Pero kinisya coffee corn purple with Malunggay and Santon gihapon. Tingin ninyo ni atong coffee corn purple mahigala kay ang coffee corn purple dunay daghang mga benepisyo nga makuha ni ini. Kay ngano ang purple corn nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content din makatabang sa pagregulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Og labaw sa tanan, duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin ug asitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Dugang pa napagid say malunggay. Ang malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Diba? Og dugang pagyud mahigala na pagit siya'y guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure og dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Og napagit siya'y ampalaya og barley grass, no? Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makatabang sa digestive health. Dugang pagyud nga sagol mahigala, spirulina. Spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makapalambo sa brain health. Og dayon, napagyud siya chia seeds, makatabang sa weight, timbang ha weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Busa, aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug maangkon nimo ang hinanok nga pagkatulog. Busa, i-maintain sa matag adlaw ang atong coffee corn purple with malunggay and santon. Pili-pili lang mo no. Pulos ni mga epektibo mahigala. Kung asa ka mahiyang didto ka permente sa coffee corn gold ba o coffee corn purple. Pero ayaw gininyo himo ag sili mahigala ha, nga pagpuga ninyo sili muhalang dayon. Mapun ni nga mo ipikto dayon. Manambal pa na sa inyo mga higala ng atong coffee corn gold o coffee corn purple kung matsulayanan nyo kini. 2 days, 3 days, mo ipikto na siya mga higala. Ingana. Pero kung gusto nyo ipikto dayon mga higala, human sa inyong pagpangapi, kini atong Turbo Max Coffee mga higala. Kini atong Turbo Max Coffee, first time nyo pag-inom, inyo sa estudyuhan mga higala. Tunga lang sa asa, shashi ang inyong matagtimpla. Para ma-studyohan nyo kung unsay epekto sa enerhiyan gikan sa atong Turbo Max Coffee nga tunga lang sa sachet. Pero kulangan mo mahigala, murag alanganin yun mo, pwede nyo hutdo ng usa ka sachet mahigala. Kaya kini atong Turbo Max Coffee mahigala, no, duna kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Og dayon usab, nasa black ginger. Black ginger mahigala kasagaran ginagamit ni sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Og napagid siya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mahigala mo pataas sa muscle strength og energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports og usab exercise recovery og stress management. Og napagid siya dugang sagol nga red ginseng mahigala. Kining red ginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Mintin nga energy sa tibuok adlaw mahigala nga naa sa imo hadiha. Kay ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection mahigala sama ni anang ubo. O, di ba? Napagid siya dugang sagol nga Panax ginseng o hornigot weed. Ang Panax ginseng o hornigot weed pang pataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o immune system. Mao na siya mahigala. Busa, mga boss din ha, no? Mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga mom, mga madam. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee. Basta dumdumi lang niyo, no, basta first time niyo tunga lang sa sachet. Kung una pa ninyo higayon nga mga pisa atong Turbo Max Coffee. Ang atong lawas mahigala kumbati sa matag adlaw, nagkinahanglan sab kita og massage, magpahilot baka tungod kay grabe ng pamaol. Gamit ang atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Kay kani atong Orion Herbal Liniment Oil dili siya halang walay chemicals nga sagol. Mga pure herbal gyud ang anaa sa iya. Citronella, Acapulco, og kining himag, kakawati, daon sa bayabas og kining luya, uban pa mahigala, no? Mao lang ta kung hinumduman pero ubay-ubay gyud ang sagol sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Nindot ni sa mga buntis para mahilikay sa panuhot. Mga buntis, ay magkabala ka manghaplas sa atong Orion kaya nga no, wala kini siya chemicals. Dili siya halang, pwede kayo sa mga bata o dili makadaot sa panit. Protektado pa kita nga dili kita maduulan o lamok dinggi. Kung makapanghaplas kita sa Orion tungod sa citronella na asa atong Orion. Di yun ganahan mo simot ng lamok pag muduol, no? Sa citronella nga nasa atong Orion. Pero atong Orion mahigala, humot na sa atuang pamaho, no? Humot na siya, dili ka man imong haplas. Ay ganyan nga makapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Pwede ka na sa buhok gani. Kung wala kay pasinaw sa imong buhok, pwede kayo. O tanggalon pag ginawa mga kaspa o mga balakubak, kung nakay balakubak. O labaw sa tanan, pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies, o kining ni mga bukol. Ang mga bukol, pagkuha o gapas, butang yung Orion din, itaplag matagabi. sa imong buhol. Ug na kay matagtiki, pwede po nimo taplakan og gapas kanay orayon. Ug labi na usab sa mga adunay almoranas nga mitukar ang almoranas tungod kay nakakaong ka og bawal. Oh, mao na nga butangi siya gapas sa imong lubot panahon sa kagabion padulong ka matulog nga binutangan og orayon ang gapas. Dugang pa yun mahigala sa mga kuto o glusa o kuyaman sa mga bata. Makatabang lang ang matanggal na mga kuto o kuyaman o glusa. Tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Pag malukop na sa paghaplas ang buhok, putsa siya sa kaoras ng silupin. Huwag dayon, tanggal ang silupin. Pagkaugma, huwag nahinay na sa pagpangambak ng mga kuto o glusa o kuyaman. No, nga na mga silingan ng atong Orion Herbal Liniment Oil. Sa mga biyahidor, magmintin magdala. Mga tricycle driver, mga bao-bao driver. Nindot kayo na sa inyo mahigala ng atong Orion Herbal Liniment Oil. Nasa pharmacia ang atong Orion mahigala, no? O sa line bahin usab, napakitay kaming usab nga haplas. Kaming pa, wala pa sa mga pharmacia. Pero ako na lang dan i-advance sa inyo sa pagpahibalo kung unsay naasa atong Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil, 25 years na siya nga nasulayan sa ubang mga tao. Nindot sab ni atong Supremo Herbal Oil do na kini mga epektibong mga sangkap sama sa panyawan, no, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayaba, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano do na kini antifungal properties matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini mga higala. Na matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran o batian nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung makapanghaplas ka. Ha, tungod sa iyang sagol nga samuyaw. Sa atong orayon tungod sa sitronela di gid mo duol ang lamok. Ug kani po atong Supremo tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa kung haplas manggaling yung gikinahanglan, kumapalit na ninyo ni, masaligan po ang atong Supremo Herbal Oil. Sige lang kay magpahibaluar ko kung mapalit na ni nato sa parmasya, ha? Diya sa inyong malugar. Tapos pagkakaroon, wala pa. Istambay lang una, napakoy mga uban pang mga product nga akong i-share sa inyo, ha? Unya na lang, no? Ato sa sugdan ang maong kaagi nga gi-share diri sa ato ni Gina Lynn nga taga Barangay Mangagoy, Bislig City. Gina Lynn, kung naminaw ka karon ni ay mong kaagi.
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, kung musulod ta sa usa ka relasyon, importante nga naa kitay gitawag nga limitasyon. Kay dili sa tanan panahon nga importante ang ilang ipangsulti. Mao ka nang mahigala ang kaagi sa atong sindir karon nga si Gina Lynn nga taga Barangay Mangagoy, Bisling. Para masabtan ninyo mahigala, no, atong Taganog kinabuhi. Pero sa dili pa, ako sa ihatag ang iyang ipangayong awit.

0: Enzo, di balik sa balik, nakalaag mali ka.
1: Ikatingala pa ba na ni mo? Nga, di aman akong uyab diri. Naaman ka diri, di ko maglagan.
0: Kagahapon pa gani ka, kaya na ko sunod na po kaadlaw mo, ari.
1: Dili makumplito akong adlaw, dilita ka makita, Ginaline.
0: Mau ba?
1: Bisan tuurog mga bago pa kita nagkauyab. Upat pa lang kabulan. Pero, gusto na ako nga magminyo na kita.
0: Unsa ka to?
1: Excited na kay ko nga magkauban na kita, Ginaline.
0: Abi ni mo, Anjo, wala pa kay ko kasuito sa imong pagkatao. Bisan sa imong pamilya.
1: Kinahanglan pa ba na?
0: Nga, maura man eh. Huwag kung sinakita ni mo sa akong karon. Maura ni. Wala nilain. Mas maayo mong gusto na suwito ko sa inyong pamilya, labi na sa imo, ha? Upatod ta kabulan, pero ikaw rin mag-arian diri. Tagsa lang ta magsuruyan, pero wala gyud ko kaabot sito sa imong pamilya, mga igsuon ni mo.
1: Ay, nalanggod na agon. Total, makasuod naman ta niya na, makita na ni mo na sila. Sa'y gayon na maminyo na kita.
0: Sige na.
1: Di na ko makaantos nga dili kita mag-uban. Sa usa ka panimalay. Total, nabito kay trabaho.
0: Ako, napukoy trabaho pero dili gyud stable pero mabuhi na ta. Tinudanay ka na imo, Hanjo? Ha, nga magninyo na kita?
1: Oo, Ginaline.
0: Magpakasal na kita. Bisan sa huwis lang ka ng mga abogado ba? Ako sa kanahon-naon,
1: ayaw na ka nagunaw-na, ah. Pag-oo na magpakasal kita. Abi di mo ang uban babae, ha? Paminaw maayo?
0: Nayuban babae nga gusto na sila pakasalan sa lalaki? Tungod kay duga ni sila nga nagkauyab. Nagka-relasyon na, tag-tulo katuig, uban tag-lima katuig. Gusto ng babae nga makasalan na siya sa iyang uyab, pero ikaw, magbalibad pa ka. Makaingon man sa tag wala kay gugma sa ko, ha? Ay, nahigugma ko sa imo, ha?
1: Naipakita ni mo. Nga tinudanay ka nagmahal sa ko, musugot ka nga magminyo na kita, magpakasal ta sa abogado. Sunod na ta sa simbahan, kung makapundo na kita.
0: Sige na.
1: Mugin ay nakahatag labad sa kong ulo ba di ko katulog kung saan ako ni si Ginaline nga kami na yung duha nga mag-uban sa usakabalay.
0: Ay, napagunaw na, ah. Pugsa imong mga ginikanan nga musugot sila nga magpakasal ta.
1: Total, nagkahinigumay man kitang duha.
0: Hmm? Kay magandam-andam ko. Ah, sige. Tinudan ay magkanang imo hanga magminyo na kita.
1: Oon sa mandi ay. Para ikaw ray bagal kaayo. Tagang pagunaw-naon pa, dili na, pwede. Para sa kung gusto na ko magminyo na kita.
0: Wala ko igapas, pero di na ako makaya. Nga, mangingani na tag, sige pamisita, manglaag, di ko kontento. Pag ulis balay, mingaon ko sa imo ha. Di ko katulog kay gusto na po na ko ka makita.
1: Muna halos kadaad daw kumuwari diri.
0: Muna gusto na ko magminyo na kita. Di na ako makita nga mahal ko nimo. Kaya ako mahal tagyugan. Ah, sige, sige, magminyo ta.
1: Kana ba? Malipay gina yun ko. Sige.

0: Dala, mga anak, naplastar naman yung kamo. Tay, salamat kasi inyong suporta, tay. Ayo.
1: Ma, salamat kasi inyo. Nala, basta magsinabtanera ka mo.
0: Normal lang na mag-away-away. Basta di lang magpasakit, tay. Nala, sige. Kasi namtanay man mo nga makasal mo, di yan. Natapos na ang inyong kasal. Kung mahinaot mi nga inyong mga gugma, nga dili gyud mawala ang usag-usa.
1: Oo, pa. Ah, tay. Salamat sa inyo, ha.

0: Oh, so wala pa ko magplano nga magbinyo kita. Nanadaan balay nga atong abangan.
1: Pila po'y bulanan eh.
0: Ah, 3-5 ra, kaya na nato ni Duha. Kay Duha matang manalbaho.
1: Ah, sige, sige.
0: Oh, nanay mga butang daan. Oh, mga gamit na malitan ko. Para dili na ta magdalagikan sa ako ang mga ginikanan ug sa imo mga ginikanan. Mga pag-ugin ni. Oh, tarawa lung agana na to. Nayanay tay gasol. Oh, tangke. Ana, oh. So, wala pa kumuhang niyo sa imo ha. Nga magpakasal na kita. Positibo daan ko nga musugot yung ka. Nangandam na ko daan para pag-abot na to diri. Igo na lang ta magluto. Oh, tarawa mga plato, lamisa. Tulgana na to, duha na ka kwarto. Oh, naana daan. Nangita na daan ko. Ipangandaman din na ako. O niya karon kay dali-dali-dali-dali.
1: Ancho ba, ancho? Ancho, huwi ko ba? Ay, kung saan ba? Ah, dali.

0: Andiyan mo trabaho na ko.
1: Ah, sige kayo, karong tatol, mula ka upog ko. Maglungag na lang na ako para panayod to na to.
0: Ah, ikaw rin magpunto. E pagkahapon mamalingkir ako para makasuluto po tayo ang pinalingki ba?
1: Ako na lang palit sa redimid.
0: Ako rin magpalit para sunaan na to niya hapon. Para atong lutoon.
1: Ah, sige, sige. Paguna na lang ko, ha?
0: Ah, sige.

0: Si Kuya man eh. Aysa. Hello, Kuya!
1: Oh.
0: Ang sabihin tonyo mo, Kuya Makoy?
1: Na si Ginalin.
0: Ang pagwalang ginakalakaw, paano nasa trabaho?
1: Ah, ikaw lehang yung anak ko, ani.
0: Unsa ka na?
1: Himbalumang ko nga, namoy bangko ni Ginalin.
0: Oh, nagbangko-bangko sa mga. Kwarta man ang Ginalin, pero ikibali amo ng duha.
1: Naunta ko'y hangyo sa imo, ha? Anjo?
0: Kuya.
1: Kuan, na ako'y plano nga negosyo ba? Kulang ang kwarta. May nalang sa panginabuhi. Kay balo na kawan ako'y trabaho. Kay undang usong trabaho kay Silig Lakaw. Maunang, wa ako'y lang nahunanaan ka mo ni Ginalin. Paul Masata.
0: Mga pila, kuya?
1: Sig 50,000 lang.
0: Oh, kadakugod.
1: Negosyo gani, isa tunog. Kulangon marami kong 10 mil, 5 mil, 50 mil. Ako ka nang iuli.
0: Maglisod kong balibad sa mga kuya na.
1: Sige na, pangyo ako kaya ako naman iuli, di man ako natablahon. Pero ayaw lang din, ibigla na hinahinayin ako kay negosyo man. Mukabig sa kusawang ginansya, una rin kumabayar yung hinahinay.
0: Sige lang, di lang ako ni Iban ni Ginalin, mukuha na lang ko buot-buot ito sa bangko.
1: Ay, salamat kayo.
0: Sige kuya, magkita rin ta. Tawag lang sa imo niya hapon.
1: Salamat kayo, Anjo, ha?
0: O, Kuya Makoy. Manawag lang ko sa imo hapon. Kay mga hapon sa kumatupas bangko. Magkuha ko dito kwarta, mag-withdraw ko. Sige lang, kay iuli magkani mo. Ako na po dibalik na sa bangko kung mauli na ni mo.
1: O, ako nga iuli, Anjo.
0: O, sige, Kuya Makoy. Manawag lang ko niya.

Oh, tira kuya. Ay, salamat kayo ha. Sige lang, hinay-nay na ako ni Uli makakabigoginan siya. Ay, hindi lang ako ibiglaon. Sige lang, hinay-nay ra kay para ako ibalik sa bangko. Kaya wala na ko sulti si Ginalina ni. Kita rin nuhan ni Balo. Kaya sigurado dilidaan to musugot. Mau ganing isikrito ta ka. Mato nang utana ko gani habuntag na napabas si Ginalin. Kaya kung napa, nalain akong istorya sa moha dili gani. Ah, sige kuya, paigawa rin na ha. Oh, sige, sige. Salamat kayo, ani. Anjo. Oh, sige kuya, makoy.

0: Anjo.
1: O, kanil lang ha, kamaligo sa ako. Namining human maligo manihapon.
0: O, sige Anjo. Bawis ako. Ay, yung pantalo ni Anjo. San asari pang butang. Pastila ning tawhana. Murag bata. Ay, napakikwarta aning sulod. Okay, ako ni butang sa labunan. Bi. Awa, may kwarta. Ang bitaka ko na ako. Uy, unsa man yung resibo? Resibo man sa bangko nga. Oh, nag-withdraw siya 50,000. Kuha na ko. Mangutana ko ani, bago man yung kaliko. Ganun na yung resibo nga 50,000 sa bangko ni nga tuwa mong kwarta? Ganun nag-withdraw siya? Unsa kaya yung gigamitan na yun?

0: Pisko haki kan ligoy.
1: Anja dali record.
0: Unsa kana?
1: Unsa kani resibo nga gikan sa bangko? Nag-withdraw kag 50,000.
0: Oh, kukuan.
1: Ah, paminaw sa paminaw. Ah, sige, istorya hay ko. Giunsa nimong kwarta?
0: Ah, kuan ba? Si Kuya Makoy. Nang hulam sa kuan na maraig. Kay nalagi daw siya yung negosyo nga idugang niyang kwarta. Kay kulang niyang kwarta sa iyang negosyo.
1: Nga nung wag ka magsulti sa kuha?
0: Ah, wala lang na ako isulti sa mga kabas hindi ka masugot. Kay naluoy po ko ni Kuya Makoy.
1: Sa ako wag ka maluoy? Nga grabe na akong magsining sa bangko kay basin umabot sa panahon nga magkaanak na kita. Natay magamit? O kung saan nalang ato magamitan?
0: Iyara ko nun na iuli. Iuli rin ang kanan niya.
1: Kamayo ni mong lalaki, no? Nagbuot-buot ka sa kwarta nga. Ako ba yan? Walay kwarta ni mo na nakatampo dito sa bangko. Ako ka natanan. Pero tagaan talaga katugod nga pwede ka mo withdraw. Pero dili nga ni pang pahulam ni mo kaya para na sa ato ang umaabot nga na kung magkaanak na kita. Noon sa mga tawhana ka. Ako lang kwarta.
0: Ah, grabe sabi ni mo tungkol kay imo. Wala na rin ko'y apil.
1: Mga nang kitagaan talaga katungon ka pwede ka mo withdraw dito na sinabutan na tong duha nga ikaw lang sa mag-withdraw. Mauli pa ka ato.
0: Mauli rito niya kahit magnegosyo man siya.
1: Pero kanong sa pa? Maghuwat sa ikang muginan siya? Kanong sa man siya muginan siya?
0: Ah, saan din ba sa yuli na niya unsa man ka? Ako nang igsoon, di ko katalikod. Di ko kabalibad.
1: Grabe ni mo, no? Nawala may mong respeto din sa ko, ah. Musugot kong sa dili imo konsultian para dili na tumahimong lalis.
0: Iuli ron niya. Ay kabala ka, iuli ron niya. Kasukon, hinunin mo.
1: Kinsa may kadahan niya na ang Diyos sa imong gibuhat? Putpasabot kung wala akong magutingkay sa imong bulsa. Kaya ibutan ako sa labuno ng imong pantalon. Gisusin ako imong bulsa kaya ba sinikwarta nga mabasa akong malabhan na. Resibo sa bangko akong nakita. Mauni siya. 50,000?
0: Basta iuli rin ang ikuya. Ay kabalakan niya na. Hibalo ko nga dili na ako ha. Nagkataon lang na ako'y katungod nga mawithdraw. Pero sige lang. Kung dili siya makauli ana, ako'y mauli. Nakasabot ka. Unsa pa? Unsa'y pang pangutana ni mo?
1: Kamayo ni mong laki na. Pura taro pag ikaw bang masoko.
0: Lisubon! Namubanghag naman ka din sa kuha. Kapila talaga sulti. Iuli rato niya. Kung di siya kakuli, ako'y uli. Kasabot!

Daan pala ginako masuko si Ginalin. Ay, kabala ka na, kuya. Hinihinay lang kaya ako rin bahala sa pagbalik ka na sa bangko. Ah, sige, kabala ka. Ako rin bahala ni. Grabe sa mga mong asawa, di sabi na kabalo mo tabang. Ay, mo ganun mong lalis na mo. Di ba kasabot? Giiksultihan ako nga, bayaran na. Di gyud kay pasukosuko gyud siya. Ay. Lisod sabi na sang pito ni mong asawa ni mo. Nabuybuyan pa inoong ko. Gingnan pa inoong ko nga wala ko'y natampo dito sa iyang kwarta sa bangko. Iyak ko nung natanan. Ipaneng kamutan nga makasaving siya. Para sa higayon nga maminyo siya. Pag-abot nga na ni anak na mo, na siya magamit para sa mong anak. Ah, sige lang. Ako rin uli. Sige lang, kuya. Paabot rin ko. Kaya ako rin mo balik alas bangko.

kalagot yun ni si Ancho. Hantod karon wala pa gin balik ang kwarta sa bangko nga akong chikumpila. Bisan gamay, huwag gin babalik. Tulo na kabulang gigikan pagpahulam niya sa iyang magulang, nga si Makoy. Hantod karon wala gin bisan iskalibo na lang nga nabalik. Ugi na inay. Grabe akong pagpaningkamot kaya makaload ko dito sa bangko. Unya karon ay nga naondra. O kumusta na kang negosyo sa imagulang nga ingon? Kalakot. Karon kang tawana ka. Pamutanong ta ka kung unsa na plano sa imong magulang nga si Makoy. Kung makabayad pa ba siya o dili na?

0: gi-check na ko rito sa bangko. Saman, wala pa gibayad sa mong magulang.
1: Wala pa kay... Huwag mo sa liri ang negosyo. Ay.
0: Unsa? Yaingala na lang imong tubag. Huwag mo sa liri ang negosyo. Wala ba siya plano nga mabayad ang kinahinay?
1: Unsa ba ibayad lagi nga huwag mo click ang negosyo?
0: Unsa maga? So, unsa ipot pasabot ni mo sa kwarta ngayon gihulam nga 50,000?
1: Ay, kabala ka. Ako rin mabayad ang kinahinay, ana. Dili na tumasaan si Kuya Makoy. Napurdo yung negosyo.
0: Kinoo ko. Ikaw malubag sa yung atraso niya o yung utang?
1: Ako nang magulang. Di na ko makaya nga pasagdan siya. Ako yung mabayad.
0: O si may bayad din mo? Tural, maningkamot ko. Imbis ay mong gipaningkamutan, diris ako ah. Huwag mo nang magulang mo yung mutubag niya ng yung atraso sa 50,000 nga nahulam sa ato ah. Ikaw na yun doon.
1: Basta kaya ako iuli.
0: Kinoo ko di mo. Anjo. Igana na lang ka sa iyon. Tungkol kayo, buwan mo sila ng negosyo, wala si plano mo ba yan? Grabe pang paantos ni Madre sa ako ah.
1: Bayran ko rin na, loon sa magka. Bayran ako na, bayran ako.
0: Unsa imong ibayad? Kung imong i-remit sa kwarta na nimong sweldo, unsa imong ibayad?
1: Mangita ko pagi. Mangita ko pagi. Kasabot ka. Kasabot ba ka? Kalapad ni mong bayhana ka. Dili ko para sa imo ha. Nga dili man ti ko maluoy.
0: Maluoy? Kay unsa ko sa una? Daning kamot ko. Daning kamot ko, Anjo. Nga makatigom ko. Kaya dili ko gusto nga may anak ko susama sa imo mga igsuod.

0: Mas maayo pa gani ka rin ang nasuwertihan ka. Dapat lang mutabang sa pagkagtao.
1: Ang pagtabang, oo na ah. Pero say nga ng mga kantidad. Lisod kayo na pangitao ng Diyo.
0: Sabanahin si drama, bayaran ko na!

0: sa kita sa akong likod. Ay, bawalay sa sa'yo. Nalo ba kasi Anjo? Diyan ako sa balay. Oh, si Kuya Makoy ka na. Masulod ka.
1: Jineline, nanari ka?
0: Oh, Anjo, sa ito yun mo, Kuya Makoy.
1: Ay, maulam sa sabugas.
0: Ha?
1: Maulam kong bugas, Jineline. Kiwalay ko'y mahikay sa balay.
0: Tuwad, kumusta ang imong ulam nga 50,000?
1: Wari ka sultiin ni Anjo. Ang sultiin na ako siya, Kuya.
0: Unya ka rin mo ulam kag bugas. O saan naman ipagtuon mo sa amo, Kuya Makoy? Huwag ka maulaw. Wala pa ni mo mabayari ang 50,000 karon. Di rin na po ka magyampugan para mangulam o bugas.
1: Ibalo ko nga dagan mo bugas. Yung sao man yun amon nga, huwag man may mahikay ko, di na yung kamaluoy sa mo ah.
0: Wala yung bugas na yung madala ni mo. Sobra na kini ha, sobra na kini Anjo.
1: Anjo, sultihir ko di mong asawa. Grabe naman sa bugas. Klaro nga hikayo na idili pa niya.
0: Wala mo'y kaluoy sa ko ah. Pangita mo paagi pang diskarte mo. Wala'y bugas ang mabit-bit ni mo. Sobra-sobra na mong tabang sa inyo ha, ang 50,000 daan. Bisan is kalibo ay nabalik. Nakaroon, di rin na buka magyampugan para sa inyong hikayon sa inyong balay.
1: Grabe ka katigag kasing-kasing, Jineline.
0: Tiga kong tiga. Kay kung tagaanta ka, magdasa ka. Ani ka penminti magyampungan. Nga naman ta kay kaugalingon pamilya nga nung dilikam diskarte. Kung napurdo imong negosyo na damit sa mong kwarta, pagdiskarte sa uban.
1: Jineline, pagkao lang ang yangyo sa akong isuon. Paasahon pa ni mo siya asa man siya mag-adto-adto.
0: O trusad ka. Na-spoiled na yung mga isuon ni mo. Tungkol sa imong pagdadada kanila. Tanan lang ang yung gusto ni mo ihatag. Pero kaysa kika na imong ipanghatag, diris ako ah, ako ka nang hinaguan.
1: Nalumboy ba ka? Iksuon ako na. Ay, tama na mo. Kung di ka muhatag, Jineline. O sige. Mangitar ako pagi. Sige, Anjo. Salamat. O kuya.
0: Ayaw ha. Ayaw nagtagay bukas.
1: Sige, Anjo. Makabalos na gyapon ko.
0: Balos! Paningkamot! Napay 50,000 kung ano mo babalik. Karun, nga na napot.
1: Sige, Anjo. Atos ako.
2: Noon sa mga Jineline, nagkinanglan akong magulang o pagkaon. Bugas na nga ni Dili Kwarta.
0: Grabe naman pagpa-spill sa'yo mga Ikson. Gawas o gimawa, karoon wa kainin ka man.
1: Ang akong itrabaho, anak close na. Huwag mo kita.
0: Ambot on sa'yo naasin yung pamilya, ano ni anak man ka mo? Nahimot namin mo mga patay gutom.
1: Ayoko kong ingana, Jineline, ha? Tungkol kay ingana ka. Na kay mahimo, kay mong trabaho. Ingin na lang minimog mga patay ko, Tom.
0: O sa mandi ay? Mga inote, dili ka ba lumang diskarte? Magsalig sa mo, ha? Uga ako pag yung income mo'y saligan? Di anak ka, pahulay ko. Mga puisit. Ako na maghihinaguan. Tanan nga na adiri ako, ha? Makauna mo, tungkol ko wala siya trabaho.

0: Ginilin, naliragod. Unsa ka na? Nako ipakita sa imo, ha? Kamayo ni mo, no? Nagiguban kag lalaki sa pagpauli.
1: Oh.
0: Di ka makalimod. Naigisin ni Kuya Makoy Diris ako, ha? Napicturan mo niya. Oh, niya. Mangita pag-agrason.
1: Kuha ka ni problema. Si Fidel ka na.
0: Fidel, ha? Nag-uban pag-gilmos pagpangaon.
1: Nami mga kauban niya na. Nag-CR. Ang uban nag-order pa. Na-timingan siguro ni Kuya Makoy. Nga naaram kami duha sa lamisa.
0: Bisa na, diskumpiyado gyapong kuha ni nga mukong.
1: Ano pag-ingana?
0: Diskumpiyado ko. Basinog, giitihan ako ni mo sa akong ulo, ha?
1: Nabuang naman siguro ang tawhana ka. Pagsusi dito, ikaw pagsunod-sunod sa ko, ha? Dili si Makoy.
0: Na-timing nga lang ni Kuya Makoy nga miagi siya nga nakita kanya nga na dunay kauban nga lalaki sa usa ka lamisa.
1: Oo, na-timing nga lang niya nga nag-order ako mga kauban. Daghan mi ni Ana. Dili lang kami duha. Na-timing nga niya naglingkod mi ni Fidel. Pag-picture ni Kuya Makoy.
0: Tarong ako, ha?
1: Kitalong ta ka. Ikaw mo'y wala magtarong sa ko, ah.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buwa, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Mabadyo na ko uno kung di ko makastick. Sa asakaan lang, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano dito ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, na magdala pang cellphone, araw magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Okay, may galang mawa itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, mone siya human sa pila kasimana nga na-crash ka sa motor.
4: Natulo na ron.
3: Tulo kasimana, mauna perting ugahan na.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: O, ayaw na. Unsa gitambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion.
4: Herbal Oil.
3: Okay, so mauna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very effective.
3: Very effective.
4: So, kauga ang mga tangos. Wa na mo.
3: Tanaw ka isa, no?
4: Ka isa.
3: Grabe. Dagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang da sa inyo ang tanan. Okay, para ito sa mga testimony, mahigana labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyo mga anak.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda na gid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Pakita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaout ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol og makatabang amo ubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. Makatabang usab ang Migacarsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Migacarsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Migacarsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Migacarsoft Gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Mauba?
1: Oo, Pidel. Nari nakapicture nga magulang sa akong bana.
0: Bastilan, na-timing nga lang to nga. Nag-order to mga kauban.
1: Maugani akong ipakon sa iya ha.
0: Pag-picture siguro sa iyang magulang. Nang-order o mga pagkaon na to mga kauban.
1: Maoganing gisultin ako sa akong bana.
0: Ay. Kinanglan, manayaming ta kay nanay ni Edsay mo ha.
1: Pahala sila. Basta wala ko higihin mga daotan.
0: Maugani. Still, kasi wala'y problema to.
1: Bahala sila magduda. Tutal di man tinood.

mo sa naman akong buhatan. Sige, raglakaw-lakaw ni si Anjo. Pag uli na ko, diri walay tao. Ambot kong asa ning tawhana ni matag uli na ko, diri walay tao. Mapauli na lang, nakainom gamay. Wala ni kihimo, sige nakainom. Ako na lang yung gisaligan sa panginabuhi na mo. Wala na siya mo diskarte. Nakalimot na siya sa iyang atraso sa iyang magulang. Ngaon saan pagbalik na ginahinay ang 50,000? Karon wala na sab siya. Asa ning tawhanan eh? Makauli ka lang. Suktun ta ka sa utang sa iyang magulang.

0: ka na kauli ka na.
1: O, unsa na sab? Wa ko manghasol sa imo ha, nakainom lang ko.
0: May mong gibuhat no? Wala na ka mangitag trabaho para makaambag-ambag ka diri sa ko ha.
1: Nangita kong trabaho, walay, ma-applyan.
0: Nya karon mo pauli ka nga hubog ka.
1: Ah, naghapit lang sa mga kaila. Wala ko'y problema, way gasto na ako. Nahimong sampa lang ko. Dihagad ko nila.
0: Kanya kontento na kaniana. Nanay mong trabaho.
1: Ay. Grabe naman ka.
0: Grabe ako na lang tanan. Kumusta lang ang utang sa mong magulang? Ikaw ang nagsaad sa ako ang hinahinayin mo sa pag-uli.
1: Sige lang, makatrabaho na ako. Makita kong trabaho ko itong hinahinayin pag balik tong kwarta nga na utang ni Kuya Makoy. Alas sa daan ka ron.
0: Sa akong paminaw, sa akong paniid, wala ka mga plagtrabaho. Wala ka mangita.
1: Nangita ko. Pero kung pag butbuot niyang mag-ingon ka nga wala akong mangita, nangita ko.
0: Kayahin ni mo, no? Sikiraglak ka o pag-uli, kainom.
1: Ay, kabalak ka. Dili na kumukaon sa imong mapinalit. Para dili na kayo kumakaangkon mga buy-buy.
0: Maayo. Kaya nakaunaw na kaniya na.
1: Sige, ay ka problema. Di na ko mukaon sa tanan ni mga naadila. Di ko manghilabot. Adto ko sa mga kailan na kumukaon.
0: Bahala kasi mong kinabuhi. Kung wala na may plano nga iuli itong 50,000, apil ka nga ikaw nga nagsaad. O sige, okay ra.
1: O naaraman din ha. Mag-okay raman ka. Himon pa na itong away.
0: O sige. Muna ni mong gusto ni ma. Ibaliwala rin mo akong hinaguan.

0: Kung sisilag duda niya na sa tuwa, Ginaline.
1: Maulang ipinil. Sigig duda. Mahiba na mong away. Amot na buisit ako sa balay.
0: May nalanggani, huwag ka mabuntis.
1: Tisad ko masugot magpabuntis ko. Nangita akong dipinsa. Samtang wala siya kaambag diri sa ko, ah. Huwag klarong ang trabaho. Muna dipinsa ko, nga di ko mabuntis. Kaya mahimo ko makaluloy. Sa higay nga magbuntis ko, maistap akong trabaho. Siya huwag trabaho. Maunsa na lang.
0: Kung sisilagduda nga, atong tinudo na lang.
1: Oh.
0: Bura ko magkikalipay sa mong banang nga nakikuban ka.
1: Nawala na akong gugma kaniya, Bidel.
0: Di tinudo na ito. Total, nakagusto masad ko sa imo sa tinod lang.
1: Oh. Bidel.
0: Oh, tinod ka na, Ginaline. Nakagusto ko sa imo, ha? Tinudo na ito. Ngano mo di ay? Wa naman ka magmalipayon sa imong bana. Dire ka sa ko, malipayon ka. Mag-uban ta.
1: Bidel.
0: Ang wa ni mo matagamtam nga kalipay nga nakiguban ka sa imong bana, dire sa ko, ha? Himuon akong langit. Ang imuhuna-huna, huwag kalipay. Magmalipayon ka. Total, ako'y kabalinggan, ulit ako ko. Oo, di ta makasal, pero bahalon ta ka. Magunsa man, kamo kasado mo, huwag mo magkahinigumay, huwag mo magkasinabtanay. Tanah, mga onda. At ito sa kadanan nga, presko, bugnaw. Para mabugnawan ang utok niyo. Tana.
1: Ah, sige, Fidel.
0: Ibalo ko nga wala ninyo na mahimo sa imong bana ng mga on sa gawas.
1: Puros problema, hinoon. Ang gihatang na diri sa ko, ah.
0: O, tana. Ang kalipay nga wala niyo matagamtami, diri sa ko, ah. Tana. Lipayon ta ka. Dito tas kananan ng mabugnaw.

0: pinila sa manta.
1: Kuyog lang sa ko, ah. Humanta na nga on. Nakashot gamay. Mangitag-tagbog nung kita lang doon.
0: Pwede lang si plano rito.
1: Uban lang kung tilis ako, ah. Nakita lang nga kulang ka sa lambing. Sa'yo mong bana, dilis ako, lambing hunta ka.
0: Pwede.
1: I love you.

0: Pinalangsal ako sa kumbana. Kasado kami.
1: Ay, baloko ang kasal mo. Papila na pamatuon nga kamo. Kasado mo. Pero wala mo diri sa usag usa. Kung tinuod pa siya nga nagmahal ka ni mo, dili kay nga naon. Matupan ni mo, isug siya kadunay. Kung imo siyang sudyaan, kung imo siyang sultian sa mga atraso sa iyong magulang. Diba? Ingon ka na.
0: Tinuod ka na, Fidel.
1: Planuhag mayo. Walay problema sa kuha. Andam ko makikuban ka ni mo, ugbiyaan ni mo imong bana.
0: Fidel.
1: Lipayon ta ka. Magpalayo ta diri. Magpalayo ta.

Dili na ako makaya. Ngabiyaan ako si Anjo. Ug makikuban ko sa laing lalaki. Dili ko masugod. Pwede biyaan ako si Anjo, pero dili ko makikuban ka ni mo, Fidel. Misa nahitabo kita. Magpalayo lang ko. Muantok sa Davao. Magigbulag na ko ni Anjo. Nakasalan ako siya. Huwag dili po kumuban ni Fidel. Antok sa Davao. Dito na ako. Ipadayo na ako ang Panginabuhi. Bahalagwan ako iba niya.

0: Janelang, unsa ka na? Nahipos kasi mong mga gamit. Tinan ako na magwantahan siya. Mulakaw na ko. Ha? Ano mulakaw man ka? Magigbulag na ko sa imo. Janelang, kasal kita. Oo, kasal kita sa papel. Pero sa isin ato kagug mawala na. Kung tinudan ay pangang nagmahal sa kuha, dili ko ni mo yung aniyon.
1: Nana, baka gisaligan? Katong pidel?
0: O, sige. Susihag maayos, pidel. Kung nauban ba kami, bahala ka na sa imong kinabuhi. Mangita kong lugar nga dito ko magmalinaon.
1: Asa ka man paingon?
0: Kinahanglan pa ba na isulti? Para matudaan ko, Nibo. Wala na kita magsinaptanay. Bahala na kasi mong kinabuhi. Huwag bahala na sabi ko sa akong kinabuhi.
1: Ayaw, biyay, ayaw, paglakaw.
0: Pasensya na, Anjo. Murag nakita na ko hantod sa hantod na kinikiwala kay aksyon nga nakita na ko nga naningkamot ka. Puros na lang pakuli ni mo, nakainom ka. Karon nga rin, animaho kang iminunodo.
1: Hindi lang balikayan ako yung mga amigo.
0: Adto ka sa imong mga amigo. Ayaw diri ka na ako.
1: Ayaw paglakaw.
0: Di mo kong bana. Huwag ko makalimot ka na ako'y bana. Pero, murag wala man. Huwag ko'y nakita. Ika na ako'y bana nga nakatimandri sa ko. Pag uli na ako, diri wala ka kanuna. Paglakaw na ako, tuwa nilakaw kag sa'yo. Unahan pa ko ni mo's paglakaw. Di wala na makisanap ka na yan eh. Mangita kong lugar nga dito kumalipay. Huwag ikaw, paningkamot o gimoha. Huwag pahawa ng diri nga balay. Kuhaan na imong magamit. Kay basin makita kag laing babae, mao'y gapoy magamit nimo ni mga gamit nga imong pinalit sa una nga una natong higayon nga pagpuyo dire. Diyan na ka.
1: Jiren,
0: ayaw kong poke. Diyan na ka.

Dito ko sa Davao, Kuya Arn. Samtang nagtrabaho ko dito. Mao nga. Mga tulo ko kabuwan dito. Pag-abot na ako sa Davao de Oro, i-transfer ko ng trabaho. Usa ko katuig sa Davao de Oro. O gantod nga. Pagbalik na ako sa mga agoy, wala ko kabalo kung asa na si Anjo. Mibalik ko sa pagpang-apply sa akong itrabaho nga gibiyaan ako. Wala ko kabalo ko yan kung asa na si Anjo. Panayin ko sa akong trabaho din sa mga agoy. Bisantun, magkita mi na Makoy, pero si Makoy, muli kayo na sa ko ah. Mabati ka ulaw, tungod ana siya atraso din sa ko ah. Bisa niya mga igsoon, makita na ako, Kuya Arn. Di ko nalang mudok ko. Baliwala rasab sa ako. Hantod ka ron, Kuya Arn, nagpabilin ko nga nag-inusara. Diri sa akong ipuyan, uban sa akong trabaho. Malipayon lang ko, Kuya Arn, yung nakikuban sa akong kauman sa trabaho. Pasalamat ko nga gikuha ko balik sa maong opisina. Ngamoy akong ikalingawan ka ron ng trabaho. Kuya Arn, dire lang ko tama og daghan kaayong salamat sa pagkatag nimo kinabuhi sa akong kaaging akong gi-share di kanimo. Salamat usab sa higayon nga nagkasultihan kita nga pinagi sa akong kaaging nga akong na-share di sa imo. Salamat imo magtatampo, Gina Lynn. Salamat Gina Lynn sa imong gi-share nga kaagi nimo diri kanato, no? Oga, kumusta taga Bangagoy? Inyong kabayan, inyong kabarangay si Gina Lynn. Ayon yung kalimti ato mga product ha. Kung kafe naman galing i-Capricorn Gold at mo sa inyong mga parmasya nga na ato na mention nga mga outlet na diyan sila ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Yung mansal sa atong Capricorn Purple, testingan sa ninyo na katong wala pa makatesting sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Ang gabi ng sablo sa atong Turbo Max Coffee. Basta first time niyo pag-inom ni Ana, tunga lang sa sachet ha. Para ma-studyuhan nyo kung unsa nga energy yun nga inyong na-feel ninyo. Basin kulang, pwede ninyo hotdog ang usa ka sachet. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas na manggaling mahigala, Orion na lang. Para sa tibok pamilya, kaya pwede na sa mga bata. Wala siya'y halang o wala siya'y chemicals. Mga pure herbal ang ana sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O labi na usab no sa atong kaming haplas, ang Supremo Herbal Oil. Sige lang, magsultira ko kung mapalit na kini sa mga parmasya. O glaminosab no sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga bata, mga inahan nga nag-eskwela sa elementary. Nerveplex Syrup, mga inahan, before ninyo pa doon sa eskwelahan. O sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule. O lakip na usab sa atong B40, ang high dose nga B vitamins, para ni sa mga tao nga nakatagamdam og mga tusok-tusok sa tiil, magbinhod ang kamot og tiil, nervous neuropathy na ha. Muna nga malibyo na, matambala na sa atong B40 capsule ang mga tusok-tusok sa tiil, og binhod nga mga kamot og tiil. Manusab sa atong Megacars of Gel Capsule, ang dagang health problem ang itikar. Megacar mahigala. Usa lang ang kapsula sa Megacar kada adlaw. Uban sab sa atong Fairbite Capsule. Ang Fairbite Capsule mahigala para sab sa mahigala na ito nga gamay nga trabaho, daling kapuyon. Ha? Unya maglipong-lipong, luspad tanaon, dry ang lawas tanaon, ay nyo pasag din na, no? Maluoy mo sa inyong kaugalingon. Lata ay Fairbite Capsule. Nindot na siya kay dili ka makalasa og taya, dili maghapdo sa inyong tiyan kumutika ni Ana. Sa pila kay gayon, mabalik inyong kondisyon sa inyong lawas. Mag-Fairbite Capsule. Daghan og daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Arn, ang iyong Dr. Love Wingon. Bye-bye o God bless ka rin yung.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa tanan natong mga suking tigpaminaw sa atong tulumanon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Welcome sa atong episode karong adlawa, ug maayong adlaw ka natong tanan. Of course, kini ang iyong higala sa kahanginan nga si Buttercup, ug kanunay nga magkauban ka natong inyong suki ug pinalanggang doktor nga si Doc Choi aron makahatag og katinawan ug kasulbaran sa inyong mga gipamatsyag o gipamati sa inyong panglawas. Doc Choi, maayong adlaw diha kanimo.
2: Yes, Ma'am Buttercup, no, maayong adlaw ug maayong adlaw sad sa atong mga listeners, no, from Mindanao to Visayas region. Nila sa tama mga andoy og Luzon kay lisod na magtinagalog pa ta.
1: Aha, pero maabot niya na nga time dok magtinagalog na jud taani
2: to. Oh my gosh.
1: Aha. Ya dili man ating ni doktora ang magtagalog kay English yun ang iyaha. America lagi ni siya taman gusto wa. Anyway, sa mga suking tigpaminaw din ha, no, welcome mo. Gi-welcome mo na mo og amo among gi-invite. Permi nga mo message sa inyo ang mga messages para ipadala din hino sa ato hotline number 0909-304-8924 o sa kang Doc Choi nga Facebook.
2: Yes, ako ang Facebook nga Doc Choi, D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, so mag-open ta sa Facebook ni Doc Choi, no? Mabasa ta aning atong unang magtatampo, char. Una nga nag-message actually, no, sa iya ang problema ba niya or something atong ipasahon. Message ni siya ni Sir Irvy. Ngayon siya, good afternoon, beautiful Doc and pretty Ma'am Buttercup. I'm so happy hearing you both, Doc and Ma'am. Kaya gusto ko sana na may live kayo. Parang nabasa ko na to, Doc, ha? So, Sir Irvy, thank you so much, ha? Always yung ka nga nagapamati na mo, nag-message yung ka na mo, permidri, samot na dyan din sa Facebook ni Doc Choi.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so, Sir Irvy, shout out ni mo. Thank you, kaayo. Doon din punta sa atong lain nga nag-message. Si Ma'am Eileen, siya, hello, Doc Choi and Buttercup. Ask unta ako kung unsa ba dapat buhaton aning panit nga medyo dry. Okay, samot na sa mga bagtak, paingon sa tiil.
2: Mm-hmm.
1: Anyway, shout out ko no sa mga taga Quezon, Bukidnon. Okay, yes. Greetings coming from Ma'am Eileen.
2: Yes, no? So, Ma'am, kanang nindot kaya tong mega care unta no kung makainom ka ani every day, no? Kay makatabang ni siya nga dili mag-dry ang lipid layers sa atong skin, mm-hmm, no? Nabatayan jud ako sa una medyo inig. Ala, bitaw na ako kanang
1: bugiskis.
2: Oh, bugiskis. Itaanaan na ito sa ato ang nails, ang ato ang arms, di ba? Mura ato ang kaluton. Inaana, naaday mga puti-puti. No, inaana. So, since ang inom kong mega care, nabantayan ako nga, dili na dry akong skin, no? And then, usahay, gabantayan akong dry atong skin, mga tulka. Mm-hmm. No? Mga tulka, agi sa ka-dry or nag-flake, no? So, kana, ang akong masuggest ni mo, pwede kayo ka mag-inom sa atong mega care every day. And then, parisan po ni mo mga lotion. Nga ka ng mga moisturizer, no? Skin moisturizer. Advice na ako ka ng mga mild, no? Dili nang daghan kaayong whitening or unsa pa ng mga kuan. Ang uban, ganahan kay whitening. Pero ako nakasulay mo sa una, kanang one of the famous nga whitening lotion ni allergy ko, no? So mo na nga kung prone kag allergy, siguro mas better katong mga pang baby nga mga whitening kanang mga pang lotion. Baby nga moisturizer or lotion, no? Haron kay ka syempre kung pang baby is mild yun ang mga ingredients ana.
1: Yes. So hypoallergenic lang ta mo prefer ta ana, Doc, no? Aron ulay kuan mga complications sa skin. So nice kay mo advice para ni Ma'am Eileen, Doc, no, nga mag mega care.
2: Mm-hmm.
1: At the same time magamit to mga moisturizer nga kanang pang baby.
2: Dayon hydration, inom water.
1: Yes, kana jud number one. Kaon pag healthy, no? Then kanimo kuan mong gudok ang pagka dry labi na sa mucho kuno sa bagtak paingon na gyud sa tiil. So dili na dayon
2: sa tikod, no, kanang lapalapa or sa tikod ang gamito nato katong medyo mas sticky gamay nga moisturizer or kanabitang jelly kanang uban mo gamit og petroleum jelly, no? And then mo to ako advice before, ako ra po ni siyang nabasa sa kanang mga fashion magazines, no, na pwede ka mag kanang moisturizer or kanang petroleum jelly ini kagabii and then mijasa nimo. Haron kanang mustik gid siya, no? Dili bitaw siya ma kuan matangtang sa imo ang habol, ana ba, no? And then muna mabantayan nimo ana mas paspas nga mawala ang dryness sa imong mga kuan lapalapa.
1: So thank you so much ana Doc, no, sa imong advice. So, para po sa uban din nga naay mga dry skin, mga flaky ang skin. So mao to mega care din nato mga higala. So okay na kaayo plus moisturizer. So nice gyud atong skin ana. Okay. So thank you kayo Ma'am Eileen. And hinaot na kadungong sad kasi advice si doktora karon para nimo. Dili na puta ka Ma'am Pinkies daw, no? Pinkies. Engan siya, hi Doc, maayong hapon diha na ako'y nadisgrasya. Wala man siya naghilanat, pero nagsigi man siya og suka-suka. Nao doon na disgrasya, kinsa ka ni kauban ba na siyang pamilya, kaya mura man yung naingon diri, Doc.
2: So, kuan man good, no? Kung may ka na disgrasya, anya, nabagok ang ulo, o takabalo na ay kanang bleeding sa sulod sa utok ba na ato ang skull manggo di man ta pareha sa mga puya or kanang naapay hubon nga naapay space to expand ato ang brain diha, no, or kung naay blood, no, naapay space to expand, no, kabantay mo anang mga hydrocephalus nga mga bata nga murang nidako ang ila ang ulo, no, kay wala pa nagtakdo ang ila ang kanang kana bitang hubon, no, so or ila mga fontanelles, no, so kung adult ka na, mo increase ang pressure sa imong brain kung naay bleeding sa suod, no? Ang tendency is, ana, kung mag-increase ang pressure, it's either naay behavioral change or maglisod o ginhawa na dayon, ang uba na magsuka-suka, no? Isa na sa sign na naay increase pressure or naay kanang space-occupying nga lesion ba or, like example, para ng dugo, no? Nag-occupy na siya sa space sa imo ang brain, no? So, muna nga nahuot or na-press ang brain, no? So, usahay na siya'y suka-suka, no? Inaana ko kung na-disgrasya, kanayon niya.
1: Disgrasya daw,
2: no? So, isa na sa simptomas nga kinanglan, i-atugidayin sa ospital, pinaka-importante yun siguro sa ospital nga naay, neurosurgeon available nga maka-opera pod diyan ng ospitala, no? Kay kinahanglan mo ginag mga special gamit po, no? So, example, dito sa Sambuanga del Norte, pinaka-best yun siguro nga pwede maka-opera si Dr. Bombeo, kaya siya ramay itong neurosurgeon dito sa the whole Sambuanga del Norte. Ako nahibawaan, nag-opera siya sa San Norte Medical Center o sa ACE Hospital. So, kung may mga incidences of traumatic brain injury, parehaan ng mga kanang mga disgrasya sa ulo, ang nabagok, no, or kanang naay mga nag-bleeding aneurysm, may usahin ana nga niputok ang ugat sa brain niya nag-bleed, no, or naay uban ana nga tumor nga nag-bleed, no, so kana may ana nga instances nga kinahanglan og operation sa brain, pinaka maayo diri sa Sambuanga del Norte is diri sa San Norte Medical Center og sa ACE Hospital, no. Ako ni pawan ang ubang hospital medyo wala tay a capability sa uban hospital nga mag-opera or kulang ang gamit ana siguro. So wala ako ma-advise just in case, no, naina nga situation.
1: Thank you so much doktora. So diri gihapon ta sa imo ang Facebook, no, nga Doc Choi nag-message diri si Ma'am Beverly. Ingon siya, hi Doc Choi, listening your program from Bukidnon, ginahan kay ko sa imo ang mga tambag on air.
2: Thank you.
1: Thank you so much,
2: Ma'am
1: Beverly.
2: Thank you sa mga Bukidno, no? Naaday tayo dahang listeners po di ana, no? Sa Diripit, Agusan, Davao, Cotabato area,
1: no? Cotabato, yes, doktora, sa Surigao.
2: Oh, diri po, sa Boca del Norte, naghantag listener.
1: Yes, pero kanino, shout out ta sa lugar ni Ma'am Beverly, no, dito sa Bukidnon. Okay, so, thank you kay for dropping by Ma'am Beverly. Diri na pud ta gihapon Doc sa imo ang Facebook. Diri na nag-message diri si Doc Julie Bert. Doc, magihapon ni siya Doc. Siya Doc Choi, good evening. sige kog nagapamati nimo sa radio ba? Pwede ko mangutana kung unsa joy cause nga nung gadisminorya ang babae. Pag dugon ang babae, Dok. Kay nang hulam na kog sipi sa akong uyab, actually, di ko in ani, nagsugod na ni siyag sakit kaayo akong hawak. Sa dihang nitungtong na kog 24 years old, Dok, gamay kaayo akong dugo. Ug dugon ta sakit, kaayo akong puson, ug batang, dako akong tiyan, nanganak manggod pugkog, wala ako, no, wala siya naraspahi. Okay. Tapos, maotong, cause nga nung dako kayo akong tiyan, tas gamay kaayo akong dugo, di kapuno sa napkin. Hope na matubag ni mo ni mamati ko ugma sa radio sa imo ang tubag, Dr. Choi. Dok, unsa di ay akong pwede mainom nga tambal, ani? Salamat. Okay.
2: Actually,
1: text sender na to si Doc Jolly.
2: Oo. Actually, dili man tanang babae magdismenorrhea, no? Ako nang nakuanan ana is usahay kung kuan bitaw kanang naay mga babae nga prone. Ako wala gyud kayo ko on my side nga nagdismenorrhea. Na para lang sa radyo kung naamang gani, no? I think murag spasa man na sa imong mga muscles diha sa imong uterine, no? Siguro kung medyo parehan niya nga medyo kusog ang bleeding, no? Inana. Or sa ako, wala ka siya na history nga ang katubitong mga products of conception niya siya nganak siya pero wala siya naraspatanan. Usahay mga na may inana nga na mga retain nga mga placental materials, no? So muna siya ay reason usahay nga magkusog kag dugo. Pero ang dysmenorrhea ang mabantayan, ang uban ana inig makapanganak na mawala.
1: Medyo.
2: Na inana ang instances pero siguro more on hormonal na siya, no? Hormonal na siya nga kuan, and then usahay matrigger og spasm ang imo ang mga muscles sa imo ang uterus, no? So mo na nga na siya mga uterine spasm inana. So ang usual nga imnon is ang uban kanang hyoscine, no? Antispasmodic o pain reliever para na ang mifinamic, no? Or paracetamol. Pero karon na ako'y nakuanan nga kanabitang gina-advertise nga Buscopan Venus. So it's kuan lang na siya paracetamol with hyoscine, no? So na siya'y pain reliever o antispasmodic. So pwede ka na siguro iya ang i-take, no? Every time mag-dysmenorrhea siya. Pero para nako, kung dili ni inaani siya sa una nga dysmenorrhea hunon, di ba na may ubang mga kuan nga dysmenorrhea hunon jud nga babae, no? Pero kung wala ni sa iyaan niya, bag-o lang ni, siguro nindot magpa transvaginal ultrasound siya, no? Kay mo na siya ay kuan ultrasound nga mas makita ang imo ang uterus, no? Ay, simpa ko lang. Basta na dito yung mga mayuma, inana, bitaw, no? So, dayon mo na yung makakos og pain, no? Kay usahay kung na yung mga tumor diha or cyst ba, inig-contract sa imong uterus, kay syempre, ikuan man na niya. Kabantay mo na ang murag padong nakamag-mens, murag magahi ang imo ang kaning hypogastric area ba, or dari sa ibabaw sa pantog dapit, no? Kay ang kuana na naghinahina nang gulag siya shed off niya. Usahay makafeel ka og pain. So muna nga medyo mo contract siya or mugahi siya, no? So kana siguro ang the best, no? Pwede siya magpakonsulta og OB-GYN, no? OB-GYN gyud na siya actually ang doctor nga in charge ana. And then mas maayo ka to ipagpa-work up siya, magpa-ultrasound siya, transvaginal ultrasound.
1: Thank you kay doktora. Mo jud ni kalabanan bitaw gyud nga sakit sa mga babae ang dysmenorrhea. Ako mabantayan mo gudok kag may ra jud ang dugo. Manang sakit kayong lahi kay mo
2: dili makagawas ang ubang kuan ba. Pero nagi ubang babae nga dysmenorrhea hunun. Kay ako medyo kusog man jud ko for the first 2 days, and then the last 2 days or okay 3 days ginagmay naman. Talagsa ra jud kay ko ingon nga my complaint of dysmenorrhea ba.
1: Yeah, hay ra jud kay do kay di lali mo ra jud pugaan nag nagbati sa kasakit. Ang uban na nadok, di na gani hapit mukaon sa kasakit. Hindi nakatindog, no? Ina na nga case.
2: Muna siguro nga, dapat pa-check up sila ang OB-GYN. Kay no? Ma-thorough work up. Kay di man ko kaingong kung unsag yun, unless siguro makita sa OB-GYN, pa-test siya. Kung unsay reason, matagaan sila saktong tambal.
1: Okay. So, unsa kayo mga vitamins po daan ni Doc, no? Para anong ta, no?
2: Siguro kung gusto ka mag-mens, mag-provide ka kanyang vitamins with iron.
1: Okay.
2: Pero katong akong gingon, pwede siya katong paracetamol with hyoscine, pareha sa Buscopan Venus.
1: Okay.
2: Buscopan Venus ang ngalan niya.
1: So, dapat imno na siya, Doc, as needed lang po?
2: Siguro mga every 6 to 8 hours, as needed.
1: Okay. Every 6 to 8 hours. Sige, ma'am, no? Nakadangog na kaaning advice ni doktora o ginawat na dungog dyan ni mo karon kaya nadi gani pwede mabalik. Okay, thank you so much. Dahil yun din na po tayo hapon, Doc. Napatay tayo mabasa dari sa imong Facebook, sa imong Doc Choi. Dirita, napatay usap, pwede tayo kabasa. Si Ma'am Irene. Siya, hello, Doc. Mayong adlaw, Doc Choi. Doc, ako, dahil si Irene from Magsaysay, Kibawi, Bukidnon po. Suking tigpaminaw ninyo ni Ma'am Buttercup sa Radio Doc. Okay. Kato, Doc. Mga tanto siya, Doc. Abang na yung problema si Ma'am Irene.
2: Lang siya, no? Nagpakuan lang si Ma'am na.
1: Pa-shout out yes, din siya, Doc, no?
2: Naidag ang listeners diyan na silang area.
1: Yeah, siya mismo, no? Dito sa Kibawi, Bukidnon, siya mismo, suking tigpaminaw sa atong radio program.
2: Yes, thank
1: program.
2: You, kayo, ha?
1: Thank you so much, Ma'am Irene, no, sa imong pagsuporta sa atong programa. O sa tanan din na nga mga suki natong tigpaminaw, sa gusto nga mo join, no, i-invite na to again sa atong hotline number, ma-message lang mo sa atong number nga 0909-304-8924.
2: Yes, o pwede sila mag-kuan, send po sila mga messages ito sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? And then apatay lain kayong mga products nga nindot diri, no? Natay B40, ideal sa mga naay neuropathy, labi na sa ato ang mga diabetics na naka metformin, no? Usahay makakosya B complex deficiency, so dapat na adyugay high dose nga B complex, no? And then katong na mga banhod, kanang mga gamit ka ay ilang mga kamot, ilang mga tiil, nga dali sila mang laylay, no? Ideal ka ay yung mag-take po sila og B complex every day, no? Ang ato ang B40 sa mga high blood doon, tagas o cholesterol, maayo ang ato ang Mega Care, no? Dayon na ay vitamins para sa mga bata na to, Nerviplex syrup. So, kompleto na kain ni siya, ma'am, di ba?
1: Yes, doktora. Pang,
2: pangganag kaon, tabang o boost sa immune system nila, o ang uban, labi na maayo pa ang ilang growth plate, no? Paspas sila mo tubo kay na ay chlorella extract, no? And then sa adult, naatay Nerviplex AE, appetite stimulant, pangganag kaon, o panindot sa tulog po na to.
1: Yes.
2: No? Sama na siya.
1: Dayon, dili po malimta na to mga higala tong bahin sa kanang maing katulog, no? Kung mag-inom tag Nerviplex nga AE para sa adult, ubanan po na to na siya sa atong coffee corn. So, wala pa mga nakatry. Labi na ganyan nag-message na to si Ma'am Irene, no? Basin mo, try ka. I-try ang ato mga produkto sa giingon na ni doktora. Okay, so, katong mga gusto po mo try sa atong haplas, mga haplas ata. Makahirit po tag-haplas na atay orayon mga higala, no? I-try ninyo. Nindot, good kaayo siya resulta sa ato ang pamanit o sa ato ang gipang pamati din ha, sa lawas. Okay, o hangtod na po sa sunod ni higayon, doktora, no? Kaya nahuman naman po natong oras. O sa atong mga kahigalaan, thank you so much sa always ninyong pagpamina. O hangtod sa sunod na po na oras, kauban ni Doktora Choi, sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup, nga always magpahinomdom ka natong tanan. Prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Yes, o ako nag-aingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And
2: for now,
1: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, this is Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, Mga balitang dapat nyong manaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapo na, nakapupo po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 93.7 Heart FM Bukidon 247. Hala. Okay pa ba ta? Okay pa ba kahit super init na? Ramdam na ba? May mag-ingat talaga ha. Alam ko maraming ganap ngayon sa Eagle Eye Festival eh. Oh, 'di ba? Huwag masyadong magpainit. Isod na magkasakit. George reminding you till 3 o'clock dito po sa ating programang Dear Heart. And that was Roxette with Vulnerable. I would like to dedicate this song kasi matagal niya na itong nire-request eh. Okay, Vera. Vera, para sa iyo to ha. And let's see sa ating text lines. Ito, we got one from 7551. Yes. Shout out ko kay Ken Valmores na namina sa Maanindot Ka Sounds. Okay kayo. Ang heart ng radio ko. Oh, Heart FM 92.7. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. And to Demsoy, grabing pagpaminaw ni Demsoy. Oh, enjoy na enjoy. Salamat Dems for always tuning in. At abangan ha. Abangan talaga yung mga gusto makita yung kanilang favorite DJ sa Heart FM. At gusto makisaya. Ayan, this coming, 27 yan ha. Diyan po tayo sa may tawag nito sa Rio de Oro Boulevard. I would like also to say hi and hello sa Honey and Joe. Sayan, dagang salamat sa inyong laging pagpamina, sa inyong pagsuporta. Diyan din sila, nandyan sila sa Rio de Oro Boulevard. Oo, punta kayo doon ha. And it's about time for us to do some giving of blessings dito sa The Price is Rise Overload. Hala, eto na. Uy, ikaw na ba kaya yun? Sige, paikot tayo ng ruleta. Let's go. Ayan na, sa mga may entries. O, eto muna ha, sa mga hindi pa nag-claim. Ito yung mga winners kanina. Lita Montero ng Barangay Makasanji, Jael Momo ng E2M Taxi, Jay Obshoma, Anastasio, ay nag-claim na to si Sir kanina dyan sa may Gauswagan, Mary Corazon Modesto ng Barangay Bunbun Zone 5. At ngayon sa ating pag-ikot, saan ba tayo bubunot? Makasandig. Okay na yung thank you. Ang kagwapo ng mga kending boys ngayon. Anyways, ito na. Ang nabunod ko, ang kanyang address ay Barangay Makasandig. Congratulations! Halika na dito, punta ka na. John Robert Namok. Congratulations! Ikaw ating winner. Magdala ng ID to claim your prize. Fifth floor, FICO Admin Building. Yung nasa Vamenta Boulevard, katabi ng West City Central School. O, nandito yung location ng studio natin, ha? Ay, kalimti. 14 days din ang ating claiming period. Mga sweethearts, ang ating The Price is Rise Overload ay atig po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Let's hear more. Until my final set, you better stay tuned dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
2: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang akon nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining akon nga kamot. Bukog panit init. Mahikapan ko na ang akon nga tinae tungod sa kanipi. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 cups. Sol, tubong o himsog ng akong lawas, makaobra na ako, makapanisig na ako, makapanglaban na ako.
1: Magabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro ay 93.7 Heart FM Bukinon. 4 more minutes bago mag alas 3. Papaalam na si George. Thank you po sa inyong pagsama sa akin all throughout the program. And tomorrow is gonna be another date. Thank you, 6951. Kamusta ulan? Na ba dyan? Hindi pa po sobrang init. Sa CDO. Regards lang po ha. Thank you so much. Hindi po alam kung anong pangalan mo. Ay, si Ma'am Nenen to. Nagang salamat ha. And I will be turning you over to Jason Steele. Siya na po ang susunod para sa Heart Afternoon Drive. Abangan ako bukas. Kami ni Dr. Heart. Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. At dito po sa ating weekday afternoon show, ang Dear Heart. Punuin natin na pag-ibig. Hindi nang galit ang ating mga puso. Ha? Yan ang aking bagong paalala. This has been George. Manatiling nakatutok dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Itinalaga si Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang Officer in Charge ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Pinalitan ni Abrahano si Police Major General Anthony Aberin na nagretiro na sa serbisyo. Danumpa't pormal lang pumupo si Abrahano sa kanyang bagong posisyon ngayong araw. Samantala, itinalaga naman si Police Brigadier General Aaron Mandia bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 10 o Pier O 10 kapalit ni Abrahano. Halos isang taon ding nagsilbi si Abrahano bilang Regional Director ng PRO 10 bago itinalaga bilang pinuno ng NCRPO. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

Nari 2.7 Hot FM Kagan, the Auto City, Nari 3.7 Hot FM. We know when we get 14 down 3 o'clock. Make a trainer better when I'm dancing. Dancing was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Welcome po sa ating Hard Afternoon Drive program. And we'll be together until 5 on this very beautiful Monday afternoon. Kamusta naman? Medyo hindi ganun katindi yung sikat ng araw, ano? Medyo parang maraming ulap-ulap ba? It's hindi naman cloudy, but merong mga clouds lang. Gamay lang. O, na medyo humaharang sa ating araw. Okay, kamusta naman ang situations ninyo? Back in your offices, back in your turf. Hindi naman kaya sa inyo mga, kung nasan kayo ngayon? Kung ngayon nasa mga trabaho ninyo. Sige na, inform nyo naman ako. Text nyo ako dali, 0961-892-4927. Press those numbers at samahan po ako for the next less than 2 hours. Ha? Sweetheart, padayin lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.

0: Terms and conditions apply. For TTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga Buwa, Lapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silicone, or magkabawas. Karo, paglingkod, ang sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato na sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod ganinyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Okinawan. Hey, that's Kahel na Langit. Song from Mackie for you. At 28 minutes and 3 o'clock. Topic brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And also brought to you by Frasca Tuna. Don't go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Magandang hapon muna. I-shoutout natin yung mga sumusunod, oh. As always, oh, kadikit na palagi kapag nandiyan na si Jason Steele, nandiyan na rin si Tatay Nicolas. Ang aking adopted father. Lagi yan. Oh, sobrang kasunod agad ng unang adlib ko. Tatay Nicolas Galis yan. Magandang hapon mo, ha. Good thing, oh, na meron talaga tayo dyan sa Barangay 17. Magandang hapon sa inyo. Anong merienda dyan, ha? Ah, si Tatay Nicolas eh. Kape-kape. Kahit mainit ang paligid. Alam niyo naman mga Diyo, may edad na, di ba? Oh, kahit mainit ang paligid, kapigyapon. Kape is life. Wala nang sasarap pa sa meriendang kape. Dem sa Robles, maraming salamat din ha. Mayang hapon, di handa pita kung nasan ka man sa mga oras na ito. Abangan mamaya ang ating draw ng bugas at groceries sa mga sweethearts. Siyempre pa, we'll be re-announcing also those names na mga nabunot na, nanauna, na nakadaug-daug bugas at groceries. So you better stand by for that. 29 down 3. Saglit lamang, a few reminders for you. Magbabalik pa tayo with more. Mayang hapon sa tanan. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: 93.7, this is Hard FM. Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix, 17 in 1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17 in 1. Excellent health, excellent life sa EXL lamang. Makabuhay!
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kaganti ora seri 93.7 FM bugino ne the fate of Ophelia Taylor Swift at 42 minutes at 3 o'clock. That was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo namin at CCS Idol Cheese Dog Ever versus previous formulation. Pagandang hapon muna. Dami pa rin nag-message. Geraldine Anastasio, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Karating kay Andy Kimia. Ay, maraming TY sa Pagbaminaw, ha? O, sama kayo lugar nandun. O, thank you so much for always listening. Tepsi Robles, magandang hapon din. Thank you, ha? O, merienda na. Ano pa nga ba? Inintay natin. Ah, maraming naghihintay. Oo, ng merienda. Kung saan-saan man yung lupalop kayo nandun. Eh, magandang hapon po sa inyo lahat. Maybe you're kind of waiting for someone. Pag someone, alam nyo na, yung mupalit na. Pero pag something, eh, talking about merienda. Magkaiba yan eh. Someone na mag-buy ng something. Somehow it's related, right? Magandang hapon sa lahat ng mga drivers natin, mga motorista natin, Romano Chata, sa ating mga lansangan, maing hapon. O, sana naman. O, hindi pa kayo nagugutom. Pero imposible, ano? Huwag mga ganito mga oras, sigurado gutom time na yan, eh. O, sa lahat ng mga drivers natin. Sige, tabi muna ng konti lang. Stretch ang mga legs natin. Stretch ang mga katawan sa may merienda. I-stretch ang ating mga chan. Siyempre, mabubusog, eh. Abangan natin mamaya yung mga pangalan ng mga nanalo, sweethearts, ha? Abangan mo lamang yan, alright? Commercial break muna tayo once more. Magbabalik ba tayo with a whole lot more? Apadayin lang sa Pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore! 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
4: Mm-mm.

kasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: 32.7 FM again. The other city, 93.7 FM. We get on. We get 13 minutes after 4 o'clock. Paro-paro siyang from Bini. By the way, ang oras sa aking binigay at isa natin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oh, magandang hapon po sa inyo. Second and also the last hour of the program. Ngayong hapong ito ng Lunes. Ah, bilis ng araw, ano? Parang kakasimula lang ng ating umaga, ng Monday. Ngayon, hapon na agad. Namalayan nyo ba na afternoon na agad? Parang hindi, ano? Parang kagigising ko lang kanina lamang ng umaga. Nag-program ako karang kanina lamang, ha? Kanina umaga. Tapos ngayon, uy, alas 4 na. Hapon na, papunta na naman tayo sa gabi. Ano ba yan? Napapansin nyo ba yon, mga sweethearts? Di ba, yung parang tipong, uy! Ang bilis ng pagtanda ng tao. No, ganun talaga, no? Ilang araw na lamang, mga sweethearts. Naku po, kumusta naman yung ating mga pagkikipiesta. Yung ating pag-celebrate ng Higalaay, ha? Naku, yung kalilimutan na sa darating na August 27. Diyan po sa may Rio de Oro Boulevard, ha? Nandiyan po ang Hard FM. Yan po yung Hard FM, tsada saya. Naku, marami po mga banda. Oh, at saka marami mga papremyo sa inyo. Naku, what a variety show ang inyong masasaksihan. Malupit yan. Kaya naman, inimbitahan namin ang lahat. Kasya tayong lahat doon. Pupunta na tayong lahat, ha? Oh, dyan po yan sa may Higalaay Market, sa may Rio de Oro Boulevard. Oh, sa darating na August 27. Alas 5 pa lamang ng hapon, magsisimula na tayo para talagang party-party na agad. Diba? O hakutin ang mga dapat hakutin. Magandang hapon muna. Isang shoutout naman dyan. Yung mga taga Novo Department Store. Kamusta po kayong lahat dyan? Ano merienda ng mga taga Novo? Ha? Maraming tiwa yan sa inyong pagpapinaw. Mga taga SMK, UK, maraming salamat din sa inyong pakikinig. Sana maganda ang inyong mga hapon dyan. At syempre ba, magandang hapon din lahat ng mga sweethearts natin dyan sa may Carmen Public Market, Nelly's Carinderia. Ay, thank you, ha? Talaga naman, mula umaga hanggang hapon, hanggang merienda, hanggang dinner pa siguro. Oo, oh, naka-Hard FM sila. Ang Dunkin' Donuts. Oo, oh, magandang hapon din sa may Aurorama. Ang lakas ng kanilang monitor. Oy, good afternoon! TY. Yun na lang talaga nasabi, ano? TY. 15 minutes after 4. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Ako po si Jason Steele, ha? Padayin sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore. 93.7.
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labang dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Capricorn, so ang resulta ani is, kada adlaw dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silikon, or magkabawas. Karo, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
3: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM okay no we got 32 down 4 o'clock this is Miss Rob Daniel for you. Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go sa sulit 27 pesos SRP lang. Oh, ito, magandang hapon ha. Isang shoutout naman dyan, Jason Steele. Oh, ito na, isang shoutout ko lahat po ng mga nakikinig sa atin all the way from Camamanan area sa may Bondong Piot. Kamusta po kayo lahat dyan? Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dyan na pita ha. Uy! Talaga naman, lakas ang kanila mga radyo, lakas ang kanila mga monitors. Ito na, magandang hapon din, Jason. Pwede ba i-shoutout mo ang pinakamamahal na si Leslie at saka si Andeng. Uy! Malamang kasama yung isa, yung Andeng. Kasi kung dalawa, dalawa yung pinakamamahal mo. Malamang sabit lang yung Andeng. Thank you, ha. Sa inyo magpaminaw, ha. Sa area kayo, lagyan nyo ng lugar. Para at least alam ko, di ba? Para alam ko at may idea ako kung nasa ang lugar may nakikinig. Di ba? 33 minutes after 4 o'clock. Ito muna, bago kayo umalis sa inyo mga bahay, ha. Alamin mo na natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HPG Noel Kumpati Aranggo ng Heart Taxi. Magandang hapon, Noel.
2: Magandang hapon, gwapong Jason Steele. Magandang hapon, si Kurt. Sa mga pangunahing kalsada po dito sa siyudad ng Cagayan de Oro, itong Bell Street, Coral Street, saka Osmeña Street, may pagbagal at pagdami na yung mga sasakyang dumadaan dito, papasok at palabas. Yung Giarpora Street naman, papuntang Kugon, Katampaman, hanggat sa Mabigat. Paglagpas naman, papuntang Giarpora Station, going to Galaxico sa maluwag pa yung kalsada dito. Mga Katampaman lang yung salo ng sasakyan. Pero pagdating ng highway, papuntang Kugman, Gusa, dito na nagkukumpul-kumpul na yung mga malalaking truck. Marami na yung papasok at marami yung palabas.
0: Ayun na.
2: Marami na yung nagbibilis-bilisan na takbo. Lalo lang yung mga motosiklo, dahan-dahan lang po.
0: Lako, hinay-hinay lamang. Sige, maraming salamat sa iyong report. Ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBG Noel, Kumpati Aranggo ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kalsadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Kumpati Aranggo ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkaw, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
5: Excellent health. Excellent life. Sa EXL Makabuhay.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Responsible gaming at padcore.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@backcore.ph.
11: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM again. The other city 93.7 FM. We get on. We get 45 down 4 o'clock. It's countdown for you with Game Boy. That's a Game Boy. That's what was brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference and number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons of 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Saan yung pusa rito kanina? Sadali lamang ha! Sa lahat naman naghihintay. Sa lahat naman naghihintay. Yung pusa rito. Ito lang, bigay tayo pa premyo. Ay, bigay tayo ng bugas at groceries, oh. Ah, ito na, paminaw. Mga pangalan mo na to. Pili na ganda tayo sa ruleta, sa area tayo bubunot. Ruleta, sinag! Ang aming studio, ha? Di naman kami lumilipat, eh. Dito pa rin kami sa May Pico Admin Building, Pamenta Boulevard. Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Hoy! Nazareth! Puro tayo ng isa sa dropbox ng Nazareth. Tuara! Hoy! Ang nakalagay ay Upper Nazareth. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa May Upper Nazareth, Maria Fe Mabilanga. Maria Fe Mabilanga, congratulations sa nakadaog kang bugas at grocery. Samantala, i-recap ko lang yung mga pangalan ng mga nanalo ng bigas at grocery sa araw na ito. Si John Robert Namok ng Makasandi. John Robert Namok ng Makasandi. Ganun din si Maria o Marie Corazon Modesto. Marie Corazon Modesto ng Bunbun. Ganun din si Jay Obshoma Anastasio ng Pasil, Gauswagan. At si Jael Momo. O Jael Momo ng E2M Taxi, congratulations. At Lita Montero ng Makasandi. Yung mga pangalan nabanggit, valid ID lamang ang kailangan para mag-claim ang inyong bugas at grocery. Sumayin nyo, ang ating The Price is Rise Overload at ito po'y hatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, huling mga minuto ng ating programa, kaya naman ha, panayin kaya po sweetheart sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Idilita po ito ng mga plan po.
3: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
2: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kay-iihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
3: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
8: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.

92.7 FM. Cagayan de Oro City, 93.7 FM. Moving on, saksihan lang isa from December Avenue. Three more minutes before 5 o'clock. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat po, ha? Sa lahat ng mga sumama sa akin from 3 o'clock until 5. Thank you very much. I'll see you guys again tomorrow. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Oy, huwag nyo kalimutan. I-follow ako sa akin Facebook page, ha? Jason Space Heart FM. Enjoy the rest of your Monday afternoon, mga sweethearts. Panahin sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: ang ato ang health tips karon kining text, no, para kang sa nag-text sa undok, good day, unsa may akong buhaton nga gi-greater man ko dok ingon sa kong doktor pero gusto niya ipa-biopsy dok. Salamat sa imong pagbasa. Okay, madam, palihog kung mag-text mo, pag di mo matubag karon, matubag na later, no? I-text, ipadala gihapon kayo. Kanang gipang text ninyo, morag gihapon itong basihan sa tuang mga health tips na tutripuhon. Sa mga gipang greater, pila edad ni mo, ma'am, i-text po di ang inyong mga edad ha, kung pila ang inyong edad, para nga mahibaluta kung natay mga ideya kung sa atong itambag sa inyo ha. Okay, kung ang imuhang doktor nag-recommend o ipa-biopsy, siguro pinaka-list na, para sa kuwa lang ha, pinaka-list na nabuhata. Himuasa ning mga natural remedies. I assume sa nag-text ka ron nga na hormone test ka na sa imong doktor tungod kay nga nung naka-decide may imong doktor nga ipa-biopsy na. O, I assume gi-ultrasound ka na sa imong doktor. So ang pinaka-the best nga buhatong nim na to, mag-lifestyle check sa ta. Ayo sa padali og ultra sa kaning biopsy kay kung cancerous na mas mukalat dayon sa dayon, so mapugos jud ka og magpakemo, magparadiation, so mao na ato ang panghinautan nga di na siya mahitabo. Pero i-address nato ang lifestyle check para nga dili siya mo grabe, kasi ang ato ang immune system nasa kakayahan kung grabe lang jud ang iyang support nga nadawat gikan sa tungod nasa kakayahan nga ang mga cancer cells ana mga matay, no, iyahang ipapugngan nga dili makakanat, iyahang pugngan nga maginahinay kamatay. So lifestyle check ta. Number one, deficient ba ka sa imong iodine? So dapat mukaon kag mga pagkaon nga rich in iodine. Oh, basically kaon taw mga dahon-dahon kada adlaw, dahon sa kamunggay, alugbati, mga saluyot, rich in level na sila sa iodine. Taas na sila mga iodine. Taas po na labi na guso, lato, taas po ang lima beans. Kanang lima beans, L-I-M-A, papalit na sa mga supermarket, no? Makatabang na sila. O sa mga spices, sa mga lamas, o bumbay. Kaan mo bumbay kada adlaw? Isala, di sweet and sour ba ninyo? Butahin nyo kalamansi, butahin nyo gamay asukar or honey, niya. Asin gamay or iodized salt gamay. Labi na ang ahos. Add kag ahos, isabay ni mo na og salad sa imuhang mga pagkaon, no? I-mix ba rin ni mo diha sa imuhang kanon as toppings. Tagtaron ni Pino ay pangbutang ni mo sa imuhang kanon, toppings. So, saging kada adlaw, kaon, no? Tag-asa sa lag mga kuan, mga iodine. Kaog gamay mani, no? Kaog gamay mga nuts, kanang mga brown rice, mga napo na sila yung mga iodine, mga kamote, nindot ni sa mga pinanga. Ang uba nag-recommend aning cheese, nindot ang cheese. Pero ang problema sa cheese, tungod kay makadaot siya sa imuhang small intestine o makakreate siya allergic reaction sa imuhang respiratory system. So sa mga sinuson, sa mga kabuhi-unon, dili maayo ang cheese. Mas nindot ang yogurt. Labi na katong yogurt mga pinanga, labi na katong dili sweetened or highly sugared, grabing asukar nga yogurt. Makatabang usab ang tuna ug sardinas, tagas na silag mga iodine. So ang problema mo ingon nga ang tuna dok, grabe mo gud mercury. So tinuod mo na kaon lang ginagmay, ayaw na pud adlaw-adlaw. Kumbaga dili man gud maayo nga adlaw-adlaw ang pagkaon tungod kay ang imong system mismo musulti nga ladang nagani or kanang wa nagani sa appetite, na sa appetizing sa imuha, ayaw gid sa kauna. Ibig sabihin ang imong system wala na siya naga dasig nag-encourage pagkaon ni ana. Sa mga masakiton, atur pong i-encourage sa mga kauban sa mga masakiton, pag di na ganin na ganahan ang pagkaon, dili na to pugson. Kaya nga naman, dili na siya makataba ang pagpugos. Hinoon, night time nga kinahanglan ang mga masakiton, maningkamot po sa paghimo sa mga gipang advice. Sa panahon nga gihimo na nimong pinaka the best nga imuhang buhaton, di pa ka makaingon nga ay mali gudi ay ko, ay sakto gudi ay akong gihimo, akong gikaon di na gud pwede. O, na iuban po nga maglangi-langi ragyod nga dili lang yun kakaon, tungod kay langi igyud kaayo. So mao pa ni bantayanan nato. So sardinas nindot kaayo no ang mercury aning mga isda labi na ning tuna dili kabalag-an. Una, taas ning mga omega 3. Ang omega 3 ang responsible na niya, siya ang responsible nga ang imong lawas makahimo sa pag-eliminate aning mercury nga na-ingest nimo. Labi na pag magpainit ka, ang imong system mupagawas og enzymes para mupagawas sa mga mercury sa imong lawas, no? Ipagawas na niya, pinagisingot, ihi, pagbawas, unsa pa diha ang kagawasan. So, mao na nga ang uban nga usahay, daghan at agipambiyaan nga pagkaon, pero natingala tang, uy, nagkaluya man ta. So, sardinas, makatabang pod, taas na sa rich in iodine ang sardinas. Makatabang pod ang nakay mga strawberry, tagkas ng mga iodine, mga pinaga. Itlog, atangi ang ato ang 30-minute program, aning series, kasi pasig matunong mo pagpaminaw sa 10 minutes o sa 10-minute program lang nato, kasi naputay 30-minute program nga maisgutan nato dito ang mas ato pang ma-emphasize, no? Mataga ag more emphasis ang ato ang topic. So, ayaw mo kalimot usap sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule tungkol ka na siya anti-stress formula o anti-inflammatory formula na pag mo-inom ka ani, mutabang sa pag-repair sa imong system nga ang kinipong mga bukol-bukol na to, ang imong immune system dali rapod siya makaregulate ni ini. Bantayan na to ha nga, we have naanatay mga immune system sa tong lawas nga mutabang sa pag-address sa mga inflammation. Ang atuan na lang, tagaan na to proper diet, tagaan na to mga supplement nga mo-address sa mga bukol-bukol. Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede inumon 1 capsule 3 times a day. Kung taas ka for 10 days, kung dako kang tao, taas kang tao, 2 capsules buntag o 2 hapon. Walay problema, pwede sa isabay sa mga synthetic medicine, pero ilahi lang sila oras sa pag-inom. Ingana lang ang mga sikreto nga sa adjustment. Ang mga pagkaon na itong girekomenda ganina, naapod doon sila yung mga anti-cancer nga mga properties. So, mauna nga, dili lang iodine ang gisgutan na ito rito, kundili highly antioxidant po ito sila o mga anti-cancer properties man ang pangaon mo ato ng mga pagkaon.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Welcome alang sa tuang ikaduhang segment sa tuang Health Tips Balitang Special Health Edition. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Sa first segment na to, naisgutan na to ang guiter nga sa lifestyle check, kinahanglan, kaon yung kag mapagkaon, rich in iodine. Kasi pagkulang kag iodine, ang imuhang thyroid gland, dili siya maka-work kaayo. Or ibig sabihin, maggrabe ang iyang pangusog nga mas stress siya hantun muhubag siya. So, nasigutan na itong pagkaon. Now, lifestyle check, ayo sa pabayopsida yun. Kay basi, dali rin na maulian, panahon, imuhang i-check lang imong lifestyle. Ikaduha nga, imong tagagpagtagad, basi ang hinungdan sa imuhang goiter, Graves' disease. So, ang inyong doktor, mo-order na siya blood test sa inyoha para to check kung ang inyong TSH, no, ang ipagawas ni pituitary gland, kung saan siya ka-pituitary hormone, nga maupon siya nag-stimulate sa thyroid gland, basig, taas kaayo ang level ni ini. Pag taas ni siya, mahulog ka sa hyperthyroidism. So, maupon ni makapahubag sa ato ang thyroid. Ang imuhang immune system nagpagawas og antibodies nga nasayop sila atake sa imong thyroid gland. Ibig sabihin, na over-response sila, na over-stimulate kay sila, wa sila, no, kumbaga na-hyper sila ba, nakuratan sila. So kung maingon ka, imo ang imaginon na nakuratan, kung sama sa imo, nakuratan ka, murag na akay nervyos, na akay kulang ba kagtulog, wala i-function insakto imong utok. So, ang imong immune system, once nga, kasi ang autoimmune is luya ng imong immune system to the point, luya in the sense nga, di siya kaila hyper siya ba? Na ay luya nga hyper, ibig sabihin di siya ka-control. Weak ang iyahang control. So, usas ay may consider is ang stress. Tulog sa'yo, huwag usas makapastress ka na bitaw managas ang imong stress hormones. Ayaw sige inom og kape, ayaw sige inom og mga soft drinks, ayaw sige gamit sa makapastimulate sa imo like aso sigarilyo, gamit og sigarilyo. Ayaw sige gamit anang unsa may makapataas og stress hormones. Sige gunahunas problema, bayronon og ma. Sige og problema og kahiubos. Oh, grabe na makapataas sa stress hormone. So, usa sa to ang madungog nato, maingon dai nga dok, di man gud malikayan nga di magka problema. Okay? Ato ang usbon ha. Dili sayop nga magka problema. Dili sayop ang pagkaguol o pagkabalaka. Ang sayop lagi kung magulanon o mabalakanon. Magini ang bantayan nato. Pwede ta mabalaka pero positive nato i-address ang situation. Pagtanaw nimo nga wag yung kay solution o dito ka sa pag-ampo. Mangita kag pag-ampo. It's either mangutana ka o mga friends, mangutana ka sa imong family members o saong pagsulbad. O ibutang nato. Worst comes nga pinaka-worst yun nga pati imong loved ones na reject ka og uncapable or incapable, dili capable nga mutabang nimo, then dito kas Ginoo. Pinaka the best gani no, unahang Ginoo. Usahay manggood nga ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo, ipaiwit nato. Pareha ra guna sa practice sa una nga ato tag doktor, ang doktor pod maingon na, sige ito na yung buhaton. Pag hopeless na, helpless na, maingon na yung doktor, iampo na lang nato. Kay basig milagruhan pa. Baliktaron ka nato, iampo una imong doktor, nagiyan sa Ginoo, iampo nimo sa Ginoo, tagang kagpagtong, ayuhon ka niyo, ayuhon ka niya, kasi ang Matthew 9:22, ang imong pagtuon mo ay nakaayon nimo. So, ing ana, no, mo sumala baya sa pagtuon, ang pinaka happy o dali maulian nga mga masakiton, kadtugyong positibo sa panghuna-huna, positive kaayo, at the same time, nagaampo, mainampoon. Okay. Hashimoto's disease, so ato ni i-consider. Usag gihapon ni siya ka autoimmune disorder. Nga, ang imuang immune system, nagpagawas og antibodies, nga iya na pong gitira ang imuhang thyroid, nga nihinay na po siya pagpagawas og hormone. No? Kumbaga, iyang gi-damage ang imong thyroid or si Hashimoto iyang gi-damage ang imong thyroid nga gamay ra ang mapagawas sa hormone. Pag ma-sense ni pituitary gland nga gamay kay ang imong hormone sa imong system, si pituitary gland mo pagawas na sa TSH para iyang stimulate sa thyroid. So, mahitabo na pod mo ni hinungdan nga muhubag na pod. Kumbaga na ay dili harmonious ang nahitabo sa imuhang system between your endocrine system. So, lifestyle check ta. Tangtanga to ang makapanerbiyos, tangtanga to ang makapastress nga lifestyle. Pangitaag yun una nga kalmado ka, malinawon, mapasalamaton, grateful. No? So, nagtuon ka kadaadlaw, nagapangutana ka, nagasearch ka o kaayuhan. Now, kung ang imong greater, huwag mo ni mo gi emphasize kung unsa ba nga klase na ba kay ultrasound nga gikandak sa imong doktor, may bawaan na to kung unsa nga klase nga doktor nga goiter. Kasi ang imuha giingon lang nga i-biopsy. So, possible multinodular goiter. So, specify na to daw. Kasi pag kini ang imong goiter, multinodular goiter, in this condition, mga several solid na sila or mga fluid-filled lumps na sila ng mga nodules. So, bawal ani katong mga pagkaon nga taagi pang feeds. No, labi na sa karning baboy, mga manok, mga ipang feeds, mga lamang loob, taas kay mga cholesterol o mga fats, bawal na sila. Ang baboy naman, ang problema sa baboy, mapainit sa dugo. So, ang imong dugo, magiging unhealthy, magiging feverish. So, grabe siya mo-create of irritation sa imong system. Mauna nga, daghan ang mga sakit kung hingaon kag-karni, labi na karning baboy. Ang imong buhaton, iwasi na sila. Okay, more gulay ka, then isda-isda na lang, subak-subak. Panagsa na lang na karning baka, no, ayaw kauna iyang mga taba, magkaon kag-baka, katukunod lang kaunon. Bisan ang baboy, mas dili siya tabaon kaayo, mas less ang fats kumpara gyud sa baka, pero as I've said, ang iyahang unod tungod kay nabilong siya sa scavenger, no, tiglimpyo, janitor ni ang baboy. Dili siya butpasabot nga pag mukaon kaani, grabe kini siya ka toxic sa imong system. Butpasabot mo painit, feverish ni siya ka sa imong system. Mo na nga magpainit ka sa adlaw, murag yung kag manglimbaot imong balihibo, alingasahan kay ka, unya mo na nga dali ka sa mga or high risk kay ka sa mga heat stroke, sa mga pag-atakis kasing-kasing, mga blood clotting, taas ka na kay feverish, init imong dugo. Muna, bawi kag tubig, inom tubig. May bawaan nimo pag di ka ka-injure, muna nga, sa init, biyain na ginama pagkauna. Pag-learn o bag-o nga lifestyle pinangga. So, now, timan-a na to, nga sa thyroid cancer naman, mas daghan ang benign, no, sa mga pagburot-burot, mga nodules, diha. Sagad yun, benign. Pero, ang uban, nadritso gyud sa pagka-cancer mo na nga lifestyle, kasi ang cancer ng mga binangga is abnormalities sa magyud na sa imuhang cell nga nag-mutate dito tungod kay naakay mga substance nga nakaon nga nakapadamage sa imong DNA. Wa na nagkayamukat na dito kay naay certain nga mga mikrobyo, mga protein nga mipa-change sa pattern sa imong DNA. Mo ni imong dapat bantayan sa mga naay goiter. Mao na imong doktor para masiguro kung cancerous ba ni, ginarekomendahan ka og biopsy. So, iyan po sa Ginoo kung magpa-biopsy ka. Kay daghan tag pasyente nga naulian raman basta ni change lang sa lifestyle na. Kupos raman pinangga. So, ay kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. One capsule buntag uto hapon, mahilabi na pag masabayan nimo nag lifestyle, healthy lifestyle. Unya nagkapangutana ka unsay likayan, unya nagtuon ka unsay kaunon bag-ong mga lifestyle, no, more gulay ka. Na even sa mga repolyo, pwede man ka mukama sa ginagmaylan. Pwede ka ng mga broccoli sa unang mga research ginabawal, pero pwede gud na kaunon pinangga basta ginagmaylan, moderate lang. Ang imong buhaton, mag-inom usab kag Makabuhay Plus Herbal Capsule plus healthy lifestyle. Dali ka maulian. Una, pag moinom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami imong tulog, diha pa lang daan, dako na nga points. Lami in tulog, but pasabot, grabe ang repair, mahitabo sa imong system. Hinumdumi, the doctor built-in na yan. Ang doctor built-in na yan. Si immune system built-in na yan. Siya ang doctor, siya ang nag-balance, nag-patay diha sa mga invaders nga mukos o sakit sa imong system. Si immune system. So, ang imong buhaton, lifestyle yun ka. I-check yun ang lifestyle. Lami ang tulog, okay, dako kay naka-plus. Unya pagkaugma, ang ato ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, napag-insight anti-inflammatories. Ibig sabihin, naasay rich in antioxidants, kung naay mga bukol-bukol, iyang pahinahinayon o kupos. Ikatulo, napag-insight mga cleansing formula. Nga kung sakit imong kidney, sakit imong atay, or naghubag ba imong atay, naabay nag-inflame, naghubag po sa imong kidney, labi na nga pislita ko ng hawak ni mo sa kidney area. Ilam si mong gusok, no? Sa likod. Sakit gani na, bantayan na. Kay ang imuhang create na nagpagpanghubag dito sa imong kidney. Pag-inom og makabuhay plus herbal capsule. Bisag walay sakit, mag-inom og makabuhay plus herbal capsule mga pinangga aron nga malimpyuhan ato mga kidney at tay dugo og lami ang tulog, lami ang pagmata sa pag-augma, lami ang pagbakod inig kaugma. Kasi na'y anti-stress formula ang atong makabuhay plus herbal capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Muna siya.
5: Kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs, Nutrisyon ikaw!
6: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta no para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. We can't direct the wind, but we can adjust the sails. Sa daghan ng mga hangin, samtang kita magdayag diya sa dakong dagat, di nato mapugngan ang dakong hangin o magrabing hangin, apan atong ma-adjust ang ato ang layag, aron ta makaabot sa ato ang destinasyon. The same gihapon sa tong kinabuhi. Naalantay mga principle nga dapat tun-an para ma-adjust nato ang mga grabing mga pagsulay, mga problema nga atong ginatubang kadadlaw. Na kung di nato ni madaog, mauni ang muhatod nato sa atong kapildihan ni ninyuta. Ang 2 Timothy chapter 2, basahan na ninyo na, verses 1-13. Kuhaan lang nato ni siya og mga points. Number 1 sa 2 Timothy chapter 2, pangitaag yun ang kusog kada adlaw. Asa man ka nangitag kusog? Kasi pag dili ka makaplag og kusog, mao nay batio nimo nga maluya ka, kabalaka ka, kaguol dili ka happy. Og sumala sa text nga pangita ang kusog diha kang Kristo or diha sa Dios. Imuhang pangayoon ang kusog kada adlaw diha gyud sa Ginoo. Magampo ka. Tagaayog time, enough nga time. I suggest binangga, ayaw gawas imong balay nga dili ka dasig. Kumbaga, dili maubos og isa ka oras ang gihatag nimo sa Dios ni anang buntaga. Magbasa ka sa Bible, mangayog kag direksyon, mamalandong ka sa mga padasig, unya magampo ka. Pangayog guidance, pangayog kusog. Unya, i-educate pod ang imo kaugalingon nga be strong kanunay. Sama sa mga atleta nga they are willing to pay the price. Kung tanaw nila nga mao nilang abdunon, gusto sila mudaog, ang mga direksyon, mga advices, mga bawal, kinihimua, nag-submit, nag-yield sila sa mga disiplina. So dili nato ipangulipas nga dili ka makalikay ani, di good malikayan, kailami kayo. No, disiplina ang solusyon. Pangayua ang grasya sa Ginoo nga madisiplina ka. Unya, imo ginang abdun mga binangga. Ang 2 Timothy chapter 2 verses 8 ug 10 nagsulti nga dapat ang ato ang kinabuhi sentro gyud sa atong kinabuhi ang Ginoo. Dili nato kalimtan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Natay mga ginahimo, mga ginapangtan-aw siguro, natay mga kabisi nato siguro, pero nalimtan nato ang Ginoo mo ni kuyaw. The last but not the least is don't give up. Ayaw gyud ug ko surrender. Siguro gikapoy lang ka pero ayaw give up. Tulog lang. Unya, kanta-kanta about sa mga positibo nga mga pagkatakanta. Don't give up. Ayaw ingon kapoy naman kung no. Tugyan tanan sa Ginoo. Ang Dios mag-ayo ninyo natong tanan, magpanalangin ang kalinaw, grasya, manaa ninyong unatong tanan. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, the Ligo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Eve Magnon, naguyo sa siyudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Manahay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alipyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisting ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawak.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hi, it's El Makabuhay.
11: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:51.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
3: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
8: With heart.
9: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: FM News Update.
1: Nagbalik loob sa pamahalaan ang dalawang hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa Talakag, Bukidnon noong August 16. Ayon sa PNP, husang isinuko ni alias Tagyao, 35 years old, ang isang caliber .38 revolver na may dalawang bala. Samantala, isinuko naman ni alias Morcid, 33 anyos, ang isang improvised shotgun na may dalawang 12-gauge na bala. Kapwa-residente ng Barangay Lantud ang dalawang sumuko at sinabing kabilang sa milisya ng bayan sa ilalim ng Platoon Fury SRC-5 ng North Central Mindanao Regional Command. Dinala mga ito sa kustodiya ng 1004th Maneuver Company para sa debriefing, profiling at dokumentasyon. Layunin ng proseso na matulungan ang mga dating miyembro ng grupo na makabalik sa kanilang mga pamilya at makapagsimula ng panibagong buhay. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
2: Heart FM Time. It is now 6:05.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:19.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kinta.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap.
2: Tanggal ang dumi.
1: Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
1: Sa inyong mga lugar, hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimso, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:33. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nasa Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Mijayak, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, natagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintal. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, diglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
7: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
7: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
6: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
7: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
6: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
7: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
6: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
7: sa mga tinatamaan ng arthritis.
6: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
7: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
6: Hepa A,
7: Hepa B,
6: pati na ang fatty liver.
7: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
6: Tumutulong din
7: magpababa ng timbang
6: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
7: Dito sa atin sa Quezon,
6: mabibili na
7: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
6: sa mga butika,
7: pharmacy,
6: drugstores,
7: tindahan
6: at mga grocery stores.
7: Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
7: R-I-S-E,
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Nasa kulay dilaw na karton.
6: Ugaliin din
7: ang pakikinig ng programa
6: Tagumpay sa Kalusugan
7: nationwide.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
6: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
7: Kojic para sa linaw.
6: Gluta para sa kintab.
7: Papaya para sa kinis.
6: At carrot para sa healthy glow.
7: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
6: at sunflower oil para sa healthy skin.
7: Ang Rice 4-in-1 Soap,
6: tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
7: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
6: Hanapin
7: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
6: para sa kutis na blooming at healthy.
7: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
6: Glow na todo
7: sa presyong abot kaya.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
7: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
0: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
7: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
5: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
5: patotoo,
4: karanasan,
5: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
5: ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
5: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palagi doon at tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado dunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya naman, saan man pong dako kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang paladudunan, mga kaibigan.

Tawag na po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numero mga kaibigan at ating mga ikwento ang ating mga karanasan sa pag-iinom ng ating mga rice coffee.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang palatuntunan.

Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numero na pwedeng po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan, mga kaibigan.

0: At syempre, doon po naman sa... Nagtatanong sa atin ang ating po namang Facebook account, Rice Brand, mga kaibigan. Pwede po kayong mag... mensahe sa ating po namang Facebook Live, mga kaibigan. Ito ang ating po namang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Juan, si Lili.
0: Ano pong pangalan?
1: Lili. Lili.
0: Lili, okay po. Nanay Lili.
1: Nagtawag sa inyo noon.
0: Apo, taga saan po kayo, nanay?
1: Kalbayog Samar.
0: Kalbayog Samar, okay po. Ilang taon na po si nanay Lili?
1: 67.
0: 67, okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: Oh, pero noon, ngayon hindi na.
0: Bakit
1: kasi
0: po?
1: Wala akong pambili.
0: Ay, nako. Gawan po natin ang paraan, nanay. Sayang po sayang po ng pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Malaking tulong po ito sa ating po namang kalusugan. Alam niyo naman po 'yan. So, dapat po masimulan po natin yung may pagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
1: Pag mayroon na akong pera.
0: Mhm. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimula noon ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Kasi marami na ako na napakinggan sa radyo nga na kakaupay, nakapagaling.
0: Opo. Nanay, yes. Nanay Lili, ano po yung iniindan yung karamdaman dati?
1: Ano? Stroke ako.
0: Okay.
1: Tapos, ngayon hindi na ako nakalakad kasi nahulog ako sa agdan namin.
0: Nako, wala po ba kayong wala pong nag-aalaga sa inyo?
1: Wala. Ako lang.
0: Mag-isa lang po kayo.
1: Mayroon naman dito nagpapakain sa akin, pero nagpapakain lang.
0: Mm-mm. So wala pong nagbabantay sa inyo?
1: Ang apo ko, pero panay lakad.
0: Lakwatsa?
1: Oo.
0: Okay. Sige po, nanay. Nanay, pag may pagkakataon po, ha, ituloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo. Kaya tumawag ako sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kaya akala ko, wala na kayo dyan.
0: Mm. Bakit naman po?
1: Baka, sabi ko, baka wala na silang hindi na nakuan. Kaya marami nang isang taon na, hindi na ako nakapagtawag muli.
0: O, dapat po, nanay, ibalik po ninyo yung pagkikinig sa ating programa. Ibalik po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee para po, kahit po papano, maituloy po natin yung magandang kalusugan po ninyo. Lalong-lalo na, kayo po ay may iniin na karamdaman sa ngayon.
1: Oo.
0: Dapat po, ituloy niyo po yun, nanay, ha?
1: Oo.
0: Okay po.
1: Sige. Bye-bye.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Marami ding salamat sa inyo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po, nanay. Bye-bye. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

Tawag nyo na po yan dito po sa ating paladundunan. 0969-226-9623 ang numero po na pwede po ninyong tawagan. Tawag po kayo.

0: Sa lahat po na nagtatanong kung saan po mabibili yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 kasi marami pong mga queries ano po dito po naman sa ating programa. Marami pong nagtitext kung saan po mabibili yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, pwede niyo pong doon sa mga nagtitext, ano po, mas maigi po kung itatawag niyo po sa amin para malaman po natin kung saan pong lugar kayo, para mabanggit po natin kung saan pong lugar po ninyo pwedeng hanapin yung ating, o kaya pagtanong yung ating po namang Rice Coffee, mga kaibigan. O di kaya pag-text po ninyo, sabihin po ninyo kung saan pong lugar. Mas maigi po kung doon po kayo mag-message, ano po, doon po sa ating live streaming, doon po kayo magko-comment. Hanapin po ninyo yung ating Rice brand na Facebook account. Tapos nandun po, i-add friend po ninyo kami. Tapos dun po natin ginagawa yung ating live streaming at dun po kayo pwedeng mag-comment. Ano po? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Lance Peto ng Mindanao dito sa Pagadian City.

0: Wait lang po. Paano po ninyo nalaman yung ating Rice Coffee Tatay?
1: Nakikinig kasi ako ng radyo kadaga tuwing gabi.
0: Ah, okay po. Tatay, dyan dito po sa Jade Vine.
1: Special dito sa Pagadian.
0: Tatay, Jade Vine Pharmacy, RX Nian's Pharmacy, Butika Esther.
1: Hindi kayo makatext.
0: Hindi ko lang po alam kung may ano tayo, tatay, kung maitetext po natin. Pwede ba natin maitext kay tatay? Try po natin. Oh, tatay, basta po ito, South Star Drug, malapit po sa simbahan.
1: Hindi ko alam kasi yan eh. Ang alam ko lang na butika yung palagi kong pinuntahan yung butika ata.
0: Opo.
1: Yung isa lang, People's Drug.
0: Opo. Tatay, libutin po ninyo yung lahat, halos naman po lahat ng mga butika dyan meron ng ating Rice Coffee.
1: Yung dalawang butika lang eh, ang alam ko.
0: Opo. Nakakita na po ba kayo ng ating Rice Coffee, tatay?
1: Opo, nakakita na ako.
0: Okay, alam niyo na kung ano po yung alam niyo na po kung ano po yung hahanapin kulay, po ninyo.
1: Kulay gintong dilaw na karton.
0: Tama po.
1: Tapos may meron sa meron araw doon sa taas.
0: Okay po, tama po,
1: tapos
0: tatay.
1: Tapos may parang dalawang hotdog.
0: Opo, tama po. Pharmacia McVie. Ayan po yung mga nandiyan sa Pagadian. RX Nian's Pharmacy, Butika Esther, South Star Drug, Jade Vine Pharmacy, Pharmacia McVie. Yan po yung mga butikang pwede po natin mabilhan.
1: Gusto sana ako diyan pumunta sa Kwan. Mga butika na yan, pero hindi ko alam yan eh.
0: Opo, opo.
1: Hindi ko matandaan kung sasakay ako ng Kwan.
0: Sige po, tatay. Sige po, at opo.
1: Hindi ko matandaan kung ano yung pinagsasabi mo ng butika.
0: Okay.
1: Ng mga pangalan niya.
0: Sige po.
1: Gusto ko lang mag-text back para kung hindi ko mahanap doon sa iba, pumunta na ako na sa iba, tingnan ko sa dito sa text.
0: Apo, tatay, try po namin ma-send po sa inyo.
1: Sige.
0: Okay po, maraming salamat po, tatay.
1: Sige, salamat.
0: Balitaan niyo po ako kapag nakabili na kayo, ha?
1: Opo, opo.
0: Okay, sige po. Maraming salamat po, tatay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Sige, salamat.
0: Thank you very much po. Tayo po yung napapakinggan dyan sa radyo natin Bonpen at sa radyo natin Buwak, Marinduque. Hello po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa Marinduque. Tsaka dyan sa 102.9 G Radio San Miguel. Hello po sa inyong lahat.

0: Tawag lang po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, kayo boy. Magandang tangali po sa lahat.
0: Opo, sino po sila?
1: Si Juvan po, kayo boy.
0: Ano pong pangalan?
1: Juvan po.
0: Juvan, okay po. Taga saan po si Tatay Juvan?
1: Sa Tacloban po, kayo boy.
0: Tacloban City, okay po. Ilang taon na po, Tatay?
1: 46 na po.
0: 46, okay po. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, kayo boy, mag-iisang buwan na po.
0: Mag-iisang buwan na?
1: Opo.
0: Opo, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Noong ano po, nung nagiginig po ako sa inyo, tuwing tangali po dito naman po sa amin,
0: opo.
1: Napansin ko po na marami po siyang limits po ba. Kaya yung sinubukan ko po uminom, nung ano po, yung sa likod ko yung laging masakit.
0: Mm-mm.
1: Tapos, yung sakit ng ulo ko, laging minsan masakit ng ulo kasi. Minsan ay nag-uubertan po sa

0: Trabaho ko. Yung pula ay nagano pa ako, nagsubok pa akong uminom. Yun, na ano, kung naramdaman ko kung parang, saka yung parang umampo yung gising ko sa umaga.
1: Okay.
0: Mang, ano po, magampong pakiramdam.
1: Magaan yung pakiramdam. Opo. So, na, kumbaga, tatay, malaki na po yung pagbabago simula na kayo po ay uminom ng ating rice coffee.
0: Apo, kaya po.
1: Very good
0: maganda
1: po.
0: Maganda po talaga.
1: Maganda, okay po. So, sana po ay ano, may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay.
0: Apo, kaya po. Nakakainom po ako ng tatlong shashi sa umaga.
1: Apo.
0: Tapos pagdating ko po ng minsan pag wala po ako ng abit, nainom po ako ng hapon, mga resin ko pag-uwi ko.
1: Very good
0: pag,
1: po.
0: Bago po ako matulog, nainom po ako ng isang anong sitting.
1: Tama po.
0: Yun po, maganda po. Maganda po sa katawan ng rice coffee.
1: Maraming salamat po, tatay. At lagi po ninyong tatandaan na dapat po tuloy-tuloy. At huwag natin puputulin dahil yun po yung nakakatulong po sa atin. Kasi apo, cleansing nga po yung ginagawa po ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Kaya po mas maigi po na tuloy-tuloy lang yung pagiinom po natin ito.
0: Apo, kaya po.
1: Maraming salamat po, tatay. Thank you so
0: apo
1: much, tatay Jovan. Mag-iingat po kayo. God bless po. Apo. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Tuli-tuli tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung adi mo namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Kwento ang kalusugan pa rin tayo, mga kaibigan. Dito po naman sa ating balado dunan. Itawag nyo yan. 0969-226-9623 ang numero. Pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palado dunan. Itawag nyo lang.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang araw po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Pepito Castro ng Madalag, Aklan po, Aklan Province.
0: Pepito, okay po. Tatay Pepito ng Aklan, okay po. Ilang taon na po si Tatay Pepito?
1: 46 na po.
0: 46, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi po, hindi ko pa nga po nasubok. Hindi ko pa na ano, kasi ang problema kung saan dito magkabili sa Aklan.
0: Ah, okay po. Pero may iniinda po ba kayong karamdaman, Tatay Pepito?
1: Mayroon po. Yung gout arthritis ko po, parang hindi na po hindi nagmagaling. Hanggang ngayon, may dito pa rin.
0: Opo. Ano po yun, Tatay? Matagal yun na po yung iniindang arthritis po ninyo?
1: Umpis lang to ng 2020 pa.
0: 2020? Opo. So, medyo matagal-tagal na. Hindi nyo po ba yan napacheck up, napatingin sa doktor?
1: Napacheck up ko rin po, pero may mga gamot na inanarin sa akin. Nagkubos-ubos lang, pero hindi talaga gumaling ng flow yan.
0: Opo. Eh, dapat po kasi mahal may pag-iingat din po sa pagkain. Baka po, Tatay, patuloy pa rin tayo sa pagkain ng mga bawal po sa atin, lalong-lalo na yung bawal po sa may arthritis. Baka po ganoon. Hindi naman kaya.
1: Siguro, mayroon din kasi
0: mayroon.
1: Mahirap buhay po dito sa Baguio.
0: Yes. Tama po. Saan po kayo sa Aklan, Tatay?
1: Madalag po.
0: Madalag, Aklan.
1: Aklan po.
0: Aklan, okay po. Ang mga pwede pong mabilhan sa Aklan, babanggitin ko po sa inyo yung mga lugar, yung mga bayan, at sabihin niyo po sa akin kung saan kayo doon o kaya saan kayo malapit na pwede makabili po ng ating rice coffee. Altavas, Banga, Ibahay, Kalibo,
1: Banga,
0: Makato, Malay, Nabas, Namunsya, New Washington, Anumansya, Tangalan, Kalibo. Saan po kayo malapit at Makato?
1: Sa Banga po at sa Kalibo.
0: Ah, Kalibo. Okay po. Kalibo?
1: Banga na lang po.
0: Malapit, Banga. Malapit. Okay. Diyan po sa Banga, J3M3 Drugstore, MR Pharmacy, St. Joseph Drugstore, tapos RA Imperial Pharmacy. Lahat po yan sa Banga, Aklan.
1: Ay, marami rin pala.
0: Yes, opo. Marami rin pong mabibilhan po. Actually, pwede po nating ipagtanong-tanong sa lahat ng mga butika na dyan po sa Banga, yung adi po namang rice coffee. Basta tanapin lang po natin, Tatay, yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan po natin yun lagi kasi mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan, nagkakamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Nakakaawa po dahil nasasayang po yung pera po nila. So, ang hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Sa kadahilanan pong hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Diyan po sa karton, tandaan po ninyo ito, may larawan po kayo dyan na makikita na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin, Tatay.
1: Opo.
0: Okay?
1: Ito po yung saktong oras ng pag-inom yan.
0: Yes.
1: Sumaga.
0: Opo. Ang pag-inom po niyan, Tatay, wala pong oras. Kahit po anong oras. Pwede po kayong uminom ng ating rice coffee. Basta po makadalawa hanggang tatlong sachet po kayo o mahigit pa sa isang araw. Yan po yung pinaka the best na paghahanap po at pag-iinom po ng ating rice coffee. At opo, yung pong isang karton, may laman po yung 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po yun ng 180 pesos lang per box. Dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee o mahigit pa. Dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po, huwag po natin puputulin kasi doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin. Kagaya po ng napapakinggan po natin na mga testimonya ng ating mga kababayan, kung ito po ay tuloy-tuloy po natin iinumin at araw-araw po, Tatay.
1: Opo, at saka may insomnia din po ako. Hirap ako sa pagtulog.
0: Yes. Opo, isa po yan, tatay, ano sa po? Pwedeng...
1: Ayat na po.
0: Isa po yan sa pwedeng matugunan ng adin po namang rice coffee, tatay. Yung insomnia po ninyo. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito. Okay po?
1: Salamat. Talaga po, akala ko alas 7 lang po ng gabi lang makatawag po sa inyo.
0: Maraming salamat po, tatay. At sana po,
1: opo.
0: Sana po ay ituloy-tuloy niyo po at kapag kayo po ay nakainom na, tatay, ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo.
1: God bless
0: din
1: po.
0: Bye-bye po. Ang ibigan, si Tatay Pipito ng Aklan. Anyway, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman, na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Heart FM time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:17.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakipsab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jude na anak. Sinamon mo yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inay ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang kung heart, picos. Pagtanong nila, kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:16.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus.
1: Milyonaryo!
2: Kada usa ka pag sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-api.
1: Pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus capsule
1: o iyang resibo.
2: I-post sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye.
2: Pangalan,
1: address,
2: o ihulog
1: sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
2: Ang tanang entry
1: mo qualify sa atong grand draw
2: karong March 28, 2024.
1: May buhay sa Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Magkabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM pagino on bigay 13 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Parang nag-qualify. Magandang umaga po. Kamusta po ang lahat? Ito, brand new day today. Araw ngayon ng Tuesday. Happens to be the 25th day of the month. Agosto 25, 2026. Aba, dalawang araw na lamang civic military parade na sa ating Hijalay Festival. Nako! Dalawang araw na lamang. Nako, ang saya-saya na naman natin dyan sa Maria de Oro Boulevard. Magandang morning! Ano pa nga ba? Ay, panibagong blessings na naman ang ating inihintay, no? Diba? Nangandoy na sa da. Ang dami natin mga gusto. Ang dami natin mga panalangin. Pero teka muna. O, sabi nga natin, ang unang hakbang para matupad natin ang mga pangarap natin sa buhay ay ang gumising ng maaga. Look at you. Ano, nakabata na gani ka, pero wala pa ka ni bangon. O, bangon na, para one step closer ka na sa inyong pangarap. Kasi daw, ang tao may pangarap, na, nakabangon na, nasa kusina na, nagluto na, nagkaon na, diba, nagpiprepare na para pumasok. Eh, ikaw, nakahigda pa. Mukhang ayaw mo matupad yung pangarap mo, ha. Jason Steele, ang inyong kapiling hanggang 9 o'clock. Dali na, text mo ako. 0961-892-4927. Formally, binubuksan ko na yung ating text line para naman sa inyong mga shoutouts. Again, it's 0961-892-4927. Oops! Ang dami kong ipamimigay na bugas at groceries ngayong umagang ito, sweetheart. Marina, swerte mo na. Today is your lucky day. Okay? 14 minutes after 6 o'clock. Uy! Ang oras niya natin sa atin ng Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng heart ko!
1: 93.7 This is Hard FM. Time check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data deal!
2: Isarado ng data!
3: Shopee na!
4: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee! Mag-load na!
5: Nangita!

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.3.

0: 92.7 Hard FM que quedan de oro. Sería 93.7 Hard FM porque no en aire. Celo. Si quieres que yo si lo uso. Ok, si lo uso. Yan ang mga atake yan eh. Kapag kaumaga, yung pagising mo, hoy! Kinsa na sa dne? Mga ganun tipo, ano? Ay! Talaga naman. Alam nyo, para hindi umatake yung mga pag-selos-selos na yan, ganyan. Oh, huwag kayong bumisita sa mga social media accounts ng inyong mga mga pares. Ha? Mind your own business. Pero paano pag wala kang business, ano? Sabi ng iba. Usang i-mind ako, wala mo kay business. Then, I'm talking about those Facebook accounts, di ba? Mga messenger, telepono, ay naghilamti, silo sa baya ka. Nangita lang ang bikil ba? Di ba? O nangita nyo ang problema ba? Sabi nga doon sa kasabihan, what you don't won't hurt you. Eh, yung iba naman, alam nyo naman sa banan nyo yan, alam nyo naman sa paras nyo yan eh. So, talagang feeling mo talaga may ginagawa talaga, talagang gagawin yan. Pero kung mabait naman talaga, huwag mo nang pagdudahan. Kailangan full trust lang yan. Sasaba. Pasasaan ba? Kahit anong tago yan, malalaman. O, magandang umaga sa'yo. Sige na, huwag ka na magselos. O, himas na lang ba? O, sige, tanday-tanday na lang. Ano ba? Kayong umaga. Ay, pamahaw na mo. Sige, magtanday diha. Magtakang ng tubig ha. I mean, magpainit tayo ng tubig. Siyempre. Mag-almusal. Pero bago mag-almusal, kailangan magluto muna kayo ng inyong almusal. Diba? Magandang umaga, ginamam Christine. Maraming sinamat po sa inyong pakikinig, ha? Thank you so much for always listening. All the way from Marabag, Bukidnon. Yung mga taga-kamamanan, gising na gising na, oh. Good morning, kina Roxanne Mancha. As early as 5 o'clock or 4 o'clock, I guess. Ay, gising na gising na sila. Magandang umaga, kina Lorimer Sacala, kina Wilma Osorno, kina Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, kay Dino at saka Sabel, Marisa Truin. Magandang umaga, kay Leila, kay Lorna Bismanos, kay Lilia Sususco, Mener Dismo, Samuel Busqueda, kay Charo Dumalaga, ng Baramag, ang BBQ family, nakikinig din sa atin. Good morning! Ay, kay Arabella. Arabella, magandang umaga. Mga taga-ipunan nito. Good luck sa examination mo today, ha? Ayun nga pala, exam week ng mga students ngayon. Yung mga estudyante natin, yung mga chikiting natin, pakigising na. Sana naman, gising na. Ano? Kasi siyempre, maliligo pa. Mag-aalmusal pa yan habang nakapikit. Diba? Tapos kailangan mag-review ng konti sa notes para ma-refresh sila at ready na sa kanilang examination. Ako, linggo po nga pala ng examination ngayon. BNR Store ng Buara Punton CDO. Good morning! Maraming salamat sa inyong pagpamina. 6:30 na. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magpapalik pa tayo with more. Mga sweethearts, standby lang ha. Padain sa magpamina dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
2: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang
4: Makabuhay. Radio with heart,
5: the best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का गया दे और सिरी 93.7 FM की नो नहीं डट्स टच टच टच दे इसंग टच लांग उसको प्रधानमित ने टच ते कबूना दिखे मां कबांगों ने मां आगा That's a cat's eye for you. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Best hot dog, Virginia. Isang magandang umaga. Oy, shout out sa lahat ng mga nasa palengke sa oras na ito. Good morning. Namamalengke ka? O ikaw yung nagtitinda dyan sa palengke. Magandang umaga sa iyo. Kaway-kaway naman dyan sa mga customers mo. O yun o. Sa'yo mo. Tsaka magsabi sa kanila ng good morning, customers. Alikdiri. O guwapa-guwapo. Ganon. Oh, para lumapit sa'yo. Oh, tapos mag-smile ka. Kasi as early as right now, dumadag sana yung mga tao sa mga palengke. At syempre pa, nako, mas lalapit sa'yo yan kapag naka-smile ka. Yun! Hindi naman yung smile ang binibenta. Well, aside sa fresh na fresh, at saka mura ang iyong binibenta, na isda ba yan o karne o kung ano man sa palengke, naka-smile ka pa. Sabi nga, napaypakapin o na-smile. Huwag nyo kakalimutan, yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung pakapin o na-smile, bibigay mo sa iyong sweetheart. Sweetheart pa na rin yan eh. Diba? Isang magandang umaga po. Talking about palengke, ang Marlong RM Station sa may Concord Public Market. Nagpainig na kanilang mga napakasarap na RM. Good morning! Magandang umaga rin sa lahat ng mga nandiyan sa may Carmen Public Market. Good looking people! Maraming salamat ha. O dyan sa may Kagunan ng Lube. O Bangkyao Family, maayong buntag! Maraming salamat ha. Talaga naman, gising na gising na ba? O ito, good morning din. O dyan sa may Jomar Store, yung bilihan ng mga tinapay. Yon! Ang dami mga masasarap na tinapay dyan. Neris, kaling diri ha. Kumusta naman ang mga namahawdi ha? Maraming salamat ha. Good morning na good morning. Napaka-festive ng ating feeling. Ano? Di ba ngayong umaga, di ba? Ito na muna. Teka muna, sulitin na natin. Mamigay na rin tayo ng pampremyo. The price is rice overload na. Mamigay tayo ng bugas at groceries. Ito na ha. Pinigay natin ang ating benamanong lugar. Ang aming studio nasa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy! Oy! Ato ara, patag. Mga taga-patag, paminaw! Buno tayo sa trap, magsang patag. Uy! Ang nakasulat ay patag. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula patag, Christian Lapis. Oh, Christian Lapis, congratulations sa iyo ha. Nakadaog kag bugas at groceries. Pumunta ka dito ha. Gulat minimo. Pero dahil sa mga winners mo natin, kay Lita Montero na Makasandig. Lita! Lita Montero na Makasandig. At Jael Momo ng E2M Taxi. Jael Momo ng E2M Taxi. Congratulations ka na din kay Jay Obsoma Anastaso. Jay Obsoma Anastaso ng Pasil, Kauswagan. Marie Corazon Modesto ng Bonbon Zone 5. That's Marie Corazon Modesto ng Bonbon Zone 5. John Robert Namok ng Makasandig. At Maria Fe Mabilanga ng Upper Nazareth. Yung mga pangalan na banggit ko, magdala ng ID at maklaim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Congratulations. Sabay nyo, ang ating The Price is Rice Overload. Pwede naman ang winner pa lamang yan. Marami pang susunod na maya-maya. Ito po iniadid sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your peace so gets more value. Babalik pa tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoa, Dapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
0: This is
13: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal. Impeachment trial ni VP Sara Duterte posibleng umabot hanggang Pebrero.
16: DOH natanggap na ang 27.4 billion pesos na pondo para sa medical assistance program.
15: Sa balitang nasyonal pa rin, majority senator supportado naman ang afternoon hearings para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
16: At headlines sa ating balitang lokal, ilang kalsada sa CDO isasara para sa Higalaay Street Dancing.
15: Sa ating balitang lokal pa rin, DepEd-CDO nakaantabay sa go signal ni Mayor Clarence sa UI para sa granular class suspension.
16: At seguridad sa Nazareno Church pinaigting kontra pagnanakaw.
15: Samantala sa balitang lokal pa rin, US Embassy nilinaw naman ang presensya ng mga sundalo sa San Gia Steel.
16: At headline sa ating balitang Bukidon, 21 barangay sa Kibawi itiniklarang drug cleared.
15: Samantala naman sa balitang Bukidnon pa rin, banking transactions posibleng maapektuhan sa magpapaliban ng BSKE.
16: At 46 na individual arestado sa 40 operasyon kontra droga.
15: Sa balitang Mindanao, Davao del Norte, tututukan ang produksyon ng livestock at poultry.
16: At headlines sa ating balitang international, World Humanoid Robot Games ginanap sa China.
15: Sa iba yung dagat pa rin bansang Syria, umaasa magpapatuloy ang negosasyon sa Israel ukol sa security deal.
16: At headline sa ating balitang sports, PNP officer nag-uwi ng 2 medalya sa Muay Thai sa Thailand.
15: At ating showbiz balita, Filipina singer nag 4-chair turn sa The Voice Australia.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. May buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Agosto 25, ngayon taong 2026. Ang alam po na buong puwersa ng Heart FM News Department at ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
16: Nel Arshaga.
15: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
15: Oras natin ngayon, 21 minuto magkalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Posibleng umabot hanggang kalagitnaan ng Pebrero sa susunod na taon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magpapatuloy sa kasalukuyang bilis ayon naman sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Court Spokesman Reginald Tungol na nakadepende sa prosecution at defense ang magpapabilis ang paglilitis, lalo na sa presentasyon ng mga testigo at ebidensya. Mayroon 27 testigo ang House of Prosecution sa kanilang pre-trial submissions, kabilang na si Colonel Raymond Dante Lachica. Ay bagay Tungol, maaaring mapabilis ang proceedings kung magkakasundo ang 20 na bawasan ng mga testigo o gamitin naman ang stipulations para hindi napatunayan ang ilang facts at ilang mga dokumento.
16: Heart FM, balita. Sa unay naman na balita, malugod na tinanggap ng Department of Health o DOH ang pag-release ng Department of Budget and Management o DBM ng 27.41 billion pesos na pondo para sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MIFIP. Ayon sa DOH, makatutulong ang pondo sa mga Pilipinong may kritikal na pangangailangang medikal. Karamihan sa pondo ay dadaan sa Centers for Health Development upang maabot ang mga pasyente sa iba't ibang probinsya, hindi lamang sa malalaking ospital sa Metro Manila. Palalakasin din ng DOH ang electronic MIFIP sa pamamagitan ng eGov.ph para mapapabilis at mapadali ang pagproseso ng medical assistance. Ang 27.41 billion pesos ay bahagi ng 56.1 billion pesos na MIFIP allocation sa 2026 General Appropriations Act. Layunin ng programa na matulungan ang tinatayang 3 milyong pasyente sa mga health facilities sa buong bansa.
15: Para sa 7:23 na nagmamadaling umaga, pangulisan ng ating balitang nasyonal. Karamihan umano sa mga senator judge mula naman sa majority block ang pabor sa paglipad sa alas 12:30 ng hapon na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula naman sa susunod na buwan. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, maaaring ilaan ang 10 a.m. hanggang 2 p.m. para sa legislative session at simulan ng impeachment trial alas 12:30 ng hapon hanggang alas 7 o higit pa. Sinabi ni Lacson na maaaring umabot hanggang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi ang paglilitis kung kinakailangan at wala ng pressure na tapusin ito sa itinakdang oras. Formal na tatalakay ng panukala sa caucus sa mga senador sa susunod na linggo kung saan kukonsulta hindi ng minority block. Kung maaaprubahan, maaaring i-anunsyo ang bagong schedule sa darating na Agosto 26.
3: Heart FM Balita.
15: Alas 7:24 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM Balitang Lokal.
15: Sa ating balitang lokal, isasara at isasailalim sa pansamantalang rerouting at pagbabago ng daloy ng trapiko ang ilang kalsada sa syudad sa darating na bukas, Agosto 26. Ito'y simula alas 2 ng hapon bilang paghahanda sa Higalay Street Dancing Competition. Kabilang sa mga kalsada maapektuhan ang CM Recto Avenue, Don Vela Street, Burgos Street, Tiano, Bro Street at iba pang pangunahing kalsada sa sentro naman ng lungsod. Magpapatupad din ang no entry, no parking at one-way traffic scheme sa ilang bahagi ng mga kalsadang sanggop ng nasabing aktibidad. Pansamantalang pagbabawalan ng mga cargo at delivery truck na dumaan sa CM Recto Avenue at City Street habang sinasagawa ang street dancing. Pinapayuhan naman ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta at sundin ang ipinatutupad na traffic rerouting scheme ng Regional Traffic Authority upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng trapiko. Alas 7:25 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa pag-antabay po ng DepEd CDO sa go signal ni Mayor Clarex. Ha? Ito'y para naman sa granular class suspension. Mahalaga ang balitang ito, ha? Kaya naman, napakinggan natin ang nilalaman ng balitang ito sa pamamagitan po ng ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye!
8: Kabalitaan, Ang tabay ang Department of Education o DepEd Cavite oras sa magiging advisory ni Mayor Clarix Uy kaugnay sa posibleng pagbibigay ng otoridad sa mga school principal na mag-suspende ng klase dahil sa matinding init ng panahon. Ito ay matapos ang isinagawang pagpupulong ng DepEd CDO, City Disaster Risk Reduction Management Department, City Health Office at J.R. Borja Hospital upang talakayin ang mga kinakailangang hakbang para maprotektahan ang mga estudyante at school personnel. Ayon kay Ryan Blanco ng DepEd CDO, hinihintay pa nila ang good signal ng alkalde para sa posibleng pagpapatupad ng regular o school-based class suspension sa mga paaralang higit na apektado ng mataas na temperatura. Ipiniliwanag ni Blanco na magkakaiba ang kondisyon ng bawat paaralan kaya mahalagang isaalang-alang aktual na sitwasyon sa bawat lugar bago magpatupad ng suspensyon. Binigyan din ng opisyal na ang pangunahing layunin ng hakbang ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at personnel lalo na sa harap ng patuloy na matinding init ng panahon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
3: Heart FM Balita!
15: Nagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM Balita!
16: Samantala, pinaigting ng Nazareno Church sa Cagayan de Oro City ang kanilang security measures kasunod ng mga naitalang insidente ng pagnanakaw sa loob ng parokya. Ayon kay Reverend Monsignor Nathaniel Lirio, parish priest ng Nazareno Church, nakaranas na rin sila ng katulad na insidente sa nakaraan, kabilang ang pagpasok ng mga hindi autorisadong individual sa mga kwarto ng mga pari. Dahil dito, mas mahigpit na ngayong minomonitor ng parokya mga lugar na maaaring pagmula ng insidente, kabilang ang mga hulugan para sa mass intentions upang maiwasan ang panluloko at iba pang uri ng pagsasamantala. Nanawagan din ang pari sa lahat na nagsisimba na maging alerto sa kanilang mga gamit at kapaligiran habang nasa loob ng simbahan bilang dagdag na pag-iingat laban sa pagnanakaw.
3: Heart FM Balita!
15: Para sa atin alas 7:28 na nagmamadaling umaga, panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal. Nilinaw naman ng U.S. Embassy ang kumakalat na impormasyon tungkol sa presensya ng mga U.S. military personnel sa Sanjia Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon sa embahada, hindi sila nagpilit na pumasok sa nasabing pasilitan. Paliwanag ng U.S. Embassy, bahagi ito na magkasanib na pagpaplano ng Pilipinas at Estados Unidos para sa Balikatan 2027. Dumating sa pasilidad ang isang team mula sa U.S. Military at Armed Forces of the Philippines kasama ang PBDEC Industrial Authority. Ito'y upang suriin ang posibilidad na maggamit ang lugar para pa rin sa bilateral military exercises.
3: Heart FM Balita!
15: Alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang ating unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasa inyo po ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa Ibayong Dagat o International, samantala mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayang sa pagbabalik ng Heart FM Balita!
11: 3.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
12: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
11: Ayon, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
12: Nalipay kay ko nga naanin nga kape, kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon kay nga no. Kaya sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
11: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mga ka to si ma'am Carmina sa Luererasan de Rizaruas. Salamat kayo ma'am.
13: Sa atong mga pinalanggang isuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kining programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
17: With heart.
18: The best mix of music
19: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
15: Sa may bahagi ng Bukidnon sa pamamagitan po ng Heart FM 93.7.
3: Heart FM, balita!
15: Ito rin sa siyudad ng Cagayan de Oro City sa pamamagitan po ng ating Heart FM
3: 92.7. Heart FM, balita!
15: Yan po ang dalawang himpilan ng inyong Heart FM. Samantala, live pa rin po tayong napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Maaari po ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages. Narito po ang ating mga Facebook pages. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
3: Heart FM, balita!
15: Dito naman sa ating live, magyari po lamang pakishare po ng ating live. Samantala, pwede po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout kung tawagin. At yan po ibabasahin natin sa bandang dulo ng ating pong balitaan.
3: Heart FM, balita!
15: Samantala, itama inyong mga orasan na 7:33 na nagmamadaling umaga oras natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference and number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagor.ph.
3: Heart FM, balita.
15: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
3: Heart FM, balita.
15: 21 barangay sa Kibawi, Bukidnon ang opisyal ng kinilalang may drug cleared status. Ito'y matapos maipasa ang mga kinakailangan pamantayan sa ilalim ng barangay drug clearing program. Pinagtibay ang nasabing pagkilala sa 7th meeting ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROCBDC na ginanap naman sa PDEA Regional Office 10 sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ayon sa DILG Kibawi Field Office, nakakamitan na turang status sa pamamagitan ng pagkikipagtulugan ng mga barangay officials, Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC, kapulisan at mga residente sa pagpapatubad pa rin ng mga hakbang laban sa illegal na droga. Samantala, tiniyak naman ng DILG Kibawi na magpapatuloy ang kanilang suporta at pagkikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad at mapalakas pa mga programa para sa isang drug-free na komunidad.
3: Heart FM, balita!
16: Samantala, posibleng magkaroon ng epekto sa ilang transaksyon sa mga bangko ang panukalang pagpapaliban ng 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa 2028. Ang Karenel Rama, presidente ng Malaybalay Bankers Association Incorporated, wala pa silang inilalabas na opisyal na posisyon tungkol sa panukala. Gayunman, batay sa kanilang konsultasyon sa ilang bank managers, mahalagang mapanitili ang tuloy-tuloy na transaksyon ng mga barangay, lalo na at may mga bangko na nagseserbisyo sa kanilang depository accounts at loan programs. Kung manatili sa pwesto ang kasalukuyang mga opisyal ng barangay, inaasahang mas magiging madali ang pagpapatuloy ng mga transaksyon. Ngunit maaari ito magdulot ng ilang hamon sa mga depositor na umaasa makikipagtransaksyon sa mga bagong opisyal, partikular kung walang magiging pagbabago sa liderato dahil sa pagpapaliban ng halalan.
15: Para sa atin alas 7.35 na nagbabadaling umaga, panghuli naman sa hanay ng ating balitang Bukidnon, arestado ang 46 na individual sa isinagawang 40 magkakasunod na operasyon ng pulisya. Ito'y laban pa rin sa illegal na droga sa iba't ibang bahagi ng Bukidnon ngayong Agosto o ngayong buwan ng Agosto. Ayon kay Pulisya Captain Sheila Joy Hangan, nagpagsalita ng Bukidnon Police Provincial Office sa BPPO, kabilang sa mga nakumpiska ng mga otoridad ang 553.33 na gramo ng marijuana at 130 gramo naman ng shabu. Dinati ang nasa 952 million 597 pesos ang kabuang standard drug price sa mga nakumpiskang illegal na droga. Patuloy naman ang sinasagawang monitoring at bypass operations ng pulisya. Itayo pang matukoy at maaresto ang mga individual na sangkot sa pagbebenta at paggamit ng illegal na droga sa lalawigan. Muling hinikayat naman ng BPPO ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at magbigay ng impormasyon hinggil pa rin sa mga aktibidad na may kaugnayan sa illegal na droga. Oras natin, alas 7.36, nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na! Ngayon naman, tumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
17: Heart FM, Balitang Mindanao.
15: Davao del Norte, tututukan ang produksyon ng livestock at poultry. Ang nilalaman na balitang yan ating pakigana at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may buntag, detalye.
20: Patuloy na sinusubaybayan ang kalagayan ng livestock at poultry industry sa Davao del Norte kasunod ng pinakabagong production data na inilabas ng Philippine Statistics Authority para sa ikalawang quarter ng 2026. Kabilang sa datos ang produksyon ng mga pangunahing livestock at poultry commodities sa lalawigan. Mahalaga ang naturang impormasyon sa pagdukoy sa kasalukuyang kalagayan ng sektor at sa pangangailangan ng livestock at poultry raisers. Samantala, inaasahang magsisilbing batayan ang mga datos sa pagpaplano ng mga programa at intervention para sa mga magsasaka at livestock raisers. Layunin itong mapanatili at mapalakas ang produksyon at kabuhayan sa agricultural sector ng Davao del Norte. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
15: Heart FM Balita. Tagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao City.
17: Heart FM Balita.
15: Oras natin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Tumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
17: Heart FM Balitang International.
15: Ipinangigita ng mga humanoid robots sa China ang kanilang mga kagayahan sa World Humanoid Robot Games na ginaganap sa Beijing. Kabilang sa mga paligsahan ng 100-meter at 400-meter sprint, tug-of-war, weightlifting, tai chi, at iba pang gawain na ginagaya ang mga palarong pantao. Sa 100-meter sprint, may dalawang robot na nakakatakbo ng mas mabilis sa 9.58-second world record ni Usain Bolt, habang may robot namang nakapagtala ng 39.7 seconds sa 400 meters. Samantala, bukod sa sports, sinusubok din ang mga robot sa mga gawain pang industriya at pang araw-araw, kabilang na ang EV charging, restaurant at work or restaurant work, warehouse operations at pagkokonekta ng mga cable. Layo ng mga pagsubok na alamin kung kaya ng mga robot na gumawa ng precision tasks, makilala ang mga bagay at makabawi sa mga pagkakamali ng walang tulong ng tao.
16: Sa unang naman na balita, inayag ng Syria na inaasahan nito muling magpapatuloy ang negosasyon sa Israel para sa isang security deal na laing mapaalis sa mga puwersang Israeli sa kanilang teritoryo. Hinimok ni Syrian Foreign Minister Assad al-Shaibani ang Israel na samantalahin ang pagkakataong ito para sa diplomasya. Ngunit iginiit na pangunahing prioridad muna ng Damascus ang pagpapatigil sa mga pag-atake ng Tel Aviv. Kasalukuyang nagpapatupad ng presensya ang puwersa ng Israel sa timog kanlurang bahagi ng bansa kasunod ng pagbagsak ng Reming Assad noong 2024. Layo o lalo pang tumindi ang tensyon ng bombahin kamakailan ng militarang Israel ang Abu al-Duhur Air Base dahil sa aligasyong gagamitin ito ng Turkey, bagay na maringiti ng ginapamalaang Syrian. Ang kay Shaibani, bagamat pagkasunduan na dati ang pagtatatag ng mga buffer zone sa ilalim ng United Nations, tila umiiwas ang Israel na tuparin ang kasunduan. Sa kabila ng kawalan ng tiwala sa Israel, umaasa pa rin ang Damascus na magbubunga ang panggigipit ng Estados Unidos upang maibalik ang magkabilang panig sa pormal na pag-uusap.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
15: Sa atin naman balitang pampalakasan, nag-uwi ng 2 medalya ang isang miyembro ng Philippine National Police patapos lumahok sa Shamyot. Shamyot Global Heritage Muay Thai Series 2026 sa Samut Songkram, Thailand ay sinagawa mula Agosto 10 hanggang 12. Si Police Corporal Jonard Apaan ng PNP Anti-Cybercrime Group ay nakasunggit ng silver medal sa 51kg Muay Thai Combat Category at bronze medal naman sa Y Crew Singles Event. Pinati ni Chief PNP Police General Jose Melecio Nartatis Jr. si Apaan sa matagumpay nitong pagre-representa sa PNP at sa bansa sa international competition. Tiniyak din ng PNP Chief ang suporta ng organisasyon sa mga police na may natatanging talento sa sports at iba pang mga larangan.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
16: Ay, nakaka-proud ito. Nagpakitang gila sa Filipina singer na si Jeremy Sanico sa The Voice, Australia, matapos makuha ang 4-chair turn dahil sa kanyang powerful rendition ng Because You Love Me ni Celine Dion. Napanood ko to. Si Sanico na nakabase ngayon sa Australia ay matagal nang nawala sa competitive singing scene kung saan huli siyang lumahok sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime at doon ay naging semi-finalist. Sa kanyang performance, unang pumingit si Coach Richard Marks. Richard Marks na sinunduan lang naman ni Ronan Keating, Kate Miller-Haig at Melanie C.
15: Aba.
16: Ayon kay Sanico, kinakabahan siya bago ang performance. Ngunit ibinuhos niya ang kanyang puso sa pagkanta. Sinabi rin niyang hindi lamang panalo ang kanyang layunin sa kompetisyon, kundi ang paggamit ng kanyang talento upang magbigay inspirasyon at luwalatiin ang Diyos.
15: Laban Pilipinas!
16: Ay, grabe!
15: Puso! Ah, ganun yun eh.
16: Nagniningning ang Pilipinas sa ibang bansa.
15: Ay, talaga.
16: Ay, congratulations. So, proceed na siya sa semifinalist at isa siya sa tinitingnan na sana, fingers crossed, na mag-golden buzzer.
15: Aba!
16: Kay, grabe yung galing ng batang ito.
15: Laban Pilipinas!
16: Oo, oh, sana puso! Naman. Sana naman. Oo. Oh, para makaproceed na siya sa final.
15: Ay, nako ha. Talaga naman, kahit saan dalhin ang Pilipino, oh, saan lupalo pa ng mundo, talagang makikilala mo siya. Talagang mag-excel siya.
16: May diba? Pilipino talagang, you know, makikilala ay, sa nako, ibang bansa.
15: Talaga naman. Sikat ang Pinoy sa ibang bansa.
16: Sikat ang Pinoy.
15: Pasalamat pa sila, nandito pa tayo. Diba?
16: Nako, pag tayo'y sumali sa mga ganyan, baka malungkot ang Pilipinas.
15: Sikat ang Pilipinas. Ano si sikat talo? Bakit? Ay, history.
16: Oh. History, oh.
15: May kauna-una, hindi marunong kumanta sa mali.
16: Hindi matutuwa sila.
15: Para doon sa American Idol.
16: Oh.
15: Ay, dati, yung pinapalabas yung mga palpak.
16: Ay, oh.
15: Yung mga nag-audition na...
16: Ay, yung mga tulad ng ano, may kumanta ng Candy, yung mga ganito.
15: Ay, basta. Malamang, doon ako mapasali.
16: Alam mo kasi yung mga, in fairness naman sa mga singing competitions, lalo na no, noong early 2000s, kagaya ng American Idol naman talaga yung parang nanguna dati. Sumunod yung America's Got Talent and The Voice. Ang ano lang kasi, kung titingnan mo yung competition dati at ngayon, dati ang daming brave souls.
15: Diba?
16: Na talagang gusto nilang itry.
15: Oo, tsaka, at ako talaga, hindi naman sa pagano. We are not degrading anyone here.
16: Correct.
15: Kumbaga, ipinapalabas, nasa palabas din naman talaga. Actually, noong una, nakita ko nga yun as parang negative nito. Parang hinahighlight nito na, diba, na hindi siya marunong kumanta. Alam mo yun, kasi siya pinapalabas. But, alam mo, tuwan-tuwa pa nga yung ibang mga lahi kapag napapanood yung kanilang sarili.
16: Oo.
15: Napapanood yung kanilang sarili.
1: Kasi siyempre iba yung bilib nila sa kanilang sarili. Diba? Ay, tayo mga Pilipino, yun ang kulang natin minsan. Nauunahan tayo ng takot. Diba? Nauunahan tayo. Oo. Lagi, ako sakit ng Pinoy yan eh. Yung tipong hindi mo pa nga nasusubukan, pero nag-iisip ka na agad ng negative. Na, totoo yan. Ay, naku, sabi nung idagang kaintaw na.
16: Maulawan
1: mangkuani.
16: Pero if you will just give it a shot. Kasi, ayun nga, yung sinabi parang throwback din. Na parang, kahit alam mong kaya naman natin kumantang lahat. Actually, lahat tayo kasi may mga boses tayo. Nasa pag-ano lang yan, nasa pag-practice.
1: Depende lang sa tenga magiging.
16: Nasa ano din yun, nasa turo din yung magtuturo sa'yo.
1: Do.
16: Yung mga ganun tipo. And then, nag-vocalize. May vocalization nangyayari. Kaya madami dati ang talagang sumikat din.
1: Diba?
16: Hindi dahil sa marunong silang kumanta, kundi dahil meron silang confidence.
1: Let me rephrase that. Hindi lang marami sumikat kasi hindi lang dahil sa
16: marunong silang kumanta.
1: Kung hindi dahil nakakatawa silang kumanta.
16: Alam mo, may binabalik-balikan akong throwback video talaga dati. Napakaano niya eh. Alam mo yun nga yung Kenley.
1: Kenley!
16: Kenley! Alam mo yung ang seryoso na mukha niya to. Alam mo yung sina Simon Cowell. Talagang pinipigyan yung mga sarili nila.
1: Pwede na magtago na sa ilalim ng lamesa eh.
16: Pero seryoso kasi siya. Gusto niya talagang kumanta.
1: At saka, kudos ha doon sa mga sumasaling, alam mo na, siyempre, alam naman natin na pure lakas ng loob, pero minsan naman din talaga, kulang pa sa pag-asa yung talent. Saludo ako dyan. Yes. Alam mo kung bakit? Abay, bakit ba? Gusto kong ipakita kung anong meron lang ako.
16: Correct.
1: Diba?
16: Hindi naman masama yun.
1: Sabi ko nga, balik tayo dun sa prinsipyo ng mga magulang ko. Wala akong obligasyon magpaliwanag sa inyo.
16: Correct.
1: Pinapakita ko lamang kung ano ang ako meron.
16: Ako.
1: Kung hindi nyo gusto, feel goodbye.
16: Feel free to do so.
1: Diba? Ganun lang naman yun.
16: Pero natutuwa tayo ha, kasi halos magkakasunod na ito. From yung sa America's Got Talent lang yung bago.
1: Oh.
16: 'Di ba? Tapos si tatlo na pala sila.
1: Marami na. No?
16: Marami na. This year lang.
1: Oh. Bigyan ko ng ang buwelta ng balikwas yung isa sa balita mo.
16: Oh.
1: Marami din sa mga Pinoy ang nag-audition na hindi natanggap.
16: Yes.
1: Dito sa at lokal ha.
16: Yes.
1: Pero sila pa yung mga naging successful na mga tao.
16: Correct.
1: Isang halimbawa ako dyan, si Wamos. Diba? Grabe din yun. Grabe yung audition niya. Grabe yung tumawa nung kanyang audition. Isa rin yata ako sa mga tumawa nung audition niya. Diba? Yun naman ay gatalent din.
16: Yes,
1: diba?
16: Yes.
1: Pero hindi sa pagkanta yun. Pero para magsayaw yata yun. Diba? Pero imaginein mo, ngayon ang buhay niya. Diba? Ganun talaga siguro ang buhay. Kung hindi para sa iyo, sa linyang yun, huwag ka doon. Imiga ka ng linya.
16: Correct.
1: Diba?
16: Kaya ikaw, kung hindi mo napagtanggumpayan itong inano mo ngayon, in the future, meron at meron ka talagang, sabi nga ng Diyos, meron at meron ka
1: para sa'yo.
16: Meron para sa'yo.
1: Hindi kayo umaman dito, abay, lumiba ka nalang, hindi yata ko yung mayaman sa pagdi-DJ, mag-artista na lang kaya ako.
16: Oh, sige.
1: Mag-artista.
16: Sige. Panoorin ka namin.
1: Panoorin ka namin kung paano ko, naku Diyos ko, paano kami matakot. Ay. Sige ba sa padayon ha?
16: Ito ay masayang news naman. Nakakatuwa. Sana marami pang
1: Pinoy.
16: Mga singers, hindi lang Pilipino. Yung mga kapwa natin talaga na talagang nangangarap na maging singer. Na may talent naman talaga ay mabigyan sana ng break.
1: Sige, maraming salamat sa Inchika today.
16: Yan ang ating balita ngayong Martes.
21: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Oras natin, 7:49 ang umaga. Oras natin sa atin ng Fresh Katuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Narito na ang ating traffic update.
22: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin si HBG. Sino ito? Sino yan? Si HBG Joseph. Ayun, HBG Joseph, ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
4: Good morning, Mar at Nen. Kanina, galing po tayo ng Kugman. May kaluwagan pa naman ng Kugman. Maliban na lang pagdating dyan sa banda po ng Galaxy. May build up na dyan, lalo na papunta po ng Jarborough. May kaluwagan pa. Hanggang nakarating tayo ng Kugon. Sa Kugon Market. Maluwag po naman ang Kugon Market. Hanggang nakarating tayo ng Corrales Extension. Maluwag pa naman ang Corrales Extension. Diretso-diretso tayo. Papunta po tayo ng Agora Bus Terminal. Maluwag pa naman ang Agora Bus Terminal. Hanggang nakarating tayo, pabalik ulit dito sa Corrales Extension. Kasi may pasahero po tayong ihati dito sa Puntod National High School. Kababa lang po ni Ma'am Mar at Nel.
15: Ayos! Sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang inyong mga pasahero. Thank you! HBG Joseph Y. Curadranara ng MRT Taxi.
4: Ayan ang litis sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Curadranara ng MRT Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
22: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
15: Para sa ating ngayon, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Agosto 25, taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
22: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Headlines sa ating balitang National Impeachment Trial ni VP Sara Duterte posibleng umabot hanggang Pebrero.
16: DOH natanggap na ang 27.4 billion pesos na pondo para sa medical assistance program.
15: Majority Senator suportado ang afternoon hearing para sa impeachment trial ni VP Sara.
16: At headline naman sa ating balitang lokal, ilang kalsada sa syudad isasara para sa Higalay Street Dancing Competition.
15: Samantala, DepEd CDO nakaantabay naman sa go signal ni Mayor Clarence para sa granular class suspension.
16: At siguridad sa Nazareno Church, pinaiting kontra pagnanakaw.
15: US Embassy, nilinaw naman ang presensya ng mga sundalo sa San Gia Steel.
16: At headline sa ating balitang lokal, 21 barangay sa Kibawe, idiniklarang drug cleared.
15: Sa Bao, mga banking transactions, posibleng maapektuhan naman sa pagpapaliban ng BSKE.
16: At 46 na individual arestado sa 40 operasyon kontra droga.
15: Sa balitang Mindanao, Davao del Norte, tututukan ang produksyon ng livestock at poultry.
16: At headlines sa ating balitang international, World Humanoid Robot Games ginanap sa China.
15: Sa iba'y dagat pa rin Syria, umaasa magpapatuloy ang negosasyon sa Israel ukol sa security deal.
16: At headline naman sa ating balitang sports, PNP officer nag-uwi ng 2 medalya sa Muay Thai sa Thailand.
15: Dati showbiz balita, Filipina singer nag-4 chair turn sa The Voice Australia.
22: Heart FM Balita.
15: Oras natin ngayon, teka lang, oy! 7 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga.
16: Ay!
15: Ano pa nga ba?
16: Ito, kakabalita lang natin, ha?
15: Ay!
16: Oy, magsasara po ang ilang kalsada dito sa syudad para sa gaganaping Higalay Street Dancing Competition.
15: Bukas na yan? Bukas, no?
16: Hindi pa. Sa 27
15: pa yan? Di ba may civic military parade sa 27?
16: Civic military din sa 27. At yung mga sweethearts na gusto ding magano ha, may do's and don'ts po tayo sa pagpunta o pag-join sa street dancing competition. As early as now, I suggest na kayo po ay maghanap na ng mga alternative route, ng mga daanan dahil ng mga major streets po natin dito sa syudad will be closed, such as Veles at ilang parte ng Capistrano.
15: I see.
16: Ayan,
15: ano ba meron? Ano meron dyan?
16: Eto yung ginaganap o yung gaganapin pa ng mga events. Ongoing yung ating ano ha, yung count, ay hindi, tapos na ito. Yung ating kumbira, yung preload
15: kumbira
16: for 30. Hala kumbira. For 30th kumbira. Kaya magpunta na kayo dyan sa mga participating establishments para

0: mula alas 2 ng hapon. Oh, kaya naman eh, pumunta na tayo lahat doon.
1: Ngayon magsasara simula alas 2 ng hapon, okay. Hmm. Pinapag-aanda. At ito din ha, yung fluvial parade natin. And religious and fluvial procession will be on the 28th.
0: Ayun. Oo, maganda yan ha. Kasi syempre, kailangan natin ma-witness yung mga trademark na mga activities natin. Diba? Nang higala ay. Ako, ikudas po. Talaga namang walang pahinga ang ating city tourism.
1: Yes, ang pagbibigay ng mga activities at kasiyahan sa ating kapistahan, Higalay. Happy Higalay Festival talaga.
0: Huwag natin kalilimutan, sa 27th din, alas 5 naman ng hapon, dyan sa may Rio de Oro Boulevard, ang Heart FM Tsada Saya. Kasi magfe-feature po tayo ng napakarami mga banda. Lima lang naman yung banda mapapanood natin dyan. Tapos nandiyan pa yung tawag ng tanghalan singer natin. Aba-abangan natin lahat yan, ha?
1: Uy, maraming maraming ding fun surprises and prizes ang inyong aabangan.
0: Makita-kita
1: po tayo dyan.
0: Nako, marami tayong ipamimigay dyan. Meron tayong mga bugas sa ating The Price is Rise. Di ba? Basta, pumunta kayo dyan para ma-witness ninyo, ha? Kita-kits tayo dyan sa may Rio de Oro Boulevard para naman ma-witness natin ang Hard FM Tsada Saya. Yan po ang ating update for Higalay. Ay, sandali lamang. Nasaan na ba yung bed ko? Ayun pala, oh. Yung mga pa-shoutout natin. Dira!
1: Ayan na. Hi to Mommy Amy. Magandang umaga. Amy Balamadres ng Kamamanan. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. At si Mayor Miles. Good morning din daw kay Mommy Marilyn at kay Clark Montibon.
0: Ayun, magandang...
1: Makakarating din.
0: Si Angelo. Pitogo Guide. Magandang umaga. Maraming salamat. Ang mga taga-Kamamanan doon. Dami nakikinig sa atin sa Kamamanan.
1: Ay, grabe.
0: Talaga naman, oh. Sige, Angelo ha. Mag-aid. Thank you.
1: Elizabeth Dagimol, magsalay naman. Maayong buntag. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Si Joby. Ayo. Maayong buntag di ha. Ayo, Basadre fam at saka Trajano o Trajano fam. Good morning.
1: Good morning din kay Lee Rain. Maayong buntag. Thank you so much. Shout out daw kay Miss Mamie Bolaron, Miss Mariel Ramirez, at Miss Shaira Gajan. Thank you for this.
0: Galas family, magandang umaga, Mami Jeline, Ate Jeline, si Mami Elaine, si Tatay Nicolas, at saka si Tita Lilil. Maraming salamat.
1: Ma'am Annabelle Cabuyao Tabanao, mayong buntag. Thank you so much sa inyong pakikinig.
0: Magandang umaga, Mami Marilyn Charm, Miss Tisa Gonzalez. Good morning, ha. Happy 5th birthday sa aking apo na si Lucas. Ngayon?
1: Ay, happy birthday, Lucas. Happy birthday. And hi to your pretty mommy na si, si Pearl.
0: Happy birthday, Spice Spaghetti.
1: Happy birthday.
0: Annabelle Cabuyao Tabanao, magandang umaga. Shout out to my brother, Rukabs. Welcome home, bro.
1: Welcome home. At kay Ma'am Lilil Suleiman Gayev, magandang umaga. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Ayun, maraming salamat sa inyo. Priscilla Apostol, magandang umaga po. Shout out sa inyo.
1: At ito pahabol ni Ma'am Elizabeth Magsalay. Shout out na kay Heidi Ron. Ron's Valles and Lady M from Maria Isabel Casilla of Zone 7 Upper Puerto.
0: Aba. Ayan, Lalin, Bonitalia, Wizio, magandang umaga, mga taga King Louis Barbecue na hanggang hindi ko pa natitikman, mga taga Peso Trinidad sa Bugoyan.
1: Good morning, Ate Maripel Dikito Ahes, magandang umaga, salamat sa pagbahatid ng balita. Shout out sa kanyang mabait na kapatid na si Jongjong. Salamat daw sa lamian na pamahaw. Thank you, ate.
0: Sana all.
1: We love you too.
0: Yeah, Rebejas Gamelo, magandang umaga. Shout out Gamelo family, Sevilla family, Flora family. God bless.
1: Ayan. Elizabeth, ito Boros. Maying buntag, Boros, ha? Ingat ka dyan. Good morning.
0: Si Jen Johnny Rosiel, Concha Bunayog, mga taga Dulugon. Shout out Novi Ivan O'Grasel sa may Manolet Bake Shop. Hi, buntag!
1: Good morning din kay Rhea Odalbe Edwavi Zamora.
0: Oy.
1: Mag-retake ko sa kanyang anak na si Ozang Zamora. May buntag. Thank you sa inyo lagi pakikinig.
0: Ayun na. Abangan natin ang mga winners ng bugas, mga sweethearts. Kasama na yung groceries dyan, ha? Kaya naman, patuloy lamang, ha? Sa pakikinig at pagtutok sa amin. Kasi sa oras-oras, may nananalo ng bugas at groceries.